0: Store na anahimutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
1: Ang Cesar Olo Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Olo Store.
2: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminawon.
3: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan mo po rin. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o itong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Na-utasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siyang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na mo'y tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko, pangit sa Ginoo nga, adunay ka, alibyuhan iyang mga balatian o salamat isa tanan.
4: Power 10, Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Try

0: basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: May buntag ni mo diya, kaibigan.
2: Good morning, Pastor Dan.
1: Ah, yes.
2: Ako si Angeline, taga Malaybalay, Tignon.
1: Ah, yes. Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
2: Pastor, akong isya ko, itisumunin ko about sa BGMAX.
1: Yes,
2: ako, may sis ako. Tulog ka, kapsul na akong nainom. Itabangan di ko sa ano sa BGMAX na ulian. Diyan lang ako. Sis.
1: Okay.
2: 17 years na ko nindala. Pero,
1: 10 years?
2: Wala akong hilain. Oh, 17 years. Wala na ko ako'y lain nga ginainom pero ang BGMAX lang. Tungod kay na dugay naman ako niya siya ginakuan sa dugay na ako ginakumbana nga. Mo tanang kay kuan ba si Pastor Dan na BGMAX. Ako ta na i-try kay gusto lagi dagan nga nag-ingon na ipapirahan hadlok og operahan kasi sa una man gud na operahan na sad ni di man mo tagabang
1: okay. Kanang kuan ingat asa dapit siya nituruk nga hubaga
2: diri sa kuan pastor sa dol sa kong dughan.
1: Okay, tapos na igagawas o unsa man magbasa o
2: igagawas siya nagnana siya.
1: Okay, so imong gi imnan og BGMAX.
2: Pastor,
1: pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa di buto siya o unsa
2: tolo siya ka kapsul na kong ginat tumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nana sabi sa mga pastor baho yun ang nana pastor.
1: So after 17 years o 70 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years nibuto siya human kaminom sa BGMAX.
2: Oo, nibuto dahil nang gawas ang mga itong kuan sa itong bugol-bugol. Oh. Ninggawas na, then hantod nga ni kuan na siya, karon ni Alim na siya nga, ninggamay na ang mukol niya ni kuan na, hantod karon gipadayon niya ko na ako.
1: Okay, salamat kay kaibigan na, salamat is pagkatawag.
2: Okay, Pastor Dan.
1: Okay, salamat kayo.
2: Salamat.
1: Dalay ko ng Diyos.
3: Good morning, Pastor. Kumatrog ng tawag sa mga Pastor, katong testimony ko ba yung sa BGMAX, Pastor?
1: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
3: Ram na tagong barangay Kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
1: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
3: BGMAX, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko problema, Pastor.
1: Yes.
3: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon BGMAX yung Pastor.
1: Mao ba?
3: Tanto, Pastor, isa ka, buti lang, may palit dito sa Juan, si Butika.
1: Okay.
3: Tanto, nubuto siya, Pastor.
1: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
3: Oh, nibuto, Pastor. So, mukhaurot nga, may di ka buwang kong ilom. Nibuto, Pastor. Nagawas ka ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal naman ni Muli, grasyahan ng Ginoo.
1: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
3: Oh, God bless you, Pastor.
1: Okay, salamat din kayo.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: Terramax Capsule.
7: O si GR Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
8: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Terramax Capsule, unsa may gibati nimo?
7: Kay kanilaging negosyante ta nya labi nang natay ginabol-habol nya pati ang imong lawas maluya pati ang akong asawa nakatanaw sa kon kung anong wala na daw koy gana ditso tulog na taw ditso say mangluod na lang akong asawa pagkabuntag dayon na tuglakaw
8: di
7: na katagdon di na tagdi nakita ka kaon gani kay di na mabutagutuan
8: yes, sir asa man ka nakadungog kining sa Terramax Capsule
7: ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag ako nagpamatuod jud ko nga ang Terramax Capsule epektibo gyud so ayon ninyo kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo gyud ang Terramax Capsule.

0: Lisa sa Hulga, sir.
1: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa akong magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay, ngano ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha, sa moto nga, kananingon ko nga, nindot yun ang roommate. Nalisay ko ng lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading tuluritugan, bisan pagwa may sudan, bisan og bahaw nala akong kumuon, may ikpakaon kay gutom lagi ko kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga produkta. Salamat kayo.
2: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
3: Kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer, and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit, ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking, og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa! Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpanita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko si Tintay Dos. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud ang akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
6: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
9: Pero Max Capsule.
10: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Tiramax. Unsay epekto, sir?
11: Dinod, sir. Nagasulay ko Tiramax. Nagsulay ko, nainggan nyo ko, tungod kay manguhit na tong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, Richo, di ko tulog. Pag sulay na ko sa Tiramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag nasuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magnilihok ang ako ha. Motong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha. Motong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balik mo Tiramax. Para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Koban si Mrs. Kung kanito initugulo si Mrs. sa kuha. Karun, permintin na may labing-labing.
0: You're tuned in to the best, the frequency
9: 90.9,
0: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so
6: bad. Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa

0: magpakawala og Digimax nagpalit ko sa malandag. Minsan nga, kuha na, kubi, isa lang. Ingko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako gining anong kanaon og maayo bagyod. Ko iampu ipod. Haya po dayon og paggamit og dili ni ampuan. Kay kanang naay gyud ang iyang anak.
1: Okay. Na,
0: kalintura, kalintura gyud to siya, gikalintura gyud maayo. Pagkaugma, siya maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Pagkato na po na ko siyang anak. Ko plus, dalawang maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mo ato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang mag, tugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
1: Okay. Siya,

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Okay. Ay, kasakit. Ay, ay, okay. Ah, kasakit.
2: Ay. Nausa man ka, tay. Nga nakikita naman ka sa sahog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurta, ay. Daghan nagyurta, batiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-anto sa imong sakit, ay. Niyaw. Ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunuran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunuran, haplasi dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: Hi!
9: Hello!
8: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
9: Ug tirning lig-on ang atong kalawasan? Ug mao kini ang mubo sa atong immune system?
8: Power 10 Pro Bio Capsule!
9: Power 10 Pro Bio Capsule!
8: Tinood ka ng mga higala! Ilabi na namo mga artista sa radyo o sa entablado na kinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
9: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Og dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa ug, sakit sa tiyan, ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayaw paglangay kung balati ana isgutan. So, layinin o ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
10: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsad na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta!

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako pala si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga in Tumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kay hindi ko katulog maayo. Nga naghina po na akong baon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang sa kuha. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So ang gipalit na ako, isa duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
5: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
6: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
7: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
6: Oo.
7: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw nalunggan, Pastor, basta manghinga tuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
6: Okay.
7: Para patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa regimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
6: Oo, mugawas na sa iya.
7: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako na yung kuano niluan sa utunban, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor, ano yung mabindimak. So, salamat yung Pastor sa alas.
8: Ako si Teresa Ejero sa Hingaog City.
6: Yes, Igan.
8: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
6: Okay. Na
8: di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
6: Okay.
8: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella. Tulo ka bulan. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
6: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
8: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
9: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ginapailaila ang pinakabagong kape.
2: Pinakabagong kape.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Ang kape nga superfood o antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap na purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina o minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pakape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure, Natural.
1: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
3: Ako dahil si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka si ka-driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga ka nang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa. Kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga na'y nakarecommend sa kuha aning Tiramax capsule. Nga nindot daw kayo ni inig mo, inom ka ani, mabalik kitang performance ni mo sa imuang asawa. So, kaning paggamit na ko ani na iba na gyud kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na gyud kayo, nalipay gyud akong asawa sa tungod na ng Tiramax capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule.
4: Tiramax capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were so bad.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
9: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Nagsigi ka gubog? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsud na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Teromax Capsule. Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, ug ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
3: With proper exercise and diet, kaya nagigay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Paliog ko pa ila-ila o taga-asa?
5: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
4: Taga-Panantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
5: Adong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, hingon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Yan, ningong ko, Pastor, nga tabun-tabun naman na kay Diman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
4: Okay, oo.
5: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Yan akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kay akong anak, 14 years old, ba?
4: Yes, yes, oo.
5: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa ita.
4: Okay.
5: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
4: Uy, daghan na.
5: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
4: Ah, okay. So, mura guwa ito masulag mananap siguro, nagi-diprin siya iyang mata. Nagi-niturok.
5: Oo.
4: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na.
5: Muna ka muna, oro, Pastor.
4: Pila ka, Vigimax?
5: Tulo.
4: So, okay na karon.
5: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
4: Okay. Salamat kayo. Ingat Inday, ha? Salamat yung kaayo sa pagtawag usap.
6: O sa mga mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan. Doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Sa tingin na nga, sila magagamit ko ni Ining Haplas.
6: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
7: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
8: Okay. You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Aniya na karon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinaagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, maka-prevent sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga panan-aw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan. Pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kun gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw ug klaro nga panan-aw. Viscoma Eye Drops.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

nga nato nga mga televiewers o mga pinangga, arita karon aning iskutan na itong mga common disease o kadaghanan mga pinangga. So,

pinag-aanga kasagaran aning mga sakita ang sangkuan na ni pinag-dialysis. So mga pinangga ni Ara, kung nag-iingon ako ba nga kasagaran sa tao magsakit, muda kong aning upat ka mga dis, no, muda mga dagag doktor, kunya pag-doktor, bisitahan na ikagtanang synthetic drugs, iasa ka mudagan at to ka sa kanang gitawag na itong drug cruiser o kanang gitawag na itong pharmacy nga madugay ni mong ininom mga pinangga ang sangkuhan ni mong isdead. So mga pinangga maunin siya yun ang sinabiyo. So si Dok Lagit bilang alternative medicine doctor tinuod na nagpangga ninyo tagaanta mo ka ng full information. Okay, so niyara mga pinangga, ako gining gisulat nga gusto ko na kong basahon po para sa inyo. Ha? So mga pinangga, hinumdumi, ang diabetes is a lifelong disease or gitawag nilag prosperity. Kanapang gauswag o galambok mga pinangga, niya bisan asa takaroon pinangga, so mapasaripon ang diabetes, gitawag ni sa pinangga the third largest killer. Tumang iha? So mga pinangga, hinumdumi nga ang gitawag na itong diabetes, gitawag na ito ni disorder of carbohydrates, disorder of fats, o disorder of itag na itong protein, metabolism. Okay, matod pa pinangga nga naamantay gitawag na itong food pyramid. Diba? So, ang gitawag na itong pagkaon nga go, maning gitawag na itong pinangga o kanang carbohydrates, no? Or gitawag na itong energy food. Nga kaning gitawag na itong grow, maning pagkaon nga na ay protein. Nga pinangga, gitawag ni siya o body building food. Ikatulo na ang gitawag na ito o kanang fats mga pinangga, glow or fats na doon ka klase na may gitawag na ito good cholesterol o bad cholesterol. Pag-abot sa protein, doon na po'y healthy protein, doon na po'y unhealthy protein. Pag-abot sa carbohydrates, doon ay complex carbohydrates, doon ay simple carbohydrates. So, ano ni mga pinangga, ha, nga dapat na ito masayran. Okay, so, hala. So, matong papinangga, doon ay disorder sa gitawag na ito pinangga metabolism sa carbohydrates, protein, or fats. So, pinangga, hinumdumi nga, duha ka klase man ang gitawag na itong diabetes. No, doon ay gitawag na itong diabetes mellitus, muning gitawag na ito insulin dependent. Or gitawag og nanon ko ni pinangga gitawag juvenile diabetes, no, sino dumina ang pancreas dili na pinangga able na maka-produce o gitawag na to insulin nga gikinahanglan sa pag-process og glucose. Maning imo nila oy hereditary man na. Nya mo ang pinangga kanang kulong hereditary muna siya tignak out sa itawag na itong pangkriyas. So, kinahanglan na ma-educate kita ha. Before kita manambal, dapat makasabota. Aron pinangga, ikaw mismo nga nagmasakit o biktima ninin sa kita, ikaw mismo ang mag-amping. Ikaduha pinangga, itawag na itong diabetes insipidus or non-insulin dependent. Nanong kini siya pinanggag maturity or adult onset diabetes. At pasamot pinangga na ang imong pancreas able pa na makaproduce of enough na insulin. Kung ni mga pinangga, apan ang problema, ang lawas, maukunoy na ay trouble sa paggamit sa insulin. Okay, ang meaning magunan yung itawag of diabetes, okay. Ang diabetes, matod pa mga pinangga, gikan sa Greek word nga flow through. Muna mga pinangga nga, magpasabot ang flow through, magproduce of so much urine.
mo kuno magsigig pang

0: Ihi. Unya ampulong melitos. But pasabot ini sweet. Tampis mga pinaga. So, monay, in short, itawag siya diabetes. Magsigig pangihi mga pinaga na gikan sa gitawag nato katamis. Nga usahay, pag matumugod ka sa mga medical doctor pag imong diabetes, likayan ang tanang tamis para nato no wrong information mga pinaga. So, arita, padayon ta. At ito sa gitawag nato responsible organ sa mga taong diabetes. So, natupas sa study sa anatomy and physiology, kaning gitawag nato pinanggag pancreas, na kining pancreas part sa gitawag nato endocrine gland. Patul pa pinangga sa anatomy, kanabang pagkahimo sa gitawag nato o kaning pinangga, kaning gitawag nato mga pinanggag pancreas, naanis siya mga 6 to 8 inches long mga pinangga, ha? Niya may pa, ang color anin niya, may pagka-pinkish o yellow ka colors mga pinangga. Kwan pinangga, yellow pink ang iyang color. Ang iyang gitawag o ang iyang location ani, naanis siya sa gitawag na to mga pinangga o kanang sentro sa atong gitawag o abdomen. Pero naluyo ni siya pinangga sa atong stomach, luyo sa stomach, mga nailalong siya pinangga sa atong estomago, pero natungtong siya sa gitawag na to o transverse colon. So, mamamang yung mga pinangga, ano ba yung maklaro din ha? No? So, ang transverse colon, mamamang, tanawa, ang pancreas pinangga, natungtong nga nana sa stomach. Naipit mo na pinangga nga dapat masairan nimo ang iyang anatomy or ang iyang location para makasabot niya ka sa explanation nga nung na ay gibawal. Okay, so dirita karon mga pinangga, ha? Then ang nakadelikado ani kay kung maapiktahan gani ni siya, maapiktahan ang atong kidney mga pinangga, apil ang atong itawag og spleen. Okay. So, ang pancreas, inundumi, gitawag ni unique mga pinangga. Okay, naamandri ang endocrine o ang gitawag na ito, exocrine gland. Okay. So, ang function, muna gitawag na ito, physiology. Pinangga ang function sa pancreas, mauni siya. Mauni siya yung mag-produce o pancreatic juice. Mauy mo tabang pinangga sa digestion. So naatay tulo ka gitawag og mga enzymes. Una na ay trypsin. Kaning trypsin mao ni siya pinanggay mag-breakdown sa mga gikaon nato nga dunay protein. Okay, grabe ra ba ta makakaog protein, di ba? Na ay karne, na ay isda, na ay kinhaso, na ay itlog. Mamanay mga unhealthy protein. Nya karon po do ginon siya dala mukaon ni tag healthy protein mo dito sa beans mukaon beans ini maglatag mong bus or bisan unsa nga beans butangan manilag bulinaw kunili ulos bulad kunili bulad kinupsan nga tabas baboy protein na ang beans ang gisubak protein gihapon yan na iba na wala na protein mo mga vegetarian. Magulay magmunggos ang ihalo na pod, batong, no, bagyo beans. Hindi lang ipanghalo, may patani. So, puno gihapon sa pinangga protein. So, wala yun mabalance pinangga ang gitawag nato o protein. Okay? Ang ikaduha pinangga, doon ay amylase. Ang amylase mga pinangga, muna siya mag-change sa gitawag na natog start into simple sugar. Diba, mga amulitag na carbohydrates. Kaya ang healthy nga carbohydrates, kaniman ang tang, mga lagot mo. Nag-iingon na sa kanta ba nga, balangoy gabi, saging kamuti, ang atong pagkaon, diba? Pero mo na pinangka, mga patatas talaga, root crops. O, apil lang mga mais, apil lang saging. Mo na pinanggay healthy nga carbohydrates. Pag mag-isgot tagbugas, unpolished rice, red rice, black rice. O, katong sa bukid na unpolished dito, mo nagnilubok mo may purbugas mais. Mo ni pinanggay mga dito na itong healthy nga carbohydrates. Pag-abutin mo sa gitawa, bug sugar, katuntubo, molasses, binagol, kinugay. O may mga healthy na ikoko sugar, na idugos, molasses. O manapinangga ang healthy sugar. Pag-abut sa rina, natay gitawa, bug trigo. O, ang ihang product, muning wheat flour, wheat bread, wheat biscuit, wheat noodles. Pero ang unhealthy, katong iyang waste matter nga, mga tatlong mistisa, di ba? White rice, white sugar, white flour. Ang muna mga pinangga, no? So, karon kay, sa unta man yung mga unta nga, panahon og na yung mga birthday-birthday na yung mga party occasion, tanawa, dili balance, no? Nikaon, white rice. Ang iyang sudan, kung dili pansit o bihon, bangi. Ihalo na yung pansit bihon, no? O, niya kundi magsutanghon. Dapat kay rice na may gikaon ni mo, o dapat pinaga, o naana kay mga bihon pansit, mga noodles, karuni, dili lang na kamukaon ang rice, kay madubli man ang carbohydrates. Napanaw na po. Hindi magparte naman din ang low grade. Kung sino ay palaman? Palaman ang maday di spaghetti, pansit, bihon, bangi. O, di ko ito naman. Di karon, imo sila kanang sitawag ani pinanggang kanang siragana. O, di, matulit siklan. May buto, may suma, may puto. Diba, may makaroni. Pero carbohydrate, so grabe pinangga. Muna nga, dili makaya sa gitawag na itong amylase, mga pinangga, para mo turn into simple sugar. Nanawa, ikatulo. Naigitawag na ito. Muling enzyme ha. Ikatulo doon ay lipase mga pinangga. Nga inikaon ang tanan ito mga taba. Mamani siya magmupa split. No? Sa gitawag o fats into fatty acids o gitawag glycerin. Pero saan ba nga? May mong ikaon, doon na kolesterol, na fats, kay karne isda, kinason, itlog, napay gatas, napay cheese. Nga, ang saan mong pinaga nga pag karne isda, imo pamang yung giprito. Kung prito, gisahon na po. So, grabe yung pinanga ang bad cholesterol or fats. Okay. So, muna pinanga ang gitawag na to na atay tulo ka mga enzyme sa itong lawas na mutabang pag-digest. Ang problema, sobra ta mga on sa itawag na itong unhealthy foods. O, ang secret sa itong itawag ng pancreas na trypsin, amylase o lipase, dili niya makaya. Okay, then sunod pinangga, kaning itawag na ito, ang iyang function ha, ang pancreas, muna siya mag-produce o insulin o gitawag na ito glucagon. Maunin gluca, pinangga nga, gitawag na ito sikan gland din sa itong pankreas. Imanunin pinangga ang endocrine gland. Wala ni siya duct mga pinangga. Wala ni siya duct. Ang seal sa gitawag na ito endocrine diha sa pankreas na gitawag sa pinangga o alpha cells. Then, kining gitawag na itong alpha cells, mauni siya yung mag-produce o hormone na gitawag na itong glucagon. Okay. Kunya, ang glucagon, muna siya pinanggay mucus na i-store unta niya ang glucose na gitawag o glycogen. Kunya, ang glycogen, maunta ni siya'y mag-breakdown paingon dito sa itong bloodstream pinangga para dili mo taas ang level sa blood sugar. Muna ka ng unang letter A ha, na gitawag kay duhaman ka, duhaman ka gitawag na to pinanggad gland ang nabilong sa gitawag na itong insulin o glucagon. Okay, mo to ang una, ang endocrine gland o ganyang function. Karon ang ikaduha, gitawag po niya exocrine gland. Kaning exocrine gland, naanam ni siya yung duct. Marabag ka na bang tube mga pinangga. So, niaha, ang exocrine cells diha sa pancreas na gitawag po siya beta cells. Kanya kaning beta cells, mao ni siya mag-produce of hormone and insulin. Mao din sa mga pinangga. Okay, so unsa man kuning itawag na itong insulin? No? Ang insulin pinangga, mao ni siya ang hormone or ang insulin, mga pinangga, mao itong itawag na itong hormone, mao ni siya ang chemical na maoy mo tabang pag-regulate o pag-control sa certain body function o pag-control sa gitawag na itong blood sugar level. I-produce niya sa gitawag na ito o insulin. Then sa gitawag na ito pinanga o glucose. Maman niya siya mag-control sa gitawag na ito pinanga o kanang glucose. Kunya, kaning glucose, but pasabot ani pinanga, sugar gini siya. Nya hinumdumi sa gitawag na to sugar, dunay upat ka klase mga pinanga nga sugar. Una-una kani bitong tutoy or gata sa inahan, gitawag na to na sa pinanga maltose. Ang prutas, ang iyang sugar ana gitawag na to og fructose. Ang process sugar pinanga, ang process sugar ha, kanang gihimo na bang brown sugar, white sugar, magic sugar, pinanga o niya, kanang gitawag na to gikan sa carbohydrates, mga pinanga, ang tawag ana glucose. Kanang mga tinapay, mga biskuit, mga sumandiko, kutukutsinta, no, mga donut, binangkal, pilipid, sa kanang mga tuhog, ya, pinanga nga, maruya, no, mga pinaypay nga saging na, pinanga ang processed sugar, gitawag siya glucose. Kanya kanita yung glucose pinanga fructose. Kung ima ko din siyang mahalo, equals sucrose. Kana bang mukhaon ang dapat yung prutas, prutas lang, labi na na kay diabetes ha. Mga pinanga, dapat yung mukhaon tag prutas, walay halo nga glucose. Kaya tayo mukhaon tag mangga. Kaya ingon man sila nga, namido ni mangga o haluan ni mo pinanggag suman biko kay pawa do suod mga pinangga para di kaludon anang biko suman butangag mangga ni mga pinangga ang prutas o haluan na ni mo kay sugar mahimo siyang pinanggag sucrose. Ang gitawag po nato pinanggag gatas, no, kundi magshake ka panalitan mangga avocado nya butangan ni mo gatas. Awa na pinanga ang resulta na sucrose. So, maka daot yapon sa itong pankreas. Inumdumi pinanga, everything too much is not good. So, naano magutay mga sukod-sukod ng atong mga kinao kuminta?
1: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
2: Daon sa kamari, talawang pagod sa imong gininhawaan.
1: Nawad ano man kukong pag-asa pa eh. Kaning mga dipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong dipang inom. Wala kang kihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imo mga sakit.
1: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
1: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
3: Serbisyo Publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa siyudad sa Davao. ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
4: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Okay, so mayong kuan pag-view sa tanan na itong mga televiewers, no? Diri sa Doc Lagit Naturopath Clinic. Ay, ma'am ka nang ang imong banag i-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Doc Lagit?
6: Alam ni nakuan nga tested na namo kay riyang dati nga manghod diri pod kay ikay mo man to siya.
5: Ang ikay mo.
6: Tas ni ana mo pagkato na mo test PMC ikay mo siya. Kay stage 3 naman to iyang kuan cancer. So wala mi kay ni do mi sa imo kay nakadung. Di ako mi magulang di ay dati pa yung ex kapitan sa San Antonio. Oh. Dati po to diri sa imo ha.
5: Ah, mao. Mo to nag-refer sa inyo ha.
6: Oh, napadi ka pag isuon pa jud niya. Mao daghan ni sila isuon.
5: Daghan ni siya sa ato pa. Tested na tested.
6: Tested na namo ikaw doctor.
5: So, katubang gi si kapitan, sa ti pangalan ni kapitan?
6: Godofredo.
5: Ah, si Godofredo.
6: Labrador.
5: Labrador.
6: Ang babae niya gikay mo. Oh. Si Felisa Kumapas. Kumapas naman yung bana.
5: Iba to yung stage 3.
6: Oo.
5: Labrador Kumapas
6: to siya. Dahil po isa na Ignacio Labrador. Dali po to sa imo ha.
5: Ang sa po isa kitita pa Ignacio Labrador. Kidney. Ah, kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
7: Doc Lagit, servisyo publiko, servisyo publiko, servisyo publiko.
8: Bawal magkasakit.
9: Bawal magkasakit.
8: Bawal magkasakit.

nga ato ta karon aton kunang tinangdan kung sa importante ang glucose. Actually ang glucose tinangdan dako na gikatabang sa kung lawas. Dako na siya pinanggag ikatabang kung dili sobra. Kay kani magong gitaw og glucose sa atong lawas, sa atong dugo, itawag ni siya blood fuel, gasolina pinanggag. O para makaandar ng atong dugo aron makasirculate. Niya karon pinanga kay moves mali pa ingon dito sa atong gitawag og brain. Unya matod pa pinanga ang ato tunong brain, dili kuno ni mo function mga pinanga more than 3 minutes kung wala siya glucose. So katapang gidunta ang sugar. Ang problema kay nanu pero lagi. Niya dako gikatabang sa atong heart o sa atong mga muscles. So mo ni mga pinanga nga ang glucose. No, mga matod pa pinanga mo po

0: energy pagabot sa fats. Hindi abal abibig ang pinangga, kani carbohydrates, protein, or fats. Anong yung excess mga pinangga, muton, or sugar, kanina mo mga palaino mo, palahubo, kana din alcohol, inong liga, patabok ito sa blood, muton to sugar. Ang sugar po, pag ino nang masubrahan, pagabot sa dugo, muton to alcohol. Mga nagang kayong hingaon o pangis, bonido ulo, init ulo. Oh, mo ni pinangga mo si naghubog ng ulo. So mo ni mga pinangga ha, so hinumdumi mo mga gunin tao na pag imo pinanggang kanang iasoy yun kanawahan sa buntis palang daan itambag din yung mga kalaan ayaw pagpalabi ka o yung pangis o bugnaw kay tusog mo dako ang imong bata sa tiyan di magpapatuo, di magpapabagdo. Taon ng tamis na pay bugnaw, ilamit ng gulo ng soft drinks o bugnaw. Onya mga pinangga, inig ka tao sa bata. Iman iya. Iman gustong matapot iyan tutoy, i-battle feed. Feed. Samantalang ang Department of Health, sige na po pasigaan ka. Mag-healthy lifestyle ka. Oh, kinahanglan ang mga bata, i-breastfeed yun na siya. Oh, labi na ginakabin yung importante kay pamina mo ngay mga anak ha. Kanang pirmiro magtutoy sa bata. Ang ilang matutoy anak, kanang itong pilit-pilit na yelo, ang tawag na niya colostrum, muna yung makapaligpon sa immune system sa bata. Nakina may mga bata na di kabalo matutoy, di ba? O, oh, muna ang kasagaran, ang amahan mo'y makatutoy, siya'y nakatutoy sa gitawag ng colostrum. Munang ang amahan mahimong hilti, tingala ka iskabulan, mukamang na. Ang baka, ito kabulan pa mukha. So, mo ni mga pinanggahang, importante kayo ang breastfeed. Di, i-battle feed na. Kaya ikuyaw raman yung mga baratuhon kayo ng gatas, kaya dagan raman kayo ng sugar. Ang uban na niyong magic sugar pa yun. Ikaroon sa dyan ang bata, katong nagay kaong-kaon, ikan bata pinangga ang dila, di mo ta nang mamili. Iman ay nagudog na mo yung mga anak, ayaw anara pakaon o na ay tingla. Di ba dili yun mo maglisod pagpakaon anang bataa? Oh, mga pinangga, di ka maglisod. Oh, kaya di man mo ilagpait, aslom, upload, halang, dili, oy, wala na pinangga ang bata. Istingi na yun magtutoy ng gata sa inahang pinangga, wag na ilang eh. Ang ay tabang na. Tabang na pinangga. Mama na nga. Kung inyong anaron at ito mamili na. Kita na makasugod ng kaon. So ang suam na dayon. Agoy ang katabang. Timplahan ng bidog. Pangkis ng ilahang mga sirilak. Diba sirilak mo na yun sila. Gerber. O kung diba tinugaw pinangga. Ang sertitas bukid. Dapat ayaw timplahi kayo. So nga. Ang naghungit may mutilaw, ang pa, tugangan pagkasukar, pinangga dili unta na. Sunod mga pinangga, ano man ka ng sirila, lugaw, agoy mga pinangga, kay makat ko nagbiskwit o pan, magsigi na magpakaon pinangga tamis, o mukha o tab ang maganahan. Okay, kita ninyo, no, umuna nga, kisa ko'y makaingon nga, di ka diabetes. Okay, di karon di makat una. Dako na agoy soft drinks, soft juices. Kaon ng ice cream, di ba? Kaon ng pinangga cakes. Nya pag dako-dako nang bata, ambot po niya tong kalibutan nga sa una ang kape o ang mga tabliya, mga tigos naman mo'y painom na na. Karon pinangga, wa na. Ang kapito anas candy to as biscuit to as ice cream to anas sa cakes. No? O amo kabantay? Inya na pagyuban may choco. Oh, may choco mga pinangga. Grabing kinananay nila pinangga tamis. Inya atong mga candies karon. Grabe yung pinangga. Daghan dito sila mga tamis. Diba? Muna imong sumadahon, hantong maabot sila kadagko, mana? Diabetes na. Ito, nakigrado lang mga mata. Mga pinangga, no? Mo din na nya karon kabati mo sa doktor kay uya la. Shoot up man imong sugar at boy ang tambal pinanga lifetime ang imo medicine. Dinami ati man iya yung lifetime mga pinanga. So mo na dai ni pinanga na ang mahitabo. No? Na sa dihang mukaon ta ako yung mga pinanga mo turn to sugar ang tanan natong ikaon. Eh dapat magtatay ito ang balanced diet. Wala tayo balanced diet. Uy, 75 to 80% alkaline, 20 to 25% acid. Pero tanaw ang ginakaon karon nabali, 75 to 80% acid. Nakanang acid mo turn to sugar man na. Kaya halos luto man, pamahaw, luto, pangyuto luto, pagkagabi, eat all you can. Diba? O, di pati sobrahan yung mga pinanga. Dahil na mahitabo anak mga pinanga, to ara. Masala na dito si mong kidney ang tanang kinaon. Kaya kaning kidney, mo maning itawag na itong mga pinanga o kaning salaan sa itong dugo. Nanubra naman imong mga karne, imong protein, carbohydrates, fats, di barado ang imong kidney. Kung ito nga, ang kolesterol manulod. Tingala ka pinanga, wala sugar sulod, uric acid sulod, na acidic na magiging stomach mga pinanga. Muna pinanga, mubara na ang imong kidney. Naapay maintenance nga lifetime. De, muna pinanga, muna mustimit ang doktor ah. Kanimo edad gani ni siya o kanang 35, 40. Ipacheck na nato ang gitawag ko kanang creatinine. Wala pang check yung pinanga to, ano, itaas ng creatinine. Ngayon sana po, balik na po ka sa doktor, panalize na po ka. Konsulta na po niya, kada konsulta, bayad niya, 500 is kalib, 1-5. Ang doon yung mga pinanga, advice na yung the dialysis. Dialysis pinanga is a lifetime na po. O, mga pinanga, huwag pasabot, na pati mo mga tambal, puro lifetime. Pagkatong doktor, high blood, lifetime. Pag na-eye heart problem, lifetime. Diabetes, lifetime. Halos pinanga, pag rubak, lifetime gihapon. O, so mga pinanga, puro lifetime na ang itawag ko, mga tambal ni ini. So muna mga pinanga, sa laon sa kidney, pagparado ni mong kidney, subject na ka for dialysis mga pinanga. So madugay pag yung mga pinanga nga, sige ni mong inom o maintenance, wala na, sige na kang pangihi. Kaya mo man yung mga simptoma, mga pinanga. Una-una, uhungunong ka. Kaya uhungunong ko. Di banat ka ginom. Pag banat din mong inom pinanga, wala na, pagkagabi, magsige na kang pangihi. Okay, normal nga ihi, every 2 to 3 hours sa gabi, kaduhara ka makaihi mga pinanga. Oh, mo na sa gabi eh, dapat. Nga kaywa na, kada oras na magkamangihi. Oh, timan eh ha. So mga pinanga, unya, kada ihi rabanin mo, maanod ra ba tong calcium o potassium? O oh, pagkaanod sa calcium o potassium mga pinanga, mo na nang manghawi ng imutiil, maminhod na. Mo na ni pinanga ha, unya, plus, usaka pag yun mong uric, nakit na yung mga lutahan. Nga, pag lutaan, pag subject na baka mga pinanga dialysis, wa na pinanga na anay mga komplikasyon. Sige lang, natangin nyo niya ang katong kanang taas o creatinine o ginadialysis kay ato na siya pinanga nga i-discuss o niya kung sa po inyong mga medication. No? Kaya kaning programan do plagit sa di mo atos clinic makatpon na mas medication kailan nakadiferensya dito sa clinic na general check up mo mahimo ang good mo proper na program kalabang unsay bawal o unsay itawag o kanang kaunon no? Nagprograma para ba si doktor lagit tawag lang niya balik or i-text daan so mo ano yung mga pinanga ang mahitabo. Nga, kumuha ito mong clinic na diferensya niya. Itong medyo kapulan mo gathered or kundi pinaga 80% itudlo dito di mo no di mo paliton nas palibot na kung kapuyan po mo mo gathered palibot na mabutay mga finished product. Oh, basta katungway ikapalit, panikamod yun mo nga mag-gather mga pinanggas palibot. Munay mo o ninyo ha, ayaw yun pag tinapulan. Oh, kinama ko ibang pinangga, gusto mo sa yun, huwag mo po'y kwarta. Muna sa kaplagit, nagtuon yun, kung saan nga maayaw mo, kasi huwag mo'y kwarta. Huwag to mo klinik, dala mo kwarta, kumplito. Pero isang pa mga pinangga ka ng kumplito, ina-advise ko na ni Dr. Lagin, sulod sa 2 weeks, na ay ihalo yun ninyong pinangga ang mga natural na pamaagi. Natural na pamaagi. Okay? Karon atong isumari. Atong isumari ha. Mga pinangga, ang nature sa gitawag na ito pinangga o kanang sakit na diabetes, matong pa pinangga, importante kayo ang gitawag na ito o role sa alpha o beta cells.
1: Grabe ang imong kaguol og problema na wad-an sa paglaom tungod sa problema og balatian. Ayaw ka na paunday yun eh. Paminawa ang programa ni Dr. Lagit na puro pagtambag, pagtudlo o paglingaw nga maoy mo hupay ni anang tanan ug maghatag og paglaom kaninyo. Paminawa kada adlaw sa samang istasyon. Free consultation on air kini.
2: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng 1 minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
3: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
4: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
5: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
6: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body check-up sa loob lamang ng 1 minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
7: Ating paminaon ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Okay, sa tanan mo mga pinangga ng mga televiewers niyang usa ka batan-on nga
8: nagmalampuson sa iyang gallbladder stone cleansing. Sir, ano sa ito yung pangalan mo?
9: Rapi Giraniel.
8: Rapi?
9: Rapi Giraniel.
8: Giraniel. Okay. Ilay edad mo, sir?
9: 6 years old.
8: Taga-asa man?
9: Sa Mungkayo.
8: Mungkayo. No, laylayo. Kaning, ano sa maulitaw pa? Uminyo na. Pila po yung bata? Upat. May ganyan. Basta guwapang asawa. Lira. So, sir, kaning... Anong nakaibalo maka sa clinic ni Doc Lagit?
9: Sa kauban sa akong asawa.
8: Kauban sa imong asawa. No? So, kuan ni siya kaning gi-refer lang ni siya sa kauban sa iyang asawa. Imong asawa, wapakan hidre.
9: Kanina.
8: At itong miyagi, itong tinaguban sa imong ha. Okay, sir, kanang kung saan mo itong gibati ni mo sa
9: maglugos ko ginawa at maglakaw kung mga ilan lang ka-distansya, maghangat na.
8: Okay, una, ang iyong findings na kay heart failure, unya, napot siya ay hypertension nga grade 2, no, nya, general check mo po siya dere, nakita nga, usa nga ni contribute sa iyang, iyang paglisod o ginawa, iyang gallbladder stone, no? So, mo itong cleansing ni Doc, ilan ka-hospital mo na agyan?
9: Duhara.
8: Nakaagin na siya duha ka hospital niya. Lisod ka ginawa to.
9: Grapher din.
8: Oo. Grapher na kag-regional. Oo. Nakapuyo kag-regional, wala pa.
9: Ano? O naka tulo?
8: Tulo ka adlaw, no? Nya, kumusta? Nawa ang punga dito?
9: Nawa man ang punga, pero abitan na mga 2 weeks, balik na po.
8: Balik na po. Okay. So sir, pag anhimnod na imodre, nag-gallbladder stone man ka, kung sa man to, pila ka oras nga nigawas ang bato?
9: One. First day.
8: Tama to nga 24 hours?
9: Pagka-ugma yun.
8: Pagka-ugma, epekto rin nakita dahil yung nanggawas.
9: Malas na yun.
8: Oo, niya, dagandaghan yun itong iyahang bato. Harapin mong cellphone, kaya kung i-appeal sa video. Ilibang niya. So, mauni ang iyahang akatong first day. So mauni ang iyahang first day mga pangga. Then sunod, ikaduhang adlaw. Okay, mauna po ni ikaduhang adlaw. Hapit pareha sa first day. Ikatulog adlaw. So ikatulong adlaw niya, mauna siya mga pangga. Ikaupat ka adlaw. Okay, mauna ni ang ikaupat niya ka adlaw, no? So, mo ito mga pangga, nga daghan yun ang nanggawas kang sir. So, hinaot sir nga, padayon ka nga mag-amping, no? Nga, nakaya ra? Nawa mo ito ikaw ang kaon ba?
9: Nakaya ra man ito. Nakaya na ko kaysa sa hospital. Wadi ko, di mo ito pa kanon.
8: Oh.
9: Wadi kaon ito. Ano yun, juice. Okay na lang.
8: Oh, okay, naman kay juice kada 30 minutes. Di pagkagutumon, inom na po.
9: 7-7.
8: Oo. So, kada 30 minutes yung inom mga pinanggal niya. 24 hours mo to nang gawas na yung iyahang gallbladder stone. Upat ka adlaw na hurot. Wala ka maluy?
9: Ay, actually, kung kang kuhan, gutom, pero...
8: Ngayon, nagutom.
9: 4 days na kakaon naman.
8: Okay. Sir, unsay mo ikaingon, ikapanawagan sa ubang pong mga tao nga naisakit nga heart failure, high blood, labi nag may gallstone.
9: Ako lang ikaingon sa inyo, ano? Active yun ang buwan ni Doc Lagit. Ay, why you say ka ng kwan? O mismo, inoodod ako din ng kwan.
8: Nakapamatood.
9: Pamatood na kuha yun ng gallstone without operation.
8: Nakaroon, niloog na yung ginawa.
9: Salamat kayo.
8: Oh, sige ha. Okay. Eh, kung ano ba ka nang kung makabalik ka next week, i-check na ko siya gutro kay kung na'y mabilin, kinareviewhan mo. So, mo itong mga pinangga. Sir Sublion, ano sa ito yung pangalan, sir?
9: Happy Giraniel.
8: Okay, taga-asa?
9: Mungkayo, Davao de Oro.
8: Mungkayo, Davao de Oro. Okay, so, mo itong mga pinangga ang nagmalampuson sa iyang medication. Glory to God.
3: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
10: Doc Lagit, servisyo, servisyo, servisyo. Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit.

0: sa mga pinanggay, hinumdumi nga ang alpha o ang cell o ang beta cell, mao ni sila ang tapinangga ang mo-check o mo-balance pinanga. Nga kaya may tabo kay tungod sa too much sugar, mga pinanga, labi na sa carbohydrates, protein, o fats mga pinanga, mao man na pinanga nga, kung sa may nahitabo ang atong pankreas, dili sa pinanga maka-worn out, kunya mag-produce na lang siya little insulin. Na dili kaya sa imong insulin na iha pinanggang tabangan na ma-digest, ang gitawag na ito, ikaon na ito na ni-turn into glucose. Nga mga pinanga, hinumdumi nga, ang kaning gitawag na itong insulin, pinanga, ginid pag-ayon niya, gagi kinahanglan pag-ayon niya sa gitawag na itong mga tiny, mga pinanga nga mga kaugatan. Unya, nagkinahanglan siya gitawag na itong chromium, na mauni siya'y mag-lead sa glucose, pinaagi sa gitawag na to o cell walls. Okay, so karon kung anin nyo, umsa nga mga pagkaon nga na ay chromium. Kay mauna'y banatag pagkaon pinangga, labi na kung magsugod ng taas ang imong sugar. Una nga, kung kulang day ka pinangga chromium, mauna'y mag-lead into diabetes. Okay. So pinanga, balik tag-isgot ha. Diba ang location sa gitawag na ito pancreas, naa sa gitawag na ito o ilalong sa stomach na naa siya sa ibabaw sa transverse colon. Una pinanga, sa diaday ang tao mag-overeating. Kung sa maning overeating, imbis katulura dapat mukaon sa isa kaadlaw, kaon man og halos kaunong six kadlaw, di over ang iyahang eating. Di times to man. Sunod, ang atong stomach, gamay raman ang tanya tong stomach. Kung unsa kadako inyong pomo, mauro na kadako ang stomach. Kaya lang elastic. Namusulod siya mga pinanga o upat kabaso o tunga. Kung 9 cups pinanga, mauro na yan sulod ang na. Nga kay moong din naman tagkanong pinanga tulo kabaso na pila kabukso na naman inuman pag yun na to gata, susangan, Milo, baltin, kape hindi gumagkaon, di na nobra, may tabo muda po ang imong stomach pinanga pagburot sa imong stomach maipit ang gitawag na to pangkiyas maapil na po pinanga ang gitawag na to o kanang kidney. Apil pa ang spleen, mga ipit siya. So kanina yung pagka-obesity, daghan siya pinanga o kanang daoton. Basta ganit mo, obese na ganita, musugod doon sa ka ang sugar. Then sunod pinanga ang itawag na itong stress. Okay, kaya na mabuong ma-stress ka, kadaghanan ka rin pinanga, anong diabetes, okay? Halos pa ng stress. Stress ka na yung patas puntang, malate ka sa biyahe, wakay service, wala pag-traffic, stress kay ka. Muabot pag yung pinanga, ang Judith, yung bayad ng mga pinanga, katapusan o pinsinas, naghanag bayro nun, aboy, stress na po ka. Diba? Muna pinanga, mahitabo nga, ang imong adrenal gland, one of the adrenal gland, na itawag na itong hormone, na gitawag mga pinanga kanang ipi ipinephrine mga pinanga na maodin ni siya yung ma-release panahon nga under stress ta kunya makapa-increase man din sa gitawag na itong fatty acid no? Dito sa itong bloodstream kunya mahitubo mga pinanga i-shut off niya ang release sa insulin na maunta ni siya pinanggay mutabang o control sa itong stress unya para o pasagdan pinangga mo to nga i-invite niya ang gitawag na to diabetes mo din ni pinangga mo na nga dapat dili gyud ko ta dapat ng stress nya kay kung man karon di ba oh nya sunod pinangga kaning gitawag na to fatty foods. Tumala pa mga pinangga sa JAMA Journal sa Amerika, no, Medical Association na ang diabetic pinangga, no, kung ano niya pinangga, usan niya siya kadayi, gikan sa excess fats, no, niya apil ang atong heart o ang artery na monimulid mga pinangga o death. No, kay matod pa pinangga, kaya ang atong gitawag o kanang blood mahitabo na pinangga na dili kuno siya able na mag-absorb sa glucose tungod sa too much fats. Tinubot ang pinangga. Maman ay first na inunggan sa kadautan sa kidney. Pagkagang naging fats ang imong itawag o kanang dugo pinangga, dili na kayang i-absorb. O, mga pinangga mo na nga, baga naman kayo taba, di, sige pagkakaon og na sugar, amay to, mahitabo, magdugang to siya pinangga o pataas sa imong sugar. Nya, kaning itawag na to sugar o mga artificial sweets, mga pinangga. O din yung mga pinangga nga buhatag. O, the more sugar, the more pinangga nga sakit ang itawag o ihatag. Basta yan ay pinangga niya, bantay takay. Pagkabot ba sa doktor, uy, bawal ng tamis. Limang ka, bawalan na kapinanggag marang, bawalan kag nangka, watermelon. Na mga pinangga, dili man na mo ibawal kay ang iyang sugar sa prutas is fructose man. No, mga pinangga, katong process na sugar, mauto'y bawal. Mauto'y bawal mga pinangga. Eh. Pero mga unang tatag, kinugay, kuko sugar, honey, kuko honey, mga pinangga stevia, hindi ang tatang magka-diabetes.
1: So, ano man tayong oras? Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
2: Dok, ay sa dok. Ay, kalagot. Lamipunta kay maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa Gacharge at Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ko si Letlet, 41 years old, o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday. Tingala ko nga, nag-abot ako ang menstruation. Suratan ko kay, daghan dito kayong dugo, nagkayong nang gawas. Ingon ako ang friend, kaya ipakita man ako sa iyahan. Ingon siya nga, hala, ano man na siya, mayuma. Pero karo, no, nawala na siya. Katong coffee, katong mega coffee, effective gid siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati, ganak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo-dugo. Mura gid ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: Hi Dong, happy anniversary. Alina?
9: Kuan ka, pas lang sa aday? Kay murag luya man?
8: Atong Pasko ug New Year, wajud ta kapabuto niya karon anniversary nato. Wala nga sab?
9: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
8: O ari, ang Terramax capsule sulayi.
9: Para asa man aday?
8: Ang Terramax capsule with a macaroon. So palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
9: Ano day? Ali na!
10: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 og sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
11: Oy Mare, asa man ka paingon?
12: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
11: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
12: Mau ba? Sige, muadto ko.
11: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
13: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
14: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Okay, mga kabida, welcome. Kumusta? Mayong odto. Mayong pagpaniod to. Manila po kita karoon, mga kabida, sa ito isa ka oras na programa ang marka sa kabaranggayan. So, kabada ko kay akong partner, Kuya Kaloy. So, may

0: sa tulo ka siyudad, mga kabida. Yung nung sa mga kabida, kumusta diha sa itong silingan, kasikbit nga probinsya, ang probinsya sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental. So, kumusta? So, sa ngalan sa kanyang tabukang puwersa di sa itong istasyon, sa itong station manager, si Ate Rose Bulpa. Yun sa itong partner speaker sa lawak, si Papa Kibs. Sa ngalan sa itong CEO, atong kuya, Kuya Engineer Wolpe Oryo. So, may pagpaniyoto, kumusta? Kumusta diha, di mo Kuya Kaloy? Kumusta man itong mga kuya diha?
1: Mayong pagpaniyoto, og salamat Kuya Mar, atong ngayong sparring partner, Gapon Riz, Kuya Mario Saladas. Uban-uban na punta sa usaka oras nga programang Markas Kauntuhon dinhi sa 96.1 Infinite Radio DXOD Panabo City. Oga sa ato ang CEO nga mao si Kuya Engineer Wolpe Oryo, tong station manager nga mao si Ate Rose Bulpa, tong partner speakers lawak si Papa Kibs William. Kaniyong tanan, mayo nga pagpanuto, Kuya Mar.
0: So, atong timbayahon po, timbayahon na atong amahan sa atong syudad, atong mayor, Kuya Mayor Jose Gio Rilampagos, mga kabida. Ngayong may pagpanuto, busy. Busy kay kurang adlawa, adlawang huibis, may pinaka-busy, yun, labi na kay schedule magkikunis sa kanunin mga kasalan sa atong syudad sa Panabo, mga kabida. Niagawas niya na, magdawat na magdawat to mga bisita mga kabida ng atong mayor atong mayor Kuya Jose Gio Rilampagos mga kabida. So mga kabida adlaw nga huibis pizza di city atong kwintahon mga kabida pila lang ka adlaw magwan lang unom ka working days mga kabida para maunay sa schedule na filing of COCs kung certificate of candidacies ni atong mga mag-appel. Mag-appel na itong barangay eleksyon mga kabida. So sa pagkaroon mga kabida, sa update yun, mag-update na to sa kining umabot nga barangay eleksyon, karo nga umabot nga November 2, karo sa kasamtangang tuig, wala sa pagkaroon, di pa na ito makuha kung postpone ba yun. Postpone ba or kaning madayon. Kaysa sa pagkaroon mga kabida,
1: Wag ka
0: ng balaod. Itong balaod nga T971 nga gipasa sa atong kongreso nga mao ang kaning pagkuhan dito, pagpostpone sa barangay eleksyon nga to sa gikan sa karon nga kasamtangan tuig November 2026 nga to sa November 2028. Wala pag yung kini mapirmahe sa atong presidente mga kabida.
1: Madayon yun na.
0: Marang madayon
1: okay, kinakaya. Okay, wala pa pirmahe.
0: Wala pa mangin na pirmahe. Gawas pa naman ang mga kabida. Before na maabot sa kuhan dito, sa kamot na, sa kamot sa atong presidente, mag-agi pa kini og bycam conference mga kabida. Ang tinood ang Senado, nakapasa na po sila og katong balaod nun, in counterpart sa mga balaod nun, approve na po sa ilang third reading, pero mga kabida, mauna, i-agi pa po na og bycam conference. So mag-abot kini ato ang duha ka kun sa magbabalaod ang lower house ang kongreso ug yun atong upper house mao ang senado mga kabida. So dito sa ilang bycam conference dito equal kana og sa kan pag plansahon no plansahon o itakdo no itakdo ang ilang mga kun dito sa ilang balaod noon mga kabida kun sa dito mga nakwir assist kun sa dito unya before after ana usa pa na ito ipakwan, ipasah nga to sa presidente mga kabida. Unya, pag-abot po dito, di po na yung basahon pa po na dito, ikuan pa na, i-review. I-review sa ito nga presidente
1: kung sa ilapan.
0: Kung iya nga ka rin kuan, basahon tonan pa. I-review, usap po na pirmahan mga kabida. Na after sa pagpirmahan ng mga kabida, ikuan po na, napur kuan sa itong balaod nga kaini ng mga balaod, loose. Kundiri sa ito nga local ang atong ordinansa before it's kaning kuhan finality na magkuhan nag isang matawag na balaod na yun kinahanglan kini og publication mga kabida
1: amawag yun na siya mga kabida ulaton lang yun na ito og mapirmahan
0: i-publish ka na mga kabida nga ang sa publishing nga na mga kabida o kuada 3 consecutive weeks na

0: nga ina ginapublish mga kabida.
1: Manang di na mapas, no?
0: madili man ang newspaper or weekly, kaisa na gina sa i-publish sa isa kami semana. So 3 weeks mga kabida ang publication niya na mga kabida.
1: Mauna siya mga kabida nga magulat lang yun ta kung kanos agad mapirmahan aron maaprubahan kung postpone ba o i-extend ang ilahang term mga kabida. Mauna siya mga kabida manang tugyong magbantay lang ta, monitor lang ta kung kanos agad mapirmahan aron na masugdan. Makita kung dili mapirmahan, mauna siya nga mapadayon ang eleksyon sa barangay Iske mga kabida. Mauna siya mga kabida nga ang uban lagi nga mga gusto mo serbisyo sa barangay, mauna karumurang ni undang kay tanaw nila parang may klaro ni manang, ato sa klarohon manang monitor sa ta dito sa national ko unsa ba gyud.
0: Yeah, ada po mga kabida sa pagkaroon samtang wala pa na napirmahan gyud, wala pa na kuan ang mga balaod nun sa pagpostpone ini. Ang sa pagkaroon ang nagakuan pa gyud og sa kuan pa ang atong kuan da karon nagalihok or sa ginatuman or ginakuan kan balaod karon ang kini kanang gihapon nga bala RE 12232 mga kabida nga nagpagkuan sa schedule schedule sa eleksyon karon nga kasamtangan nga tuig karon November November 2 sa karon ka tuig 2026 mga kabida. So mao na karon gani karon kay lagi ang kumilik wala magyukol kay ang kumilik once nga na schedule mga kabida nga eleksyon wa gina sila maghunahuna og postponement mga kabida. Ilagi nang ginakuan dia nga matuman ang eleksyon.
1: So sa pagkakaroon ready na daan.
0: Kay pagkakaroon nagalihok na kini sila gani nanay mga kuan din nag donay mga
1: nagprinting na para sa kuan nga balota.
0: Mga LGUs donay mga kuan ito nga ang kumilik nga naghatag na gani og mga donay mga orientation, orientation ni atong mga gusto, gusto nga mag-appeal nini nga maabot nga barangay eleksyon mga kabida. So donay mga kanila orientation. O niya, ipinagkuhan po rin itong mga roles, do's and don'ts, panahon sa aningkuhan, election period mga kabida. Gani, ha? Karong September 28, hantod sa October 5, bawa man niya schedule sa filing sa COCs mga kabida.
1: Mag-file ito niya, di ba? Kap, Gerson, Rochi Takmoy, di ha? Sa barangay Cebulano.
0: Di ha, sa lungsod sa Carmen.
1: O kang Ma'am Janet Ohilia Calma. O kang Kuya Rini Landasan. Ah, matupay mayong buntag ninyo diha mga kuya.
0: Mayong uto po da kay libit siga. Unya pa mayong kautohon Kuya Mario o Kuya Kaloy.
1: Ay salamat.
0: Mayong uto, salamat day ha. Kumusta? Mayong uto nimo diha. Ya, ima sa kay Felix Saladas ako manghod ha. Ya mayong uto, mayong adlaw niyo duha. Duha diha noy, musta amping mo kanunay. Ikaw po diha, kamo po diha, kumusta naman mo? Ay pangmusta ko diya sa ito ang inahan sa itong mama. Kumusta naman diya Alex, Jake? Kumusta sa inyong diyan tanan? Amping po mo diya. So, kami karon diri sa kalois Ginoo. Okay man, mayo mga panglawas.
1: Maulan pa nagsa.
0: Bisan to nga medyo kutas. Kutas sa gigdagan. Kaya kinilagay si Judith, mabot si Judith, manggukod.
1: Mabot si Jonah.
0: Judith. Yes, Jonah, pag yun. Nas Jonah. So, kumusta? Pitaw mga kabida. So,
1: para, mauna diba? Siya mga kabida, di ba, Ma'am Aurelalin Luna? May nga pagpanunto niya o kang Joseph Estrada. Nga, good noon, mga idol. O si Kuya Tabot Bali. Kuya, may pagpanunto niya. Mm-hmm. Ya, kumusta dia si Kuya Mayor Ripi, oi?
0: So, kay Kuya Tabot, doon may turnover ganina. Turnover to sa kanikuan, multi-purpose building o covered court. And go po, nindot, although nga, sa picture rin nato na tanaw, di magina ito makuwan kita ang full picture na yun eh. Sa kung tanaw, nindot, unique nga pagka multi-purpose building. Kaya dito na sila picture mo. O yung tanaw mura siya og simbahan bitaw ang purma.
1: Pinayunik yun. So, manas mayor oi.
0: Salamat salamat sa tong kongresista diha. Kongresista sa unang distrito, Kuya Oyo Oy mga kabila. Og di kwan pa nga. Ni Felix kay Jik Jik ah. Siya na ay ballpen diri atong ato nang papirmahan noy. So murag dili ni siya gusto. Dili ni siya gusto nga dunay election, ha.
1: Ah. Ana siya mga kabida, oh. Matod pa ni Ma'am Aurelia ni Luna, maayong pagkaudto sa inyong duha og sa mga staff. Ah, hello sa akong boss Igso Rolly Yap. Ah, Luna family kay Torigusa. Ang hello Kent Rigulay sumni. And happy birthday para ugma. Advance happy birthday ni. Ang wing Dominis all viewers. Mauna siya og kang Raniela Bautista. Oy.
0: Warung adlawa day, happy birthday kay Inday Tanini. Happy birthday day. Kaya wala kayo nung pabamukin sa ni si Inday Tanini.
1: Nagpahilom-hilom ito ganyan.
0: Kaya si Inday Tanini, panahon na itong mga kwadang, aging mga katuigan. Mao ni siya katong, katabi ito nga duga sa tilas. So, di ko kalimutan ng haplas nga duga sa tilas. Happy birthday. Inday Tanini.
1: Happy birthday sa tanang nag-birthday karon so, adlaw.
0: Happy birthday karon. Happy birthday. Ah,
1: mga kuya ati bunso, friends. Manang happy birthday ka isahon na lang. Mana sa mga kabida, balikan nato tong sa barangay. Mao na siya nga mani danta.
0: Pila pila man day ka buka gamit ani ni Kuya Tabot Balye, no? Dere po sa ako ang Facebook Live, oh. Is watching, dere po sa imo hapon, ala. Watching ko.
1: Tulog ka buk cellphone, ha?
0: So, may uto kay Kuya Tabot Balye. So, congratulations, Tagum City. Labihin sa kanyang Dara. Dara Subdivision sa ilang bag-o. Bag-ohay lang kung i-turn over ng multi-purpose building and covered court, mga kabida. Unique. Unique kini nga pagkakuha ng
1: basig pwede dulaan ito pikil mo
0: kay ang imong tanaw dito ang style bitaw sa formal labi na kay nakuha man gyud nakuha ng ang kaning kisame
1: na picture out
0: picture murag yun murag simbahan ang iyang forma. So congratulations ba sa Dara Subdivision, di ba naman diha ang ato ang kuya ka puyo, ha? Murag nga gani, ha, medyo nisikat na, nasikat ni sa pipila ka adlaw. Kay Kuya Ponyong.
1: Kuya Mike,
0: Kuya Mike Sahid, maayong udto. Salamat, salamat sa paglantaw. Paglantaw rin sa itong programa, ang marka sa kabaranggayan. Kaubad ako akong partner, si Kuya Kaloy. Kuya Mar, maayong udto. Di naman ka mutubag tawagan, uy. pasensya. Kagani, ha, ha. Sa pagkuhan dito, natakuan ako, nakita na ako na miss call. Yeah, di ko kapuan po katawag kay kinipon laging naginutan. Tapos sa kanikuan, wala ko'y load. Karoon, nakakuanta rin kay naamantay kanikuan kuya. Na may pre-wifi rin sa ito istasyon. Muna nga naka-live ta, mga kabida. So, magkuhan ko ganina. Although, magkuhan ko kay ako mag-iun ako dito. Pero pre-dita, di give ko katubag. Di man ta katubag ang tawag, basta pre-dita ta.
1: So, mga na siya mga
0: nakikita na ako na miss call. Oh. Mamotong wala po kung tawag, hindi man ta katawag.
1: Nanawag din ng gwapo. Ang gwapong kuya. Kuya Mike, kumusta na?
0: Kumusta? Kumusta Kuya Mike Sahid?
1: Oga, marag na nag-birthday, di ba? Ron birthday ni Kuya Louie. Sinisa? Kinsa ba to yung gi-post kay ganya? Murag ni Agi naman
0: ko
1: ito.
0: Pa-fill up ko og form, Kuya Mar. Sige, sige. Kaya mo pata mo fill up ta og form sa online ba niyo? Sa...
1: Ano siya malang, Kuya? Para na sa barangay election? Oo. Oh. Eh, form. Laruhan na. Mana siya mga kabida? Oga, oy, kang Dimitrio Dudong Perandus Jr. Ha? Og, kang Nonoy di Kapitan, ha? Lamat sa paglantaw.
0: Ikaduhar ako, hindi Kuya Mike Sahid pa, oh. Ikaduhar ako sa inyong kagwapo Kuya Mar o Kuya Kaloy. Kinik si Kuya, kung ano yun eh? Humble yun guys, Kuya Mike. Ligit siya mo ang kunba.
1: Malagi na, ang kaoban na
0: food say. Mapaupsanon lang yun guys, Kuya Mike. Ligit siya mo ang kun. Ikaduhar ata siya. Kaya siya rin yun na ikaduhar. So, makakuhan kabida, ha? Kuya Mike, ha? Kuya Makabida, mo break kisa ta kita kadali, ha? para sa mga pipila ka pahinomdom. So balik kita after sa mga pipila ka pahinomdom, mga kabida. So dito ta sa Pikas Lawak sa atong partner sa technical.
2: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
4: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
5: Hingot yun siya, kanang product ni mula tilawan, di na ako ang nading salamat, yun ka ng nading kay. Yan na ako'y dibati, dili ako kapoy, anak, magliho-kliho ko, wala na, dili ko luya, tanawin. Mo anak gay ning uban ay abtik lagi kaday ang sing sa sito na kahapit nya na sa kuy tanang umaga nga ding nya dugan diri sa ginhawa gilantan siya in ko inom dali ra kay sanya ulian ningot gyud siya ang akong bana gani gisakitan og hawak is sing magali agay ako gipainom og power tin gaklasa na kog nga ding ningot gyud siya nang laging gamiton muna magambo gyud sa Ginoo nang laging nga kanang imong mga tambal mga product dili jud na mawala kun dinay among gimintin karon. Ah, nga suki na ko diri na ina ko yapan diri nga ana nagguruguro gyud itugnaw ako gipainom ina ang kuya ato. Diha dayon ning labing wala na gyud siya kuro wala na siya kanang naang nagitakigan. Ana gud siya daghan kay salamat dayon ko pagpalit lug isa ka pad pagpalit.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
7: Ako si Imaneri, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gi kong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vigimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. kay arong daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
0: Okay mga kabida, welcome back. Balik kita sa atong programa, ang marka sa kabaranggayan. So sige hapon, partner na ko karon si Kuya Kaloy, mga kabida. So atong basahon po ninyo yung ako Andre.
1: Basahan na niya.
0: O ni Juan Paz, kay Felix, ha? Felix Saladas niya pa man niyo. Ito, tanin niyo do Hanoy. Kanindot ka, Juan Paz. Napa lang ta sa dool. Dahil magsirit yun nila yun. May pangagda ko rin panyod to. O ni Juan Paz, aro ilalain, Luna. Ha? Panyod to sa modiha.
1: Yan na yung kahuman.
0: Pagkahuman na yun. Pagkahuman, magwanta manyod to. Ano po tayo?
1: Ito yun.
0: So mga kabida, so balikan na to itong paghisgot sa itong magkwasa. Kaling umabot nga, eleksyon, kaling barangay eleksyon, mga kabida, kung natog yung basihan, iagi ko na to sa proseso wala na ikuan nga ma-postpone pag yun ang eleksyon. So, madayon yun kining ang mga eleksyon. Kung nato ibase sa proseso. Pero mga kabida, doon na pa ikuan diha. Pwede pag yun ay ma-postpone. Depende mo yun. At hunaw-naon. O sa kuan pa, hawak mo ang bit. So, nasa ilaha. Nasa ilaha ang gahom, mga kabida. Pwede silang mabuhat. Ha? Pwede silang unsay mabuhat. Unsay mga kuan nila nga. Pwede nga. Makuan lang yun. Madi, madayon ang eleksyon, mga kabida. Kahit kinirabang kuan karon. Ha? Imong makita mao na sila og sa kuan pa naanad o naandan nila ha kini kini gitawag nga bindelo mga kabida gani karon sa kinilang impeachment no
1: bindelo nga po
0: bindelo gusto nila ibindelo dugay sila nagkuan ani kini kuan bitaw sa kining pagkuan nga mahimo ma impeach ang usa ka impeachable ha impeachable nga officer highest post kuan mga kabida ha. Ang kuwan lang kita ini, di ba? Ang kuwan kita ito sa kanyang konstitusyon, 2/3 of all members, mga kabida.
1: Manang,
0: okay mo kuwan nun?
1: Bindalo yapon.
0: Klaro magyo kay all members of the Senate, mga kabida. Wala magkuwan di, gibutang nga kuwan lang, ang sa membro nga lang nga na-present.
1: Kana, so, naalang gani, di, pwede.
0: Daghan na ni hatag kung mga kuwan di, mga kabida, ilaha nga mga opinion or pagkuwan siya. Pagkuhan sa mao nga balaod nun. Mga kuhan pa, mga retired chief justices, mga kabida. Pero hantong karon mga kabida, ginakuhan palang yun lang hapon. Kay gusto yun nila nga idoso. Idoso ang ilang kagustuhan nga dili magtuman kini nga kuhan bitaw nga kanang gikinalang 2/3 votes, mga kabida. So, 2/3 sa 24, kay 24 mga kasinador. So, 16, mga kabida. 2/3 or 3/4 no to ang 3/4 16 lang yapon. So mo na mga kabida 2/3 good mga kabida hantog karon pila na kakwanda naghatag og opinion or unsa pagkanin kuan sa mao nga balaod nun mga kabida gusto gyapon nilang iduso ipalusot ang ilang kagustuhan. So pwede. So kining kuan karon sa barangay eleksyon do na paghihapon kwan pwede paghihapon kini nga ma-postpone.
1: Og pirmahan.
0: Kay mao lagi na anad mo ginakuha kining bindelo pagbalik ha. Pagbalik sa balaod mga kabida.
1: Mao na siya mga kabida, di ba? Jerry Maguya watching from Gabuyan Kapalong. Dagan siguro ni kapitan niya. Si Jerry Maguya. Salamat sa paglantaw sa itong programa. Programang Marka sa Kautuhon. Ini sa 96.1 and Penet Radio Panabos City. Salamat sa tanang nagwan.
0: Na-outro. Na-outro naman tayo ni. Nawala lagi sa kadlaw ni itong partner. Na-outro naman ni itong programa. Murang may plano na siguro ni magbuhat siya. Magkuhan siya, magbulag ba? Magkuhan siya lang iyang programa. Na-outro naman ta.
1: So, okay, padayon na ito, padayon.
0: So, muna, mga kabida, padayon na ito. Kita karon ha? Ato mangyo makita makuan mangyo nato masaksihan unsa karon mga panghitabo mga proseso giunsa nila pagkuan karon usa ka giunsa pagpanamastamas ang ato ang konstitusyon mga kabida dili na mutuo sa konstitusyon kay gusto ginila ipalusot ang ilang personal nga mga interest mga kabida kay gusto ginila. Gusto ginila ma-impeach. Gusto ginila ma-impeach ang atong vice presidente.
1: Hadlok manggod sila?
0: Inday Sara Duterte. Kung sa may kadlokan po nila, nga nung inanim ka sila.
1: Hadlok sila ba? Mabaslan? Ma-SGG o niya. Masagol gaba-gaba. Kaya nga naman ginaan siya mga kabida. Imo nang daug-daugo ng tao na magabaan manggod. O na siya mga kabida nga ampo lang ta nga para mahayagan sa nang nadias taas dili ilang kay impeachment na ila tanawaron gasolina krudo ni mahal na pod maunta na ilang tanawon
0: mao ra kita nga walay gira
1: mahal
0: sila na gira ubos ang ilang presyo kita dili ka kwanta Pwerte na minong mahala, taas naman kayo ang presyo niya. Kung ano ba yun mga kabida? Mamunay, doon nag-matawag domino effect mga kabida. Once nga mutaas ang presyo sa itong mga lana, tanang yun po na mutaas mga kabida.
1: Manang mga tricycle driver mga kabida, kasi yaw-yaw. Kaya ni mahal na gina ang gasolina.
0: Mahal ang gasolina, mahal pala liton.
1: Mahal ang pisa.
0: Mahal pisa, tanan. Ang mababa na yun karoon mga kabida.
1: Ang mga unanor.
0: Ang pwerte yung pagbaba ron, yung baba na po ang presyo sa itong palay mga kabida.
1: Nga, mahal kayong bugas, ay sinta kapin.
0: Mahal kayong bugas, tungod kayo. Kung lagi naman, sige tayo. Ting harvest man unta ron na ito.
1: Ang grabing harvest ay.
0: Ang importasyon malang hihapo yung ginakuha na ito ni sa itong mga ato ang mga kanin kuwari sa naas sa taas.
1: Siyempre, naman diha ang kuwan.
0: Mga lagi na, kay harvest time, mauntay kuwan na ito nga ito mag-uuma mga kabida. Mukha nun ta, medyo mura maka ginawa.
1: Bawi ba?
0: Sao nga po nga mubaba man po dayon ang presyo. No? Presyo sa itong mga palay. Gani. Ha? Karon, adunay mga kwan, nag-stop buying. Hmm? Stop buying ang uban na itong mamalitay o palay. Tungod kay...
1: Nanubra na.
0: Baba. Baba po. Baba po ang presyo sa pagkuhan dito sa mga... Kuhan dito ka ng mga negosyante. Hmm? Katong mga kwan dito nga. Kini ato mga ginagmay nga mga nagabayeng o mga kanipalay, ila man po nang itumod po. Itumod po na nila dito sa mga negosyante, dagkong negosyante.
1: Ito mga bayan sila nga dinagko.
0: Mauna dito, kaya dito po kay control po dito, ibaba na po ang presyo. Mauna mga kabida, buhaton rin sa itong ubos, nag-stop buying to kay baba. May baba na po ang kanikwa dito, ang presyo sa palay mga kabida. So, ambot lang dia sa kanil Brawley Duhali. Namatay ko na kuya dia. Nagaling buy and sell po ng mga palay kay Kuya Romulo John Ismino. Kumusta man kuya? Kumusta ba ang kanil ko na turun dia? Ang presyo. Ang presyo po sa itong mga palay. Wala baka murag medyo ng stop buying man po siguro. Karon si Kuya John. Tungod lagi ani kay kuha na niya sa kuha lagi. Pag presyo, pricing. O niya, daghan kaya lagi harvest time mo lagi na daghan ah, mukuan ang kanina
1: nanobra ang
0: itong palay tungod po lagi kanina kining importasyon yung mga kabida ambot nga namang yun nga gusto mang yun kayo ni ato mga officialis nga mag-import nga mag-import taan ang mga kuan nga ito hunaw-naw yun mga kabida o sa kuan sa mga yunana kayo kuan magita agricultural man ta
1: oo
0: o katong dakto, atong mga yuta, tabunok, tambok. So makakuantang mga produkto, production o dakwanunta mga kabida. Pero malagi atong mga mag-uuma.
1: Gikontrol sa mga kwan, negosyante.
0: Kontrol sa negosyante, ang atong pagyong gobyerno, kulang sa suporta. Mauna mga kabida. Sa ubang nasod ba yung mga kabida? Kini mga mag-uuma,
1: may kwartahan.
0: Partners, may kwartahan. Pero doon sa ito mga kabida, kini mga... mag-uuma farmers na to mo'y pinaka makaluluoy
1: mga kitie na kuya kitie kabos timawag alaot na to ang mga mag-uuma apil na ta anak ay mag-uuma biata na biata ay kasi may tanong dito sa bukid di pangod madali kay dog tunga biato pero nanay porsyon nga maka kuha ka ng biker ana uli patanan mo na siya nga tumot kamahal sa
0: ang lubi ron mo itaas abuno. Maraming taas ang presyo ron sa lubi
1: taas gitong kining kupras pero biker brator na
0: kay kuha ng kupras ron marag niabot na 40
1: taas na
0: taas mga kabida pero mau lagi na pag abot kay kuha mag-upon na nagaripindi makinis sa kanitawag nag law of supply and demand mga kabida. Once nga muminos ang supply, diha na gina po na nga mutaas po, taas ang presyo. Pero kung mag-uber na po ng supply, diha na po na mubaba ang presyo. Mahalagi na, makapangutahan natin kini nga balaod, baka ni law of supply and demand, kisa magigabuhat na ng balaura?
1: Tao rin nga po.
0: Ito mga kabida. Kaya ka na, wala ka na ngayon nasulat nga balaod. Nakakuha na yun ka na. Once ang supply magsobra, diha na gina, mubaba po ang presyo. Pero magkulang, kaya itong mga negosyante po, mukhaan po na pagtanaw ng kulang sa kaning supply, siyempre, diyan na po nalang kung ikuha po dahil ang presyo mga kabida. Pataas-taasan yun po dahil nila ang presyo para makuha po nila. Makakuha po na, kini po ginagsitag na ko, kaya kulang ang supply. Mapitaw na ang uban po. Kana mo na, kana na yung mga tinginatawag hoarding, pangtaguan.
1: Oh.
0: Pangtaguan ang mga kaning kuha, mga produkto para pagkuhan dito pag-umot sa market, sa palingki,
1: yung
0: kulang. Oh. Kulang ron ang supply, mo na, mamahal. Ipaitaas na yun ang presyo mga kabida. So mo na mga kabida, ato mga kuha ang mga negosyante, maugin makakuha. Makapahimulos.
1: Mapel lang tag negosyo siguro kaya para mga negosyante na ta.
0: Mao lagi na kung kuan pa lagi, ang kapital man lang po kulang po lagi.
1: Dila sa ta magkapital gud.
0: Polos na ta kani kuan. Dili na kapital ginagmay lang.
1: Ginagmay lang.
0: Sa dili kapital liters polos na ginagmay.
1: Diba Ma'am Arcelin na be realty? Matod pa niya mayong uto diha Kuya Kaloyog sa imong mga kauban ha. Salamat sa paglantaw sa tuang programa. Mana siya mga kabida. Lisod kayo daghang karon gani kada agi nimo sa mga basakan human nagharbis. Ang mangutana lagi kung ang presyo sa humay. Nya may anak bigang negosyante. Oy, basa man eh. Ade, kan dayon, risiko dayon. Mao na siya mga kabida nga luoy atong mag-uma diri sa Pilipinas. Siguro atol na siguro ta mag-uma dito sa laing nasod kay mahal man. Ya, may dato na nila dito. Tag traktor tag duha pa ka buok. Nga okay, diri sto apo ting luoya.
0: Ga-import na, ga-import man ta dito sa kaning kwan, kini sa Vietnam. Mga kabida. Asa pa na diha mga kwan atong gabi kwan ta Thailand. Iporta mga bugas, humay. Pero mga kabida, huwag ato yung kaning-kaning
1: diribihan na sila.
0: Ikaw ang ginato. Asa kining mga teknik, matawag technicians nila, diha, farm technicians diha, ng mga nasod, diri na, ga-eskwila diri sa to sa nasod Pilipinas. Kita mo ay gatudlo sa ilaha.
1: Mas bright pa sila.
0: Ito ka ng mga technical sa pagpanguma, mga kabida. Kinitumat ka ng mga technicians nila. Pero mahibulong ta mga kabida, nganong kita gatudlo sa ilaha, kita naman ay nagsalig, nagsalig sa ilaha, ga-import kita, ga-import kita sa ilaha, o mga kininkuan nga tawag ito ka ng bugas mga kabida.
1: Mao yun na.
0: Unsa man gawin na, agyo dahil sa ito ang import, pag-import, nganong hilig, mao mga gusto sa ito mga opisyalis, labi sa sekretary, sekretary sa agriculture, nganong mao magibisag kaya kapila na mag-ilis ta mga secretary sa agriculture. Pila na ka agriculture secretary sa nangagi. Wa magyun ma-outro kining sila bitong style, ha? Kining style nga mag-import, permanent import magyun ang ilang ikuan diha. Unsang ginaa? Unsa man ginaa diha sa importasyon mga kabida? Pipangutan na ta sa inyo. Unsay naa ana importasyon? Ngano? Na inyo mangyun ikuan ng importasyon nga karon? Kini sa palay, harvest time. Ano nga magkuhan mong iapunta? Ano nga magkuhan ng importasyon mga kabida?
1: Na magkuhan ang pangwarta mga kabida?
0: Siguro, naasiguro diha.
1: Naasiguro. Kaya imposible man kayo nanobra itong bugas. Ano mo kuha pa mong tamo, angkat pa man ta sa laing nasod?
0: Di, mama po na mga kabida, bitaw. Ang ato ang bugas, local rice na to, kung ikumpara na to sa presyo, presyo sa mga imported nga mga bugas, taas ang atong presyo. Kana mga kabida, di na tumakuan nga nung taas. Tungod man po na sa taas, taas po ang mga farm inputs mga kabida. Abono, chemicals, sa mga kabida, taas, mahal, mahal mga kabida. Muna mga kabida, ang atong rekwadre, atong humay, di na tumakuan nga mahal, yun, taas ang presyo kumpara sa importasyon mga kabida. Imported nga mga bugas humay mga kabida.
1: Mao na siya mga kabida. Di basta-basta. Di ba Jack Ma na 3 kilyon natupan niya mayong udto. Mga sir, shout out ko sa kuang guwapang asawa. Kanigay sakto. Si Jeneline Rekla Morelos o sa amuang Unica Hiya Sierra Jenica Morelos o Bapurok Maharlika, Barangay Grido, Panabo City. Salamat sa pagbasa.
0: Okay mga kabida, mo break kita kadali. After sa mga pipila kami, pahinomdom mo balik na po kita sa itong pagsisgo-tisgo. Dari sa programa, ang Marka sa Kabarangayan.
8: Alang sa financial nga panginanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Pabatanan ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
12: sakit. Testimonya! Oh!
13: Kasi na rin lahat. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye!
14: Og luto na ning kanon og sud-an, ma!
13: Kabuutan gud sa akong anak, ah! Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
14: No need, ma! Nalabanan ako ang tanan. Kalina, ra!
13: Uyon, sadi, ay! May pagkaswerte gud ako! Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
14: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma! Mong kondisyon pirming akong lawas.
13: Kape?
14: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
13: Kanindot, good Anna.
14: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sab dako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
13: Oy!
14: Di ang magukas plaza!
13: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
14: Ha? Walking?
13: Oh, exercise ba? Neo, pasingot. Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan kaay kang mabuhat matag-adlaw.
14: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, mga kabida, balik na po tayo. Welcome back. Balik tayo sa programa Amarka sa Kabaranggayan, Linear Station 96.1 DXUD in Pinit Radio dito sa siyudad sa Panabo. So, sige po, kauban na ito itong partner, si Kuya Kaloy, mga kabida.
1: Amo na siya, mga kabida. Balik na po tayo, ha? Oga, salamat kang boss Tidi, Boyser Baser, matutupan niya. Shout out liha, boss, ha? Among mga kaubana dito sa tagom ni sa TFC, kung nga top 40 cooperative, mga kabida. Og kang nga Kuya Heidi Dinsid, mayo nga pagpanaw to da, Kuya. Si Kuya Father. Mauna siya, mga kabida. Kini nga kwan, last portion na niya. Happy to ta mag alas 12, bro. Sige, launa di ay. Mauna siya, mga kabida. Di sa natubiaan tong sa ato ang mahal nga palaliton karon. Manang usahay gani akong komedyahan tong tindahan nga akong palitan nga anong ni mahal man ni gisagulan ni ganang kurudo gasolina pa sa mukha tawa gud. Labi na dia si kwan Dudong Pirandos Jr. dia sa Tagum public market na diha kay nagbantay manig bugasan akong komedyahan nga gisagulan ni bugas dong. Mo na siya mukha tawa na Dudong. Mao na siya, mga kabida.
0: So mao na kita, mga kabida. Mm-hmm. Mamurag kinuha na lang ba ito nga binuo ang kinumidya. Nga unsa man eh, ha? Gikuha na ni, unsa may gikuha na ni, gamit ani, gasolina, unsa may gibisibis, or sa badiha, ha? Kaysa mga gulay, maupod, unsa man, gisprihan ninyo gasolina. So mga kabida, maumanggid na mga kabida. Kay tanan-tanan mga kabida. Tanan, mga makinaryas, unsa mga kabida, nagkuanta. Nagasalig, nagagamit kita sa ano, mga lana, di mo andar itong mga makina. Walay gasolina, walay krudo, mga kabida. So, nagagamit mangyo kita sa itong mga mag-uuma, ang mga traktor. Sa pag-harvest, harvester, gamit o ganing kwanda. Gamit o ganing gasolina. Ganit karon, mga kabida, sa itong mga mag-uuma, sa mag-uuma, mga kaning kwanda, mga basakal, mga palay, mga humay. Diya sa kanyang bitaw sa labor cost, nakaminos-minos man po bitaw sila tungod na mga kwan karon na ato mo, mga technology, kanang gamit na o mga harvester. Nakakuan ba po sila? Nakaminos-minos na sila gasto sa pagganing kwan na pag-harvest sa ila mga abot, kanyang mga humay, mga kabida. So, kung wala pa na, siguro, dili kayo na kadako ang gasto. Dili lang ina, siguro kadako ang gasto sa itong mga mag-uuma, mga kabida.
1: Mahal manggod kayo ang mga abono, kanang medisina nga pang-spray. Muna sa mga kabida nga luoy ang mag-uuma dinis nasod sa Pilipinas. Kay siyempre ginakontrol ang mga palaliton sa mga dagko nga mga negosyante. Pag-abot ito sa mga segunda mano nga mga negosyante, mao gihapon ang ginahimo manang luoy ang mga mag-uma nga ni mahal pa yung gasolina mo nang mo mahal ang mga palaliton.
0: Mahal gyud ang palaliton, mga kabida.
1: Okay lang, may ingon ka nga mahal, pero katong mahal ni mo nga uyab. Oh. Joke lang. Bitaw mga kabida, ato na lang i-joke-joke. Tungod kay ang ato ang manggong nasod karon naas kalisod. Labi na dias taas nga sige na lang og wailaeng kuan politika. Dapat ginatan-aw gyud nila unta kining maong problema sa mga palaliton nga ang gasolina. Saon na lang na lanay ubang nga gasolina ha, bro, abot-abot siguro 100. Kay 80 kape naman ang
0: pinakabarato.
1: Oh, pinakabarato ha.
0: Sa station na sa 85. Oh, 85. So, napay ko na karon din na tumakwan nga dona ni abot na og 100, mga kabida. Katong mga kwalitaw, dagkong kumpanya nga di po na tumakwan nga mas taas sa ilang presyo kay makakwan og gyud daghang mga motorista, ha? Mukwan man gyud nga tunod nga taas ang presyo, pero ugi mong kwan ang quality lagi daw Maayo po ang kwalite po lagi mga kabida. Makaingunta nga, doon ay barato, ganit, doon ay kini mga di manipagkuhan sa uban ng mga solistisyon, pag-unsa ba diha. Ha? Dili sila mo baligya og isa ka litro na imong pasudlanan nga musulod og isa ka litro. Dili sa musugot. No? Nganong purka ha? Bisag siguro, di unsa nila pag maniobra nga ang katong imbis isa ka litro, kay barato lagi. Ha? Makuhaan dito mga one port ba ha? Sa kwan litro. Matigom to, madaghan naman na. So mo siguro po na nga doon ay mga kwan, mga gasoline stations, madili sila mo baligya mga kabida. Dili mo baligya. Ano yan ang mga isa, duha ka litro. Imong dalon, galon lang. Adi daw ka nila baligyaan. So mo po na, dapat isa po bitaw na tanawon sa ato ang DTI mga kabida. Para pagkuhansam. Kini mga presyo. Kuhan mga gina sa DTI. Ha? Pagtanaw. Ha? Ang pagtanaw sa mga presyo sa mga palaliton mga kabida.
1: Oh, na siya mga kabida, dapat tanaw ang yun sa DTI. Ang DTI po kaya tara ba silang opisina? Ha, di man po sila musuroy. Usap pa sila musuroy. Huwag ka nang nai, doon ay mo reklamo ng mga mamalitay. Ha? Muna siya
0: doon ay magreklamo po. Di po na yung lihokon. Oh. Di po na yun. Pagkadaghan mga kwanli. So mo na mga kabida nga dapat utrohon ganoon ta. Tanawon mga kabida.
1: Mawag yun na siya mga kabida. Ha? Yung na siya lisod yun na. Kung lili yun na tabangan sa gobyerno, galing kay ang gobyerno ron, di yun mo tabang po. Matabang lagi, doot, ha? Di ba, Kuya Heidi din siya, matod pa niya, Kuya Kaloy o Kuya Mario, good noon sa paniud to.
0: asa ka ng good paniud to, no? Good noon
1: sa paniud to. O kang Mac-im, Mags is watching. Salamat sa paglantaw, ha? Sa itong programa.
0: Kuwarpod na, atong ikuwarpod, pagtimbaya pag may udto, may pag, ay hapon naman dahil karoon, kaya lapas mo sa alas 12. Once mo lapas sa alas 12, hapon na rin na. So, may hapon dahil kay Dato William Bansale sa Barangay San Vicente, ang atong IPMR dahil sa Barangay San Vicente, na baguhay lang doon ako, nag-agis akong wall bitaw, na nagkuhan lagi daw sila dito, nag-inspeksyon sa mga poste, sa itong mga suga. Abdan kitaon-taon sila, kadlaon, no? Abtan og kadlaon mga kabida para pagkuanong gipod at pag-inspeksyon, no? Tama mong gipod na kay ginakon isa mong gipod na sa mga kwan sa safety sa usa ka lugar ang kahayag bitaw sa usa ka lugar mga kabida. So mao na adi na kwan atong pasalamatan o ikaw na to si Dato William Bansale, no? Na bisan na sa iyahang nga kahimtang nagkuan gitaon siya mismo, no? Nangunay gitaon siya pag-inspeksyon sorry sa tibok barangay San Vicente.
1: Pero na siguro siya kauban nga taga-Dabaulay siguro mga kabida.
0: Inspeksyon sa mga poste mga kabida. So doon ay mga dito, dili man kinahanglan nga Dabaulay tamo ka diya pagkanganas barangay. Ako mga kadya, pwede man imo ikuan diya.
1: Tanawon lang to.
0: Tanawon imo, sa mga problema. So sa problema diya.
1: Masi wala mo siga itong suka.
0: Ikuan imo dito, ikuan imo padala dito. Sa Dabaulay, no? Mauning area. Kaya ka Dabaulay po mga kabida. Imo lang diya, kuhaon ang post number. Kung palitag wala na nagsiga, kuhaon post number. Imong ikuha dito paabot sa Dabaulay. So, ila po dahil ng lihokon po mga kabida. Kaya ka na mga kabida, kung karoon mga kabida. Ang kanabito mga suga, ha? Street lights.
1: Pero kasagaran
0: na ka, flat rate ka na mga kabida. So, dapat yun mga kabida. Kung wala na magsiga, inyo ginang i-report kayo. Kung bisan pag wala na nagsiga, gina. Ang sa kwan pa, nagbayad atong barangay o atong siyudad o atong lungsod, gabayad na kay flat rate mga kabida. Ginatawag na kanang, kung ano na, fix na kada bulan ang bayronon. Kaya mga nakita ang flat rate mga kabida. So, sa'yo makita diya, na wala na nagsiga, isip mga concern ta sa mga atong barangay, ato ginang i-report gidayon mga kabida. Kuhaon ang poll number, post number, kay naman yung number matag poste, kuhaon nimo, na imo dang ikuha dito sa Dabaulay mga kabida.
1: Aron matrabaho dayon. Yeah. Labi nag ngit-ngit kayo nga mga dalan, Mga siya istambayanan diya sa mga maldito o maldiwan.
0: Gawas gawas lang sa diya sa itong lungsod sa Braulio Idohali na nakuha halos polos solar lights ginagamit sa mga street lights ron diya sa Braulio Idohali. Street lights nila.
1: Solar na tanan.
0: Solar na kana ilang ginagawa ng kabila. Solar lights. Gani, ilang gina-target. Target nila nga mahimong solar lights capital ang sa probinsya sa Davao del Norte ang Braulio Idohali.
1: Ang lungsod,
0: so, mayong uto. Mayong uto diha sa ato nga mayor, ha? Mayor Inday Rubinos, Margarita Inday Rubinos kauban sa iyang vice mayor. Vice mayor attorney Inday Balye Campion mga kabida. Yasmin, Yasmin Balye Campion.
1: Mana poros Inday si Inday dako si Inday
0: gamay. Inday Inday. Oh.
1: Og diha kang konsehal Miko Duhali. Mo wa pa gyapon siya kwan kanang komite.
0: Murag wala.
1: Wa pa gyapon. Wa na natagay siguro.
0: Wa pagkuha mga kabida, continue ra gyud ka magserbisyo. Wala man nagpasabot kung wala kay komite ba, dili ka makaserbisyo, no? Makapangsyon man gyapon ka isip konsehal or sa diha konsehal diha sa imong barangay or sa imong lungsod, imong munisipyo. Kung kabalo ka lang mo diskarte daghang mga pamaagi nga ikaw makahatag og serbisyo dili nagpasabot nga kun wala kay komite ba nagikutan dili ka makaserbisyo mga kabida na mag-uban gihimo na lang nang rason kay mga tapulan gyud dili gusto mo trabaho ha kun wala nay komite ba men wa mangkoy komite ba mako mao na gadi ko so mga kabida dili na rason kun gusto ikaw magserbisyo tan-awa gud na Desprolio Duhali kini si konsehal Miko Duhali. Tinood wala na siya komite ba pero nakahatag yung mga serbisyo dito sa mga katawahan mga kabida.
1: Okay. Inabagan sa iyang butan nga amahan si Buboy Duhali. Mauna siya mga kabida.
0: So may uto po diya sa lungsod sa Santo Tomas. Atong mayor diya. Atong mayor, Kuya Roland S. De Jessica. Kauban po siya partner sa kinabuhi o partner sa pagservisyo. Ayan atong vice mayor niya. Vice mayor, Marielos Inday is De Jessica. Yung nasa itong konsehal niya, si Kuya Ronald Di Maya, mga kabida.
1: Pwede atong mga kuya daghan.
0: Diyas ang kapalong.
1: Diyas ang kapalong siya.
0: Dito kalimutan kong timbaya niya ang buotan o kugihan ng vice mayor. Vice Mayor, ha? Honorable okay. Kim Quisada, mga kabida.
1: Huwag sa iyang inahan, marag nakagawas na itong kagahapon.
0: Na-admit ito.
1: Na-admit.
0: Na-admit ito. Tungkol lagi yan ng mga sa Yurik. Ano sa iyang post? Kung Lansonis.
1: Okay. Mukhaon na po daw siya ining uli. Kung Lansonis.
0: So, may uto kay Sandro Hintilis. Niya pa, good known sir. Ha? Diria sa iski nga gasolinahan. Dili mo motobil og 50 sir, 100 pataas ang dawaton sir. Pagka walay klaro ning gasolinaha, gasolinahanan eh.
1: O di ayaw mo dihang tubil.
0: So ayaw mo pagtubil diya. Ikuha na, pwede na nga ikuha na sa DTI mga kabida. Ireklamo na sa DTI. Ano nga di man sila mabaligya og 50? Siguro, doon ay diferensya. Doon ay diferensya na silang pump diya mga kabida. So mga kabida, wala na gintay mga oras mga kabida. So, magkwanta, maghinahinay ito, manamili ito po ninyo, mga kabida. So, Kuya Kaloy, unahin.
1: Salamat, Kuya Mar. Atong sparring partner is Kuya Mar. Salamat kayo. Uga, kininyo hang batabatas kang ina na, manamilit na. Naghang kayong salamat. Uga, mayong pagpaniutos tanan.
0: So, mga kabida, sa gihapon si Kuya Mar, magayong kaninyo, kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan, so kay napopos ng atong usa ka oras na paghisgot-hisgot sa atong programa ang marka sa kabarangayan. So manamilit kita kaninyo, mag-iingon kaninyo hantun usab sa sunod nga higayon dili na gyapon sa atong estasyon 96.1 sa sama gyapong oras alas 12 hangtod alauna mga kabida. So mga kabida, sang alas kinatibok ang pwersa sa atong estasyon sa atong station manager si Ate Rose Bulpa, atong partner sa Pikas Lawak si Papa Kibs, yun sa ngalan sa itong CEO, Kuya Wolpe Oryo. Si Kuya Mar, sa ngalan sa akong partner, Kuya Kaloy, margayong kanyo, daghang salamat ug dalaygon ang Diyos. Bye.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Skin plus 10 times ang power niini ng whitening soap. Mao ka ng hamis ka na, puti ka pa. Collegio Papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
5: Noong Latin Radio, una sa drama, musika, balita, impormasyon o serbisyo publiko. Noong Latin Radio, sa kanunay, muserbisyo kaninyo. Noong Latin Radio.
4: Mga palangga anniversary sale atul sa pagpahigayon sa second anniversary nung Lading Infinite Radio Valencia sa Tibukinon pero September 18, 2025 ang Long Yearness. Magpahigayon kita og special health forum caravan kauban ng atong mga naturopathic practitioner Doc L. Palma, Doc Frank Labadan and NBS Medical Team. Ang health forum caravan pagkahimuon sa Clagel Store Valencia sa Tibukinon og sell day sa tanang mga Clagel Store og sa tanang NBS FM Station. Sell day sa tanan na itong Clagel Store. Ato sa second anniversary nung Lading Infinite Radio Valencia Bukidnon. Karong September 18, 2025 at Long Yearness. Free consultation, free check-up ug ang liktora sa pagpasabot sa pag-ugmad sa maayong panglawas. Ang Health Forum Caravan pagkahimuon sa Clagel Store Valencia City Bukidnon. Nahimutang sa ML Quezon Street Valencia City Bukidnon at Bangsa Marses Corporation. Pangitaan lang ang tata Clagel Store nung Lading Sprada. Og sell day sa tanang mga Clagel Store og sa tanang NBS FM Station. Just nga 25% nga diskwento sa tanan na itong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Clagel Coffee Mix, Clagel Mix Herbs Food Supplement, Jesse, nung lading essential oil, Clagel Soap, Viscoma Eye Drops, Grome, ug ang Carry Perfume. Sa matagpalit worth of 5,000 pesos, free 1 box Power 10 Probio Capsule. Worth of 4,000 pesos, free 1 box Clagel Mix Herbs Food Supplement. O kung 3,000 pesos lamang, free ka gihapon sa Clagel Coffee Mix. Special Health Forum Caravan atul sa second anniversary sa nung Lading Infinite Radio Valencia sa Tipukidnon. O sell day sa tanang Clagel Store o mga NBS FM Station. Karo September 18, 2025 at Long na Biyernes. Aron ikaw mag-avail, bisitahan lamang ang pinakadool na Clagel Store sa inyong mga lugar. Sa Tugod, Lanao del Norte, nibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa May Purok 5, Poblacion Tugod, Lanao del Norte, sa May Sam's Town Center, tapad sa vape shop. makilid sa Jolly's Bake Shop o pangita ang tatak Clay Store ng Lading's product. Clay Jail Store, Pagadian City. Nahimutang sa May Cerrillo Street, San Francisco, Pagadian City. Umu sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City. O pangitaang tatak Clay Jail Store ng Lading's product. Sa Aurora, sa May Kabahog Building, Block 4. Tapad sa Sherry Variety Shop. O pangitaang tatak Clay Jail Store ng Lading's product. Sa Kapatagan, Lano del Norte. At to ang Butika Plus ng Lading's product. Nahimutang sa May Purok 9, Poblacion, Kapatagan. At Bangsa Starlight Commercial. Pangitaang tatak Butika Plus ng Lading's product. Sa Maranding, Lalalano del Norte. Ang Clay Jail Store nahimutang sa May EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaang tatak Clay Jail Store ng Lading's product. Clay Jail Store Mulave. Nahimutang sa May Mulave Public Market, duol sa Mulave Fast Credit Cooperative. At Bangsa Bilyaran. Sa Tangub City, nahimutang sa May First Road Highway, Tangub City. At Bangsa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaang dayon ang tatak Clay Jail Store ng Lading's product. Clay Jail Store Uzami City. Nahimutang sa May GMA Building, Capistrano Street, Uzami City. At Bangsa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Nahimutang sa May Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte, duol sa Mercury Drug. Clay Jail Store Iligan City. Nahimutang sa May BSO Street, Palao, Iligan City. At Bangsa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuadto sa ato mga sibyaan sa Nungladin Radio or Nungladin Infinite Radio maka-avail kagihapon busa ayaw si Piyata.
6: Anniversary Sale!
4: Atul sa pagpahigayon sa second anniversary Nungladin Infinite Radio.

0: reason. You are listening to Nong Leding the Radio.
1: JRM Productions presents
0: Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon si kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod kanato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gutukola, cranberry o moringa. Power 10
3: Power 10
2: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
3: Power 10
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: Han, nanainit tubig. Manginom na tawag Clay Gel Coffee Mix?
5: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
4: Imna na na yung Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
5: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
4: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na po tawag palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita ka nunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal ug all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
6: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among paninalay ug sa akong pamilya.
7: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
8: Isip estudyante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
9: Bersag sa lawyer sa taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya ani ana ang Jassy Vitamin C.

0: Lazincapsu. Adunay kini vitamin C para ligon sa immune system. Nga motabang batok sa stress o sa kahit hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C vitamin C plus Zincapsu.
1: Ang gamit na mo, Just C vitamin C.
0: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

0: Sa pag-usab, bayo adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kung asa ka man dapitas kalibutan karon, nagka-monitor pinaagi sa tong Facebook, official Facebook page nung Lading Official. Ingod man, madungog ta sa mga nagkalaylay, mga sibyaan sa Mindanao. Laing sugilanon! Apan sa dili pa, ang Power 10 Pro Bio Capsule, epektibo garantisadong kapsula nga mutabang sa pagpakondisyon sa tanang organ sa tong lawas. Dunay probiotics, mangosteen, green barley, gabano, spirulina, gotocola, cranberry, turmeric, moringa, o niya rich in vitamin C pag yun. Power kaayo ang Power 10 Pro Bio Capsule. Mayo ning i-maintain may gala. Katabi tong mag-blatted kanunayang tiyan, dili kanunayang mahilisan, constipated, Power 10 Pro Bio Capsule makahimo ni sa pagtabang diyan ni mo. Tumikan kay proven and tested, daghan na kay mga natabangan sa Power 10 Pro Bio Capsule. Kanang constipation, mga pinalangga mo na kasagaran yun. Nagibati ka to bito mga nitungtong lang edad o 30, dili na normal ang ilang bawas, ginagmay na lang. Yung problema kay na, gumika na sa mga gikaon, wala kay fiber ang mga pagkaon, kay lagi kaon, kay lagi mga bagong tubo karon. Wala kay maanad ato mga pagkaon sa una, na iutan, na iprutas, kargado ng fast food, mauna nga constipated. Niya problema na kay aburido man imong ulo ana mga igala. Mao nang magkatabang ang Power 10 Pro Bio Capsule, di po basta-basta mga sangkap niya na ay mangustin, green barley, gabano, spirulina, gotocola, cranberry, turmeric, unya rich in vitamin C pa. Mutabang sa sakit nga cancer, mutabang sa paghilis sa mga tumor cysts bukol-bukol sa tong lawas, dakog kahimuan gyud nimo. Power 10 Pro Bio Capsule, magkatabang gyud siya sa pag-normal sab sa imong sugar level, imong blood pressure, Power 10 Pro Bio Capsule. Basta maka-maintain ka ni sigurado, imog yung makita ang kabaguhan may gala. O niya, mapugnan sab niya ang dali nga pagkatigulang, maka-blooming, syempre, taas kay antioxidant kining maong kapsula. Morning makatabang may gala, maintain sa Power 10 Pro Bio Capsule. Ito mga babae nga dysmenoryahon, irregular menstruation, makatabang ang Power 10 Pro Bio Capsule. Unya approve ni sa FDA, way angay kabalak-an, og syempre may gala available sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Kauban ng clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kapi nga magkatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Kining kapi ha may gala, muni dapat ikapi alang ni atong mga biklunon ba? Kung doon na didaghang gibati sa lawas, magpalpitate, mauni ang hulip nga coffee para nimo. Kapi nga siguradong imong higugmaon, lami maguni siya nga coffee, muni siya gibansag ang pinakalaming kapi, gumikan sa lasa niya. Lasang pang-international, o gaya syempre may gala, makatabang kaayo sa atong inadlaw-adlaw nga buluhaton. Mawala magyun ang atong kalaay ani kapi-kapi ta nga lami kaayo ug sa atong pagpangapi makahatag magini kaayuhan. Healthy coffee siya, malunggay, chia seeds ug daghan pang nagka-powder rice nga mga ingredients niya nga makahatag maing benepisyo sa atong lawas. Kapi na ha, nagkapi ka na, nagkapanambal pagyud ka, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Idubadan si Jossy Vitamin C plus Zinc. Lawas nga baskog. Siyempre, dilit ka dali mo surrender sa bisan unsang trabaho ni mo, bisag bugat kaayo, kaya pagkagabi, nindot kay imong tulog, kining Jossy Vitamin C plus Zinc. Maintain lang aning kapsula. Doon naman siya vitamin C o zinc nga makahatag, makatabang, siyempre, magkapakusog sa itong immune system, makahatag o resistensya sa imong lawas, nga dili kadali taptan o balatian, o nindot kining Jossy may gala, affordable po kaiziya. Mga nagkatong kulang sa vitamin C, itong luyahon di magkatulog, sulayin ninyo ang vitamin C, Jossy Vitamin C plus Zinc. Affordable ra kayo na, dako kay kahimuan sa itong lawas may gala. Agnola de Essential Oil, haplas na siya. Magpahilot mo, magpamassage. Katong dunay mga samad, nuka, mga skin diseases, skin allergies. Ingon man, mga pamaol, pamoy puislawas nung lading essential oil. Pilian na ninyo na alas mabutiga. Lawas ka epektibo ng haplasa pagkahumod kayo. O niya, napagay partner ana niya na kung magbiyahi ka o niya, kabuhiunon ka magpanlipong, kanang partner sa nung lading essential oil, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Hid-hid lang mo gamay, gamay ana may galaw. Walang kabuhi, marilax pag yun ang inyong pamati. Kana mao ang nung lading essential oil, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Ang atong clay gel papaya soap. Punta tayo ng bugas-bugas sa naong. Nag-antos mo bugas-bugas na lumtum alap up. Dapat manabun mo clay gel papaya. Kung wala pa mong magkasulay may gala, the best can is especially ni atong doon ay mga talumtum sa naong, nag-dry lang ang skin, mga wrinkles, clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening soap. Sabon nga makadanag sa nao. Fresh ka kanunay. Puti ka na hamis pag yud ka. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. O human ka manabun ha, gamit sa clay gel breathing lotion dayon. Mot man nga lotion mga igala nga mo protection sab sa tong skin makapaputi sab na siya. Istigi dinyo. Aron kompletong kompleto mga igala. Puti, hamis, kinis. Clay gel's product, clay gel soap, clay gel breathing lotion. Ang atong Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Patuloyin ang inyong mata sa Viscomac eye drops, nindot ng Viscomac may gala. Gumikan kay pagpatulo bitaw nimo. Human murag mutinaw ang iyong pananaw niya. Nindot ba murag mawala ang sambol sa imong mata? Labi na ni atong hago kay ang mata sig tutok cellphone naa sa field kanunay mainitan unya abog pagyod. Viscomac eye drops atong protection na atong mata. Viscomac eye drops lang sa tinaw klarong pananaw. Sa inyo mga kids ha, i-growmate na ninyo itong labad bitaw kaayo. Dali-dali magkasabot sa klase. Unya mga bata nga santulon kaayo. Bisag unsay ni mo gapugos. Ug kaon, mabunala na lang. Growmate na ninyo. Sulbad na iyong problema. Taas ang bata pag yun. Nindot ni, daghan magugdala. Makapabright, makapataas, makapaganas kaon. Pagkagabi isayok ay matulog ang inyong mga bata. Kung i-growmate ninyo. Growmate multivitamin syrup for kids. Unya healthy sab si baby. Ato na hatagan og pagtagad. Laing sugilanon, laing sender ang ato karong hatagag kinabuhi sa kahanginan dinhi sa atong panag-uban sa programa.
1: Handumanon.

Dear Nong Lading, maayong adlaw nimo. Og sa tanang mga suki na kaayo nimong tigpaminawan og mga followers ng imong programa, handumanan sa akong kagahapon. Abi nimo, mauunta kong mupadangat ni akong kaagi dinhi. Kay dali man kayo kong mailad sa mga lalaki. Ako lang yung gipadangat kini akong sugilanon sa pamasin nga makuhaan kini pagtulunan sa uban. Labi na gyud sa mga batan-on nga dali kayong mutuo sa pagsali. Palihog, taguan lang ko sa ngan nga Micah, 30 years old, og taga-Bansalan, Davao del Sur. Pobre kayo ang akong mga ginikanan nga dali gyud makagasto nako sa akong pag-eskwela. Mahinungdan nga sayo kong nanarbaho. Human ko magka-graduate sa elementarya, naundang gyud ko sa akong pag-eskwela kay nanarbaho ko sa among silingan isip katabang sa panimay. Og human makalabay ang pila ka tuig, hingkod na kong daga. May amiga kong mitabang nako aron makatrabaho ko sa usa ka restaurant sa siyudad sa Davao. Nag-stay in ko sa gitrabahoan og tagsa nala kong mupauli sa amo. Aron inyong masabtan ang akong sugilanon, akong isaysay ninyo ang akong kaagi. Apan sa dili pa, pangayoon ko una ang awit nga naguluhan, I want to spend my lifetime loving you.

0: okay ra ka?
1: Okay ra man eh. Bisan busy kay na may dagang customer. Pero lingaw raman ko.
0: Maog yun, day. Malipay ta nga na customer. Umaay na lang. Dakot ang mabahin nga tip ini. Eh, naa magiging muhatag.
1: Maog yun, ni. O gawas sa tip, muhatag man sa si ma'am og bonus na to kung dakot tag sales suits sa kabuhan, di ba?
2: Maika? Nene? May bagong customer nga bagong ison. At di manada yun ninyo.
0: Yes, madam. Tanan may. Nainangabot mga customers. Oh, ato sugaton. Dali na.
1: Oh, sige ni. Ayaw na itong atiman. Araw na tagan tag-tip.
0: Maugyod. Umahimo na ginatong suki.

0: Maamay ka. Dugay lagi kay kami sudi niya sa itong quarter.
1: Uy, nagmata pa di ay kani?
0: Uy, nahibong ko. Anong dugay kay kami sudi niya sa quarter? Kapuyon gil ka duty ani ugma. Sa'yo ba itong duty? Diin man ka.
1: Di na ramang kukus kawas. Init magugay din isod sa itong quarter, uy. Nagbangin ko sa gawas.
0: Kisa may mong kauban dito. Si Ray?
1: Ha? Kuan?
0: Unsa man na si Ray? Nanguyab na ni mo?
1: Wa man.
0: Pagbantay anang Ray, ha? Marunong ba kayo na?
1: Ha? Ganun nakasulti man kaanya ni.
0: Mailhan man good. Maayo kay manulti. Expert kaayo. Mawitong niingon sila nga si Ray, kung mo ay musulti, makabuhig patay. Kay makatuo man kita. Katawa magug ka. Nadakas pa sa kalye ni Ray, no? Paglikay, yutaw na anak niya may ka. Kay tingag magmahay ka.
1: Buutan man good si Ray? Di man siya maldito.
0: Wa man good kumuingon nga maldito siya. Pero pagmatngon lang ba? Kay inosente ba kayo ta? Ikan ba tas probinsya? Mailag yung tas pagkamarunong sa mga lalaki.
1: Okay, Ramang Gord. Basta kay dili daw tang tao si Ray. Buutan siya nini.
0: Uy, milaban biya siya. Unsa, na-inlove na kaniya, ha?
1: Wa, uy, in love good town. Sige na mga tuwag niya ta. Ikaw rabitay niingon nga sa'yo patag-duty, ugma. Sige na. Good night na, nene.
0: Okay. Good night.

0: Sige na, Maika. Sugta na taon ko. Tuhoy ko. Kay matinudanon ba ako sa akong gibati ni Animo. Please, ayaw na kong pantusa pa. Please, May.
1: Nga do bang ako manggiyad, Harry? Kadagang babae diya, ah.
0: Nga nung itukmod mag-unin mo nga to nila. Nga ikaw may akong gigog ma.
1: Kuan, I mean, dagan pa magugugpangandoy sa kinabuhi. Gusto kong mahuas sa kalisod ang akong pamilya, Ray.
0: Oh, parehas, mamitaw tagpangandoy, May. Tuwad kayo mausap na akong pangandoy alas sa akong pamilya. So, parehas tagol sa kinabuhi. Di ba? Parison kita. O nga, sige na. Sugtan ako, please.
2: Mga palangga anniversary sale at tulos sa pagpahigayon sa second anniversary nung Lading Infinite Radio Valencia sa Tibukinon pero September 18 2025 ang Long Viernes magpahigayon kita og special health forum caravan kauban ang atong mga naturopathic practitioner Doc El Palma, Doc Frank Labadan and NBS medical team ang health forum caravan pagkahimuon sa Clay Gel Store Valencia sa Tibukinon og sell day sa tanang mga Clay Gel Store og sa tanang NBS FM Station. Sell day sa tanan na tumag Clay Gel Store. At sa second anniversary nung Lading Infinite Radio Valencia Bukidnon. Karong September 18, 2025 at Long Viernes. Free consultation, free check-up o ang liktora sa pagpasabot sa pag-ugmad sa maayong panglawas. Ang Health Forum Caravan pagkahimuon sa Clay Gel Store Valencia City Bukidnon. Nahimutang sa ML Quezon Street Valencia City Bukidnon at Bangsa Marses Corporation. Pangitaan lang ang tatak Clay Gel Store nung Lading Sprout. Og sell day sa tanang mga Clay Gel Store og sa tanang NBS FM Station. Just nga 25% nga diskwento sa tanan na itong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, Jesse, Nung Lading Essential Oil, Clay Gel Soap, Viscomama Eye Drops, Grome, ug ang Carry Perfume. Sa matagpalit worth of 5,000 pesos, free 1 box Power 10 Probio Capsule. Worth of 4,000 pesos, free 1 box Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. O kung 3,000 pesos lamang, free kagihapon sa Clay Gel Coffee Mix. Special Health Forum Caravan atong sa second anniversary sa Nung Lading Infinite Radio Valencia sa Tibukidnon. O sell day sa tanang Clay Gel Store o mga NBS FM Station. Karong September 18, 2025 at Adlaw na Biyernes. Aron ikaw mag-avail, bisitaha lamang ang pinakaduol na Clay Gel Store sa inyong mga lugar. Bisitaha usap ang pinakaduol na Nung Lading Radio o Nung Lading Infinite Radio.
3: Uy, sata. Di ko na makaya.
4: Ah, sa'yo ba di mong naluya? Asa ah, malag imong resistensya?
3: Ito nyo ba? Idaran naman ka, pero daw di mangkakapuyon.
4: Tugod, ay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kini, oh?
5: Power 10 Probio Capsule? Tinood ka na hikala. Ang Power 10 Probio Capsule. Garantisado ang ka-epektibo. Muhilo sa itong polon o sistema sa itong lawas. Ipagawas ang toxins. O mo normal ang bowel movement. Ligon ang immune system. Nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney, o memory enhancer sa kidney. Mupugong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure, o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity. Hinungdan sa balatiyan.
6: Pagka Power Good yan?
5: Power Good ang atong lawas. Kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule.
4: Yapa!
6: Puska lang, Papa! Uy!
5: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba, mahal?
6: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapahihayhay! Mas power si Mama!
5: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, Nung Lading Products Authorized Dealers, tanan nga Clay Gel Store, og niining istasyon.
7: Gusto ka bang mahimong mas himsog og mas ligon ang imong lawas? The natural way? Clay Gel Mixers Food Supplement.
8: Clay Gel Mixers Food Supplement.
7: Ang Clay Gel, usa ka powerful blend of 5 herbal extracts. Naginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw, nga pag-atipan sa panglawas, na ay alingatong extract. Brand na tradisyonal na gigamit aron mo suporta sa kidney health o makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. The I Serpentina Extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation o heart wellness. The I Tanka Pedra Extract na tradisyonal nga gigamit aron mo suporta sa liver function, healthy digestion o urinary tract health. Dugang pa ang Black Garlic Extract, rich in antioxidants na makatabang sa pagbalikon sa immune system, pagsuporta sa heart health og overall vitality. Og syempre, Sambag Sambag Extract, traditional na gigamit aron mo suporta sa respiratory health og makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clytel Mix Herbs supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant og anti-inflammatory support. Ayaw hulata nga muabot ang panahon na maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clytel Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatian, Clytel Mix Herbs.
9: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga, pero mas maganda kung ang kaping iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pangpagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Dito na tayo sa healthy.
10: Sawa ko eh. Galit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako diyan. Ang labad pag hindi ako guwong.
11: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
10: Unsa?
11: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
12: Jassy Vitamin C plus Zinc.
11: Jassy Vitamin C plus Zinc.
13: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
14: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Vistamac Eye Drops.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Biscomac Eye Drops. Biscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, nung laring radio stations o sa pinakadaolong mabutika sa inyong mga lugar.
2: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, huwa kong magdahom. Nanambok na sila. O niya, nitaas. Kananay, mato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba. Natingala kay nano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nya matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag dilaha sa mato nga kananingon ko nga nindot yun ang growmate. Nalipay ko ng lading ba kay sa una mong gusagag may pa sila naguul ko ba kay lisod pa kanun di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon pero karon ng lading luritugan bisan pagwa may sudan bisan og bahaw nala akong kumuon may pakaon kay gutom lagi ko kayo. Siko, please, again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga maugyoy. Dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
3: Grooming multivitamin syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to go,

0: Seryoso bitaw ka, Ray?
1: Wala kita, Honmai. Seryoso ko. Please, kaluy ang taon ko.
0: Sige. Oy na.
1: Ha? O na? You mean, imo na kong gisugot? Ha? Yes! Yes! Thank you, Mai. Thank you. I love you. I love you.
0: Uy! Uy! Unsa man ka? Kakawatan ba ni mong gahawin?
1: It's because I love you very much. Lipay kay ko, Mai. Lipay kay ko.
0: Uy! Unsa man ka? Ayaw ko nagsaba diha. May bawat kay itang madam na. Makasapaan kita. Bawal pa yung mag-uyap-uyap kiniha.
1: Magkasabot lang na si madam, oy. Labi na't mahibaw siya na tinudanay ang akong tinguhan yan niyo. Ay, thank you kay May, ha? O salamat nga wagi ko ni Mpanto sa utas. I love you, May. I love you, Gitaya.
0: Uy, ayaw ba'y ako binuangi, ha? Ayaw kayo ba'y taon?
1: Ay, di, uy. Binuang ko taon. Mahal kay tika. Di mahitabo na magbinuang ko niyo.

0: Hah? Uyab na mo ni Ray? Daan pala gigid ko.
1: Buotan man gud si Ray, nini. Naglipok lang yun ko, nganong murag init kayo kaniya.
0: Di man gud init. Ikaw man akong gipanaganaan. Mas una bi ako nimo din ha sa restaurant ni Madam. Nakahibaw ko sa makabuang anang Ray. Dugan kini siya babaeng gipahilak, uy.
1: Ayaw kabalakan ako, uy. Magmatkon ko sa akong kaugalingon. Dili mahitabong itugyan akong una-una ang akong pagkababay ngadto ni Ray. Dili na mahitabo, nene.

0: Magpapauli ka sa inyong probinsya?
1: Oh, madam. Day off mangod na ako. Igo na kong mudoaw nilang papa og ako igsoon dito. Mubalik dayon ko og sayo og ma, madam. Kay duty naman sad kong.
0: Okay, sige. Siguroha lang yun nga mabalik ka dayon og ma. Lisod kayo nang nay mga absent ninyo kay magkuwang kita sa vote server din eh. Karon gani ho, nga may absent si Ray, lisod yun kayo. Pero, di man di ka mapugnan kay day off man mo. Basta kay, sa'yo lang yun balik din ni Ugma.
1: Okay, madam. Sure, madam. Sa'yo kay kung mabalik din ni Ugma.

0: Maika, sakay din eh.
1: Oh, may amalagi ka. Di ba may absent ka? Kay na kay emergency?
0: Sakay na din eh ba? Unya na ta magsulti. Dali na.
1: Kuan, mupauli man ko sa probinsya, Ray.
0: Nahibaw man bitaw ko. Dali na ba? Sakay na.
1: Asa lagi ta?
0: Ihatod di ka nga to sa terminal nga. Makasakay ka pa ingon sa inyo. Dali na, sakay na.
1: Okay.
0: Okay. Pangupot ha. Kaya mo larga na ta. Okay?

0: Ray. Nganong nanood ta ining kwarto? Ingan kaim kong ihatod sa terminal nga makasakay ko paingon sa amo.
1: Nga nalangkod. Mamahuwayo na ta din eh. Dalayo na ba eh.
0: Malo, uy, Ray. Unsa ba? Imo magkukong gigapos. Huy, ayaw ba akong binuangi ha?
1: Di, uy. Binuangan ko. Mahal kaya di ka. Nga, binuangan na ino ha? I love you so much, Maika.
0: Ray, ayaw. Ayaw pa.
1: Maika.
0: Ray.

0: Ayaw pa kayo, Makmay. Please.
1: Ray, unsaon naman lang na ako ini. Tingalik mo mabdos ko.
0: Ay, nga naman na igot. Ayaw kadlock, okay? Di lagi ti kapasagdan. Promise.

0: Uy, maayo kay sayo kang nabalik din sa restaurant, Maika. May na lang, bisag ka diyo tra kaayo. Pero nakaulit ka yun sa atong probinsya. Kumusta naman sila si mama ni mo dito?
1: Oh, aha. Ay, kuan, maayo raman sila si mama ni.
0: Maayo noon. Di kita magkakuyog pagpauli ay. Kay, di man parehas atong day off. Unya na lang kumuli, oy, dito sa ato ba? Magtigo muna ako. Aron makahatag kong kwarta sa akong pamilya dito. Naluya taw ka sa biyahe, no? Ay, klaro kayo sa imong mata. Nawa kay tuog.
1: Aha.
0: Pahuway lang una dito sa iyo. Kung mahuman na ka-duty. Pamuwi sa imong katuog, Maika.

0: unsa? Mabdos ka, Maika?
1: Ore, mabdos ko. Duha ka buwan.
0: Pero nga naman, huwa ka na'y magmatngon. Di ba, nag-fails man ka?
1: Naaman ko'y mga higayon nga malimot kong tumar.
0: Ah, grabe! Oh. Dangaga, sabi mo eh.
1: Ray, huwag sabot ni mong ipasabot, ha? Nga dili ka manubag ni naitabot na ako.
0: Ay, nahibaw ka gayon nga daghan pa kitang pangandoy sa kinabuhi, ha? Nagdinanghag ka, usab! Di pa ko andam nga magkapamilya. Di pa may ka.
2: Mga palangga anniversary sale atul sa pagpahigayon sa second anniversary nung Lading Infinite Radio Valencia City Bukidnon pero September 18 2025 ang long viernes magpahigayon kita og special health forum caravan kauban ang atong mga naturopathic practitioner Dr. El Palma, Dr. Frank Labadan and NBS medical team ang health forum caravan pagkahimuon sa Clay Gel Store Valencia City Bukidnon og sell day sa tanang mga Clay Gel Store og sa tanang NBS FM Station. Sell day sa tanan na tumag Clay Gel Store. Atul sa second anniversary nung Lading Infinite Radio Valencia Bukidnon. Karong September 18, 2025 at long viernes. Free consultation, free check-up ug ang liktora sa pagpasabot sa pag-ugmad sa maayong panglawas. Ang Health Forum Caravan pagkahimuon sa Clay Gel Store Valencia City Bukidnon. Nahimutang sa ML Quezon Street Valencia City Bukidnon at Bangsa Marses Corporation. Pangitaalang ang tatak Clay Gel Store nung Lading Sprada. Og sell day sa tanang mga Clay Gel Store og sa tanang NBS FM Station. Just nga 25% nga diskwento sa tanan na itong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, Jesse, Nung Lading Essential Oil, Clay Gel Soap, Viscomap Eye Drops, Grome, ug ang Carol Perfume. Sa matagpalit worth of 5,000 pesos, free 1 box Power 10 Probio Capsule. Worth of 4,000 pesos, free 1 box Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. O kung 3,000 pesos lamang, free kagihapon sa Clay Gel Coffee Mix. Special Health Forum Caravan atong sa second anniversary sa Nung Lading Infinite Radio Valencia sa Tipo Pignon. O sell day sa tanang Clay Gel Store o mga NBS FM Station. Karong September 18, 2025 at long na Biyernes. Aron ikaw mag-avail, bisitaha lamang ang pinakaduol na Clay Gel Store sa inyong mga lugar. Bisitaha usap ang pinakaduol na Nung Lading Radio o Nung Lading Infinite Radio.
3: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imulawas? The natural way? Clay Gel Mixers Food Supplement.
4: Clay Gel Mixers Food Supplement.
3: Ang Clay Gel, usaka powerful blend of 5 herbal extracts. Nagilimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw ng pag-atipan sa panglawas. Na ay alingatong extract. Na tradisyonal na gigamit aron musuporta sa kidney health. O makatabang sa pag-mintinar sa normal nga uric acid level. The eye serpentina extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties, nga makatabang sa healthy blood circulation, o heart wellness. The eye tanka pedra extract, nga traditional nga gigamit, aron musuporta sa liver function, healthy digestion, o urinary tract health. Dugang pa, ang black garlic extract, rich in antioxidants, nga makatabang sa pagbalikon sa immune system, pagsuporta sa heart health, o overall vitality, o syempre, sampa. Pagsamog extract, traditional nga gigamit, aron mo suporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clay Gel Mix Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant ug anti-inflammatory support. Ayawulata nga muabot ang panahon na maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clay Gel Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Mix Herbs.
2: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nung Lading's products.
5: Power 10 Probio Capsule.
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
7: Mary Jean Auman.
8: Tagaasa ka, ma'am.
7: Nagakwalas. Purok 3. Kung saan malayang gipagpalit, ma'am?
8: Kung ano yung akong gipalit, kaning Coffee Mix o kaning Power 10. Kaya maumang yun nilindot nga mga produkto nga ginagamit na mo.
7: Kamutan na nagagamit?
8: Oo, kamitan na.
7: Kung saan may nakaagunin ninyo, ma'am, ganong may gamit ka mo, anin nga nasampit nga mga produkto?
8: Akong ba na, sir, may nasya isi sa likod. Nagamintin siya aning Coffee Mix o kaning Capsule. Kaluyan sa Ginoo, himbuto yun siya.
7: Kung saan ang Capsule, ma'am?
8: Power 10. O kanipong Coffee Mix na kape. May ginaadlaw niyang giinainom. Taluyan sa Ginoo, sir. Himbuto yung sis dire din. Ako pong ugangan, sir, kanang bali upirahanan unta siya ang hitabo. Nagmintin niya po na ani Power 10. Taluyan sa Ginoo. Nakalibang ragyod siya. Wala na namo ipadayo kupira. Ako kay ko pasalamat sa aning produkto. Pasalamat yung gusto nga makakuan yun siya sa mga normal nga mga ato ang makalibang matag-adlaw.
7: Sa may imong panawagan, ma'am, gato na sa atong mga kaigsunan nga naminaw karon.
8: Kung gusto sila mo, sulay lang good sila aning nga produkto sa lungla din. Nindot kaayo ni nga produkto. Sulayan lang nila. Pero dili yun sila magmahay aning nga produkto.
5: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
5: Mag-Power 10 Probio Capsule na.
9: Power 10 Probio Capsule.
10: Noong lading, essential oil.
11: Adelaida Bernayha, taga Kampo Islam, SND. Ang akong paggamit sa Power 10, nakatabang sa akong gibati, sa akong bukol-bukol sa ulo o sakit sa akong likod. Dugay na kayto na akong gibati, mga pila na katuig, kaya ato pa to gasugod sa 2013. Karon, salamat sa Ginoo nga naayo ang akong gibati tungod sa inyo ang mga produkto nga akong gigamit. Katong haplas pod sa panakit sa tuhod, makatabang pod. Sakit kay akong tuhod, dili ko halos pagkalakaw. Kaluoy sa Ginoo, maupoy na kaayo ang haplas.
10: Noong laring, essential oil.
5: Mag-Power 10 Probio Capsule na.
9: Power 10 Probio Capsule.
12: Ko si Lolita Bilarmino, nagpuyo dire sa Poroptapol, Digo City. Salamat kaayo sa produkto ni Noong Lading kay natabangan ko, naayo ko sa akong mga sakit nga gibati. Nasakit ko, sakit sa kasing-kasing, napog ko'y sakit sa diabetic mellitus type 2. Muna, usahay, arthritis pagyod kay mamanhod akong mga kamot. O nga, naayo mang kuwani sa Power 10 ni Labina, maayo kayo imno ng Power 10. O ang Jassy nga vitamins, maayo yun nga mugamit sila kay makaayo yun sa itong mga gibati.
6: Mungkagto ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nungladings product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang atong mga Glacial Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinungdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
13: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nungladings Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nungladings Essential Oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas og natural ang gamita.
5: Nungladings Essential Oil.
14: Mapalit sa tanang Clay Gel Store. Nungladings Radio. Ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
5: Sulayay ang natural nga Nungladings Essential Oil.
15: Pag-away sa ito. Hindi ko na makaya.
16: Ah, sa'yo ba di mong naluya? Asa ba nag-imong resistensya?
15: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka, pero daw di manggagapuyon.
16: Tugod, dahil kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kini, oh?
14: Power 10 Probio Capsule? Tinood ka na higala. Ang Power 10 Probio Capsule. Garantisado ang kaepitibo. Muhinlo sa itong polon o sistema sa itong lawas. Ipagawas ang toxins. O normal ang bowel movement. Ligon ang immune system. Nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney, o memory enhancer subclinic. Mupugong sa heart attack, stroke, taas ng blood pressure, o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan ang acidity, hinungdan sa balatiyan.
16: Sa Power Duty ay?
14: Power Duty ang atong lawas. Kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule.
17: Yapa!
16: Puska ng papa, oy!
14: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba mahal?
16: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapahihay-hay! Mas power si mama!
14: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika. Nung lading products authorized dealers. Tanan nga Clay Gel Store. O niining istasyon.
3: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

Gel Coffee. At lauman o gabi, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store. Super.

0: Ni, unsa naman ay akong buhaton ini? Gilayasan kong Ray sa pagkahibaw niyang mabdos ko.
1: Ay. Wabiyagin ko magkuwang sa pagpahimang no manin mo bahin ni Ray, ha? Ay. Huwag ka na mahimo. Gawa sa pag-atubang ining problema, ha? Dawata ang kamatuuran nga usakas na biktima ni Ray.
0: Ni ang akong mga ginikanan. Unsa makailang bation kung mahibaw sila sa akong kahintang.
1: Oh, natural lang ang masuko sa nimo. Pero, mula ba'y rana? Angay silang mahibaw ni imong kahintang, Maika. Pahibawa ang imong pamilya ni Hitabua.

0: Gipatawag ti ka. Kay nabawon ako nga mabdos kamay ka.
1: Madam.
0: Huwag na ibawag ka ba yagyod? Sa akong balaod din eh. Gibawal na ko ninyo ang maguyab-uyab. Pero gisupak ko ninyo. Maong, magpasensyahin lang ta. Di na kumasagot nga magpadayon ka sa pagtrabaho din eh sa akong restaurant. Pauli na lang sa inyo, may ka.
1: Oh, madam. Madam.

0: Unsa? Mubalik ang trabaho ngadto sa syudad?
1: Opa, dako naman si Inday. Ay, dili mahimong di ko manarabaho pa. Unsa naman lay akong ikapalit nga kinanglano ni Inday kung ako'y trabaho.
0: Unya, asa magkamarabaho dito?
1: Nagkasultiming nini sa cellphone pa. Pasulun ko nung kuniaglaing restaurant dito. Naaman ko nung hiring.
0: Nahala. Maumang ka na imong gustong buhaton. Sige, uyunan ti ka anak.
1: Ibilin lang una na ko ang bata pa, ha? Mag-ulian lang yan ko din, he? O di ba, magpadadanan lang ko ni mo kwarta, ha, pa?

0: Mao ni siya akong giingon nimo, Sir Mario. Ang akong amiga nga si Maika, single mom in town, maong kinahanglan gyud siya trabaho. Maika, mao ni si Sir Mario, ang tag-iya sa restaurant nga nag-hiring.
1: Hi, Sir Mario.
2: Mao din niya ang imong amiga, Nini. Maayo kinatabangan ko nimo aron makakita akong food server sa akong restaurant. Stay-in ang akong gipangita, Maika.
1: Yes, sir. Mas malipay sa kong stay-in, sir. Aron di na lang kong mag-abang sa akong kapuy-an din niya.
2: Maayo kung mau ka na. Makahimok kas pagsugod karon dayong adlaw, Maika.

0: May ka? May! Buat una!
1: Arnold? Ngano?
0: Suga ni mong nilakaw eh. Oo, kagukod ni muda.
1: Nga naman, may tuyo ka ba?
0: Samday ka. Nga, nagdali mga ka.
1: Magpadama ko kukwarta dito sa amo. Aron na ay magamit si Papa para sa akong anak. Muato ko remittance center.
0: Ah, sige, sige. Ihatod di ka.
1: Ha? O ganun ihatod man ko na kunin mo?
0: Basta lang. Wala akong gusto. Nga, safe imong lakaw. Baong ihatod di ka, may ka.
1: Ayaw na, oy. Di na kinahanglang ihatod pa kunin mo. Sige ha, kay nagdali ko.
0: Kadiot lang.
1: Oh.
0: May ka? Nakagusto ko nimo. I love you.
1: Nagi ko'y mahinumduman, anak. Ay ko gunit eh. Ayaw na di ko usba ha. Wa ko makagusto ini. Ug labaw nang wa sad ko makagusto nimo.
0: Bisan unsa ang panimog insulto nako, may ka. Di na makatarog sa akong pagbati din. Mahal ti ka. Matag-adlaw nga makita ti ka sa imong trabuhan. Murag, usayaw sa kalipay ang akong kasing-kasing.
1: Ayan akong padung ka, anak, oy. Tili ko ni mong patunto, Arnold. Muingan kang mahal ko ni mo. Pero labing siguro, hiniktan ka na sa diay sa uban.
0: Ha? Hiniktan? Buot ni mong pasabot, nagduda kang minyo ko. May asawa? Sa imong tanaw, sa akong naong minyo di ko dagway.
1: Dili na ko magpailad pa, Arnold. Nakatilaw na kong pagpangilad sa usa ka lalaki. Dili na ko magpadapa.
0: Anong imo magong ipareha sa uban, na ka? Tinud-anay ni akong pagigugma nimo. Anong di man ko nimo tuuhan? Please, Maika. Hatagi kong chance. Akong ipamatuod nimo nga matinud-anon ko sa akong tinguha din nimo. Please, Maika. Dili makatarungan nun kung ako'y imong silutan. Tungod sa uban, Maika. Please, Maika. Kaluhi ko. Please.
1: Arnold.
2: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas? The natural way? Clay Gel Mixers Food Supplement.
3: Clay Gel Mixers Food Supplement.
2: Ang Clay Gel, usaka powerful blend of 5 herbal extracts. Naginimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Na ay alingatong extract. Na tradisyonal nga gigamit aron mo suporta sa kidney health. Ug makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. Na ay serpentina extract. Known for its antioxidant, anti-inflammatory properties. Nga makatabang sa healthy blood circulation. Ug heart wellness. Na ay chanka pedra extract. Na traditional nga gigamit aron mo suporta sa liver function, healthy digestion, o urinary

0: acid levels, antioxidant o anti-inflammatory support. Ayawula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambaran sa mga nagbalatiyan. Clay Gel Mix Herbs.
1: Ka nga ang Power 10 Probi Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina o daghan pa?
2: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan o pagpaligon sa immune system aro dili tadali magsakit.
1: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
2: Green barley o spirulina naghatag ni sila o vitamins o minerals nga gikinahanglan nato para kusgan o alerto.
1: Guayabano o gatakala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
2: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule, mapalit sa pinakaduol ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
3: Mga testimonya sa kaepektibo sa New Leading's products. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Just see. Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Will you mouse, sir? Kamalan lalalanaw.
5: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
4: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
5: Sa diyang wala pa ka nagkagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong nga gipamatigid sa imong lawas?
4: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas ko sugar, napugoy arthritis. Then sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassy, kapasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Dimintin nyo na ako nakahantot karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, muna yan ijo ko. Muna pasalamat ko sa Ginoo na. Ako pong giawag ang mga silingan diya sa Barangay Kamalan na epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang Lung Lading.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado. Jassy! Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Mila Baklay, nagpuyo sa Purok 3, Mati Digus Labo Resort. Nagpasalamat ko sa Power 10 sa produkto ni Mang Lading. Kada Power 10 o Jassy Clegel Coffee muna akong gigamit na nakadungko sa radyo. Kung salamat sa Diyos na ulian Diyos ko. Kundi ako giawag ang tanan nga kami nakadungko karon ron. Naunta mo gamit sila ani kay ako na mild stroke. Mura di nakaayo sa akong panglawas karon ron. Nakalakaw Diyos ko sa tinood. Salamat kayo sa produkto ni Mang Labing.
1: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Maukad to ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nung Labing's product. Ikaw gusto tong musulay, bisitaha ang ato mga Glenjo Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
7: Nana, init tubig. Manginom na tao, Clay Gel Coffee Mix?
8: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
7: Imna na yung Clay Gel Coffee Mix, han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
8: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata i-start per me sa Clay Gel Coffee Mix.
7: You're welcome, han. Tara, maglakaw na ta. Magdugang na punta o palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herba ug all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Imo sa Face Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
9: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
10: Basic sa luyos sa taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko. Protektahi ang imong kaugalingon

0: pamilya ni ana ang Jazzy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay na kining vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jazzy Vitamin C plus Zinc Capsule.
1: Ang gamit na po,
0: mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

0: Gipatawag ko ni mo, Sir Mario?
1: May namatikdan magkukusay imong lawas. Gusto na akong sutaon kung husto ba ko. Mabdos ka, unsa.
0: Oh, sir. Mabdos ko among anak ni Arnold. Pero sukad siya mahibaw sa akong kahimtang, wala siya mo pakita na ako. Nga nang ingon ini man ang mahitabo na ako, Pirmi. Buang ko. Misa nakakaon akong tagam, pero magpailan lang kihapon ko. Bunggo ko.
1: Ayaw ba sulang imong kaugalingon, Maika? Wa kaysa. Nahigugma ka lang. Maong naingon ka.
0: Sir Mario.
1: Suway ko na siya tawag sa cellphone. Kining ako mo'y gamitaw. Basin pag-itubag siya.
0: Salamat, sir.

0: Arnold! Arnold, salamat kay nitong pagka.
1: Anong nanawag ka?
0: Arnold, nganong imo man kong giingon ini? Nganong imo kong gitunto? Imo kong gipatuong gimahal ko ni mo?
1: Pagtinuod, mahal ka ka, may ka, pero minyap ko. Pagpagpag sa imong
0: gimahal. Okay, wow! Gipatuo ko ni mong ulitaw ka? Ikaw lang dahil ko ni mong ipaymuslan. Huwag kay, wow! Ay, nalayaw na! Magkiksulti pa ko di mo! Salbahis ka, man kay uaw!
2: Gusto na, Maika. Ayaw ko na. Gusto na.
0: Nanungingon sila ini!

0: May ka?
1: Oh, Sir Mario. Ikaw man din yung nanuktok sa akong quarter. May tuyo ka, sir?
0: Pasudlaw na ako, Bi. Aron mapahimutan yung akong mga da.
1: Oh, sir. So, dire. Kadagan ko't anang imong da, sir. Nangumpra malagi kag mga groceries.
0: Miingon ka man nga mo pa uli ka nga to sa probinsya. Aron makaduaw ka sa imong mga anak.
1: Oh, yes, sir. Si Papa may akong gibinlan sa akong duha ka mga anak. Og misaad ko niya nga mag-ulian ko dito matag day off na ako.
0: Maong nangumpra ko ini. Aron madana to ngadto sa probinsya kining mga groceries.
1: Oh, madana to? Buot nimong ipasabot nga. Mukuyog ka na ako nga mapuulit ngadto sa among probinsya, Sir Mario?
0: Yes, Maika. Mukuyog ko nimo. Kay gusto kong ikaila ang imong mga ginikanan. Og labaw sa tanan, gusto ko sab nga ikaila ang imong mga anak.
1: Oh, sir.
0: Maika, dugay ko na kayong kitago sa kong dugkan kining pagbatia. I love you.
1: Oh. Ha? Sir Mario?
0: Please, ayaw ko kasi lagi. Gusto lang kong mahibaw ka sa akong gibati. Nahibaw ka giyod ka dugay na kay kong nabiyuto. Ugsukad mamatay ang akong asawa. Wala ko maghunauna nga magminyo papag-usap. Pero sa diyang kikaila ko ikaw, nabuhi pagkalit ang akong pagbati. Mahal ko ikaw, Maika. Masakitan ko kung masakitan ka. Because I love you so much.
1: Oh, Sir Mario.
0: Manginaot kong makadawat kauntan ako. Matinudan ko sa akong kugman imo. Ugaandam kong mga mahan sa imong mga anak.
1: Sir Mario, ang tinuod, gaan sad kaayo ang akong kipati nimo. Sir, sa imong kaayo di rin ako. Nakakatun sa kong pagmahal nimo, Sir Mario.
0: Mario na lang iha. Malipayon kay ko. Wa ko magdahom nga may pagbati kasabdiin ako. Salamat kayo, Maika. Sige, karun na yun. Mangadto ta sa inyong probinsya. Atong kuhaon ang imong mga anak. Aron ato silang dadun din sa syudad. Ilon ko silang ako yung kaugalingong mga anak.
1: Salamat kayo, Mario. Daghan kaing salamat. Salamat.

0: Sunday, mga palangga anniversary sale. At tulad sa pagpahigayon sa second anniversary nung Lading Infinite Radio Valencia sa Cebu, Quinon, karong September 18, 2025, ang Long Biyernes. Magpahigayon kita og Special Health Forum Caravan, kauban ang atong mga naturopathic practitioner, Doc L. Palma, Doc Frank Labadan, and NBS Medical Team. Ang Health Forum Caravan, pagkahimuon sa Clay Gel Store Valencia sa Cebu, Quinon, og sell days sa tanang mga Clay Gel Store og sa tanang NBS FM Station. Sell days sa tanan na tumag Clay Gel Store. At sa second anniversary nung Lading Infinite Radio Valencia Bukidnon, karong September 18, 2025, at Long Biyernes. Free consultation, free check-up ug ang liktora sa pagpasabot sa pag-ugmad sa maayong panglawas. Ang Health Forum Caravan, pagkahimuon sa Clay Gel Store Valencia City Bukidnon, nahimutang sa ML Quezon Street Valencia City Bukidnon, at bang sa Marses Corporation. Pangitaalang ang tatak Clay Gel Store nung Lading Sprout og sell day sa tanang mga Clay Gel Store og sa tanang NBS FM Station. Just nga 25% nga diskwento sa tanan na itong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, Jesse Nung Lading Essential Oil, Clay Gel Soap, Visco Mama Eye Drops, Grooming ug ang Carry Perfume sa matagpalit worth of 5,000 pesos. Free 1 box Power 10 Probio Capsule worth of 4,000 pesos. Free 1 box Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement o kung 3,000 pesos lamang, free kagihapon sa Clay Gel Coffee Mix. Special Health Forum Caravan atong sa second anniversary sa nung Lading Infinite Radio Valencia sa Cebu, Quinon. Og sell day sa tanang Clay Gel Store o mga NBS FM Station karong September 18, 2025, at law na Biyernes. Aron ikaw mag-avail, bisitaha lamang ang pinakaduol na Clay Gel Store sa inyong mga lugar. Bisitaha usap ang pinakaduol na nung Lading Radio o nung Lading Infinite Radio.
1: Nga ang Power 10 Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina ug daghan pa.
2: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
1: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
2: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
1: Guayabano ug kala tabang ni sila para mas ligon ang atong utok ug malikayan ang stress. Cranberry ug turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract ug inflammation. Moringa ug vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system ug nutrisyon.
2: Busa, kung gusto kang himsog ug kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Probio Capsule ang imong kauban.
1: Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa pinakaduol nga mga parmasya ug butika sa inyong mga lugar.
3: Mga ka-Power 10 ug mga ka-Clay Gel, maay ka pagpabidaw kanatong tanan. Welcome na usab sa tuaga tulumanon, agiya sa pag-ugmad sa maayong kapaglawas. Siyempre, kauban ninyo kanunay sa kahagina, Dr. Al Palma, niining atak na akalon. Kahatag na usab sa mga pipila ka mga topiko alang sa tuaga lawas. And of course, ang pagpadayon yun sa paggamit sa tuaga kasaligan nga Power 10 Probio Capsule sa tuaga Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Katuang aduha ka kapsula mga Power 10 mo yun ay batasana nga gamito limo sa matag adlaw. Alam sa diyan atong lawas, sigurado gayon nga layo sa mga balatian makuha nato ang mga materyales sa Power 10 Probio Capsule, mga sustansya, mga vitamins and minerals o mga uban nga mga properties nagikan sa tanom nga makahatag og kaayuhan sa tuang lawas. Alang gayon sa mga materyales nga importante kayo kay ang vitamins and minerals mao gyud gyud na ang mahimo nga pagkaon sa tuang selula, ngadto sa tuang tissue, sa tuang organs ug ngadto na sa tibuok sistema sa tuang lawas. Mao na hinungdan magka-Power 10 nga kun mogamit ani ana lahi ra gyud ang tuang nga pamati. Ingon man usab kakasaligan ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Pinasahi po ni siya nga kapsula mga Power 10 tungod kay magahatag ni siya og mga medicinal herbal nga properties. Kung mag-isgutag herbal mga Power 10 na adiha ang mga importanteng properties na buayo sa mga mibigay na o naguba na itong mga organs, sistema sa itong lawas. Kung yan, anay mga forming diha nga mga bato, doon mga forming diha nga mga paghubad sa tuang utok, doon mga Libabag niya sa tuang tinai, sa tuang mga ugat, sa mga bukol, sa gianan, sa ihi. Ayaw ka problema kay doon natin kasulba ni Ana. Usa sa mga makatabag, kanimo nga tuaga, Glagel Mixed Herbs Food Supplement. Nga doon ay mga naklasiklase nga mga sangkap. Pili ka tuaga kapsulang, Power 10 Provide Capsule, nga tuaga, Glagel Mixed Herbs Food Supplement. Makatabang kini magka-Power 10 sa gitawag nga Benign Prostatic Hyperplasia or BPH. Sa ito bisaya pa magka-Power 10, kaning gitawag nga problema sa prostate o ang pagdako sa prostate magka-Power 10. Usang yun siya kasagalan nga kondisyon nga maka-apikto sa mga tigulang nga mga lalaki. Kung kini nga issue ng mga kapawartan, dili lang maka-apikto sa pag-ihi kundili makadaot usab sa mga importanteng mga organs sa tuang lawas, especially sa mga lalaki. Ang paghubag sa prostate mga kapawartan, usang kini ka-kondisyon nga diin ang tuang prostate gland nga nahimutang ka na ilalom sa pantog. Kung naglibot mga kapawartan sa tubo nga naglalag-ihi ka nang itawag nga urethra, mudako pag-ayo magkapawartan tungkol sa pagtubo sa iyang tisyo. Kini magkapawartan nga pagtubo, kasagalan magsugod ni sa mga lalaki sa edad nga 40, ngadto magkapawartan sa 60 kung sa 60 ang edad. Maapiktuhan ani katunga sa mga lalaki. Importante kining hinumduman magkapawartan ug sagad ang mga pasyente nako magkapawartan. Maog yun ni sagad ang mga reklamo, especially sa mga lalaki, kining pagdako or paghubag sa prostate magkapawartan. Samtang ang prostate mismo dili makamatay magkapawartan, apan ang komplikasyon ini mahimong seryoso ang kadaot niini unya kasagalan magkapawartan mo resulta ni sa pagpugong sa pag-agos or pag-ihi sa mga lalaki. Ang pagdako sa prostate magkapawartan mo pilit ni sa urethra diha sa tubo magkapawartan nga gialas tong ihi unya makalisod ni sa pag-ihi magkapawartan kay mo piit man na sa tubo unya makapugong na spantog sa paghawas ug ihi. Dili nga resulta kanunay nga pag-ihi kalisod sa pagsugod sa pag-ihi ug pagbati nga dili kompleto ang pag-ihi magkapawartan. Murag na ay nabilin no kadaot sa pantog usab kanang bladder damage mo resulta na siya kun duna tay problema sa prostate nga kanunay nga pagpugong sa ihi makapaluya na sa kaunulan sa pantog unya mo resulta na sa huyang nga pantog ug pagkawala sa control. Unya duna na dayon infection sa urinary tract kanang gitawag nga UTI. Ang ihi nga dugay nga magpabilin sa pantog kay dili makagawas tungod kay mihubag ng prostate. Posible magkapawartan nga mapuyo ang bacteria unya makadugang na sa risgo sa infection sa urinary tract. Unya muporma na magkapawartan og bladder stone or kanang gitawag nga bato sa pantog. Ang gitawag nga prostate problem duna na stagnant nga ihi mahimong resulta sa pagporma sa mga bato sa pantog. Unya kadaot na dayon sa kidney or duna tay kidney damage tungod sa paghubag sa tuang prostate. Makapugong magkapawartan sa ihi nga mubalik sa kidney, unya mubunga na siya kadaot nga musangpon sa chronic kidney disease kon kidney failure. Unya ang dugo sa ihi, ang pressure gikan sa pag-ihi makapabuto sa huyang nga mga ugat. Dugo sa prostate unya mo resulta sa dugo sa ihi. Mo na nga dili gyud kumpiyansahan ang problema sa tuang prostate. Mo nang kanunay gyud ta magamit sa mga suplemento nga makatabang kaayo. Mo nang importante kay magapawartan ang alingatong, sambag-sambag, black garlic ug serpentina nga naa sa tuang Glagel Mixed Herbs Food Supplement. Makatabang magapawartan ang alingatong. Ang properties nga naa sa alingatong nga iisip kini nga naay natural nga properties sa pagtabang sa mga paghubag sa tuang prostate. Tungod kay katabang sa paghinay o pagpugong sa pagkailap sa selula nga mudako siya magka-power 10. Unya ang sambag-sambag nga adunay magka-power 10 anti-cancer properties ug gitun-an kini nga makasukol sa gitawag nga prostate problem. Unya samtang magka-power 10 ang black garlic nga fermented magka-power 10 adunay gitawag nga mahinungdanon nga anti-inflammatory ug antioxidant effect. Alang magkapawartan sa problema diha sa tuang pantog. Samtang ang serpentina, targeto niya magkapawartan ang metabolic syndrome associated prostate cancer. Tungod sa compound nga naa sa serpentina magkapawartan, mupugong ka na sa pagtubo sa tumor nga muresulta nga to sa prostate cancer. Unya lungagan pag yun sa turmeric nga dunay grabe kaayo nga anti-inflammatory nga dili maghubag ang atoang prostate. Manang ni ana ka mahinungdanon nga mogamit yung Glagel Mixed Herbs. Unya sagulan pa sa tuang Power 10 Probio Capsule nga dunay spirulina, moringa, green barley, gutukola. Kini nga mga sangkap nga naa sa tuang kapsulang Power 10 Probio Capsule. Adunay antioxidant, anti-inflammatory agent, ug adunay compound nga musukol nga mapugan ang paghimog bukol diha sa tuang nga prostata. Pinaagi sa pagkunhod sa kinatibuk-an nga paghubaga ug oxidative stress diha sa atoang nga pantog. Mo nang gamit sa makanunayon sa tuang Powertan Probio capsule ug sa tuang nga clay gel mix herbs kay dako kay ni katabang dili lang sa tuang nga prostate kundi sa tibuok natong panglawas bababae kaman o malalaki. Ang Powertan Probio capsule ug ang atoang clay gel mix herbs food supplement baog yun ang imuhang i-partner sa Batag Adlaw. Wala na kitay yung ulas pa lang sa pagpanayo surahan. Dr. L. Palma, mag-iingon ka ninyo lawas, malamang bahandi sa talan at ang abbingan. Pinagi sa paggamit sa Powertan Probio Capsule o sa tuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
4: Sa matagbuntag, pagkalamig yun sa ato paminaw. Kung kauban nato ang usak ka init nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na ug may health benefits pa. Gipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar, tungod kay ang nagpatamis na ini. Ang stevia, natural sweetener. Lami nga makatagbaw, sustansyang vitamin ang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng Lading Radio Station, ug sa tanang mga butika.
5: Mga amigo, mga biga! Kapeng-kape ka na ba? Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon, magadalit ka ninyo. Nining usa ka kapeng-kapeng tulumanon. Nga magahisgot sa mas maayong benepisyo nga atong makuha, pinaagi sa kape nga Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Aniya na ang Clay Gel Coffee Mix. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. Tulumanong dalit ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas.
6: Mga kakape sa Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyong tanalog. Welcome no sab nining atong tulumanon karon nga maghahatag og tabang kaninyo aron mamahimong himsog kaning atong kalawasan gamit ang kape nga napamatud-an nga adunay mga maayong resulta sa atong kalawasan. Kining atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang klase sa kape mga galagison nga nagaangkon sa 20 ka mga klase sa mga sangkap nga napamatud-an nga adunay mga benepisyo sa atong kalawasan. No? Kining atong Clay Gel Coffee Mix, 100% herbal, why side effects, why overdose, ang tuyog tumong, mo lamang ang pagtabang, mamahimong himsog ning atong lawas. And of course, alang sa katong mga kaigsunan na doon akaroon, nga doon na pa yung mga problema sa ilang kalawas at imani kanunay, mamahimo na kang matabangan sa ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Sa kaklase nga kape mga igalang igsuon, nga napamatudaan, nga maayo kaayo ang benepisyo nini sa atong kalawasan. Kamalo ba kay igalang igsuon, ang usa sa mga dakong ikat makatabang sa ato ang Clay Gel Coffee Mix, kining atong kamunggay o usab kining atong ginatawag nga mangosteen. Kining mga klase sa mga sangkap sa Clay Gel Coffee Mix mga igalag iso na pamatudaan kini siya nga aduna kini siya ipagtabang sa mas mahimong himsog ang atong kalawasan o usab aduna kini siya itaas nga antioxidant level. Ang antioxidant level mga igalag iso muna siya ang makatabang nga dili mag-oxidize og dayon ang atong lawas. Kini ang atong lawas mga igalag iso kadugayan, no? Sabi na kung kita pa ng litan magkatigwang na, magkasinatin ay nuntag mga pag-deteriorate sa ato ang mga kalawasan. Munang diligid ikatingala, nga nung si Lolo o si Lola, hinay na kayo glihok, no? Kunsa na lang ka ang unod o sulod niya ng ilang lawas, diba? Meaning to say, nag-deteriorate asad na. Pero mamahimo na ito na siyang mapugngan, mamahimo na itong mapahinay ang aging process sa atong lawas. Huwag ang pag-angkon sa ginatawag natong oxidation. Pinagi sa ato ang kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix mong good mga higalag isuon, 100% yun na siyang adunay pagtabang sa ato ang lawas. No? Inabinag yun, sama sa kong gayon, kinig yung mangosteen nga ginatawag na ito nga father of all antioxidant nga fruit. And of course, kining kamunggay, taas kini siyang antioxidant level. Maunang nga nindot kini siyang makatabang sa ato mga kalawasan. Maunang kung ikaw, isuon, adunay mga galing kay mga ginahambing palihan nga mga problema sa imong kalawasan, timanay kanunay, nindot kaayo nga batasanon pag inom. Kining atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Sa kining kamatang sa kape mga igalag isuon nga nindot kaayo ang ikatanyag nga kaayuhan sa atong kalawasan. Munang kung ikaw mahiligon ka sa kape o gusto nimong matabangan ka, ayaw pag pagduha-duha. May pagsanding na kakaroon nining atong klase sa kape nga tinuod gayon nga makatabang ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Usa ka matang sa kape mga igalang igsuon nga ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nga tinuod gayon nga makatabang sa pagpahimsog sa atong kalawasan. Timani kanunay nga ang Clay Gel Coffee Mix nagaangkon kini sa 20 ka mga sangkap nga daghang ikatanyang kakayuhan bisan pagka nag type 2 diabetes, heart disease, liver problems, no, Parkinson's disease, depression, ug usab kaning pagwala og weight, no, kaning gitawag natong pag-manage sa atong gimbugaton, no, makatabang ko kayo kana gumikan kay kini siya nutritious na ha, makapahimsog pa sa atong kalawasan. Muna nindot sa atong Clay Gel Coffee Mix. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix mga igalang igsoon ginama kana sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ug mapalit na kana karon sa mga piniling butika nationwide.
5: Mga kakape, inyong nadunggan ang tulumanong dalit kanato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tihimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon. Alang sa mas himsog ka panglawas, pinaagi sa kapeng Nutrilicious. Nutritious na delicious pa. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na karon sa mga nagunang mga butika, grocery stores, ug mga piniling tindahan dool kaninyo.
7: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
8: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
7: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
8: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-start per me sa Clay Gel Coffee Mix.
7: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapabuhat sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian na kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
0: Mga palangga anniversary sale atong sa pagpahigayon sa second anniversary nung Lading Infinite Radio Valencia sa Tibukinon karong September 18 2025 and long Biyernes. Magpahigayon kita og special health forum caravan kauban ng atong mga naturopathic practitioner Doc El Palma, Doc Frank Labadan and NBS medical team. Ang health forum caravan pagkahimuon sa Clay Gel Store Valencia sa Tibukinon og sell day sa tanang mga Clay Gel Store og sa tanang NBS FM Station. Sell day sa tanan na tumag Clay Gel Store. Atul sa second anniversary nung Lading Infinite Radio Valencia Bukidnon. Karong September 18, 2025 at long Biyernes. Free consultation, free check-up ug ang liktora sa pagpasabot sa pag-ugmad sa maayong panglawas. Ang Health Forum Caravan pagkahimuon sa Clay Gel Store Valencia City Bukidnon. Nahimutang sa ML Quezon Street Valencia City Bukidnon at Bangsa Marses Corporation. Pangitaan lang ang tata Clay Gel Store nung Lading Sprout. Og sell day sa tanang mga Clay Gel Store og sa tanang NBS FM Station. Just nga 25% nga diskwento sa tanan na itong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, Jesse, Nulaling Essential Oil, Clay Gel Soap, Viscomac Eye Drops, Grome, ug Carol Perfume. Sa matagpalit worth of 5,000 pesos, free 1 box Power 10 Probio Capsule. Worth of 4,000 pesos, free 1 box Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. O kung 3,000 pesos lamang, free kagihapon sa Clay Gel Coffee Mix. Special Health Forum Caravan atul sa second anniversary sa Nulading Infinite Radio Valencia sa Tipukidnon. O sell day sa tanang Clay Gel Store o mga NBS FM Station. Karong September 18, 2025 at long na Biyernes. Aron ikaw mag-avail, bisita halaman ang pinakadul na Clay Gel store sa inyong mga lugar. Sa tubod, Lanao del Norte, nibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa may Purok 5, Poblacion Tubod, Lanao del Norte. Sa may Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, Hilid sa Jolly's Bake Shop, o pangita ang tatak Clay Gel store nung laging sprada. Clay Gel store, Pagadian City, nahimutang sa may Serena Street, San Francisco, Pagadian City, ubo sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, o pagtaal tatak Clay Gel store nung laging sprada. Sa Aurora, sa may Kabahog Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop, upang itaang tatak Lazel Store ng Lings Product sa Kapatagan, Lanao del Norte. At to ang Butika Plus ng Lings Product na himutang sa may Purok 9, Poblacion Kapatagan at bang sa Starlight Commercial, pangitaang tatak Butika Plus ng Lings Product sa Maranding, Lanao del Norte. Ang Lazel Store na himutang sa may EGS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School, pangitaang tatak Lazel Store ng Lings Product, Lazel Store Mulave, na himutang sa may Mulave Public Market, dukol sa Mulave Fast Food Cooperative at bang sa Bilyaran. Sa Tangub City, na himutang sa may First Road Highway Tangub City at bang sa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaada yun ang tatak Clay Gel Store ng Leading's Product. Clay Gel Store, Uzami City. Mahimutang sa may GMM Building, Capistrano Street, Uzami City. At Bansa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Mahimutang sa may Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte. Dool sa Mercury Drug. Clay Gel Store, Iligan City. Mahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City. At Bansa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuadto sa ato mga sibian sa Nungleding Radio or Nungleding Infinite Radio. Maka-avail kagihapon busa ayaw si Piata. Anniversary Sale! Atul sa pagpahigayon sa second anniversary nung Lading Infinite Radio Valencia sa Tibukinon. Pero September 18, 2025 ang Long Biernes.
9: You are listening to Nong Lading the Radio.

0: are listening to Nong Lading the Radio.
1: Ang TB Dots program o tutok gamutan ang pinaka-epektibong pamaagi sa pagtambal sa TB sulod sa unom kabulan. Sunda ang preskripsyon sa doktor ug idugang pag-inom ang Power 10 Pro Bio Capsule alang sa mas dali ug siguradong kaayuhan. Ang kombinasyon sa guyabano, mangustin ug moringa sa paggama og Power 10 Pro Bio Capsule adunay medicinal properties sa parehong epektibong pangontra sa Mycobacterium tuberculosis nga hinungdan sa TB. Protektado usab ang imong atay ug uban pang organ tungod sa polyphenols ug moringa nga naa sa Power 10 Pro Bio Capsule. Sanglit nga iyang punggan ang side effects sa anti-tuberculosis drug. Live life longer with Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa mga Clinical Store, Nung Lading Radio Station o sa mga butika. Power 10.

0: Hallelujah. Mga testimonya sa kaepektibo sa Nungladings products.
1: Arlene Cano po. Gikan ato na ospital akong anak. Balik, aduhagid siya. Grabe, ihang kuan bitaw. Nagdalag na iyang panit. Na pagawa sama sa doktor, kinanglandar siya vitamins day. Nakadungo po sa Nungladings ba? Perfect kay akong pagdungo niya nga. Dihadyod, tanan akong gipangita ba na dito. So, gisulayan ako pagpalit. Painom na ko siya. Sige na siya katulog. Day, naunda na po iyang naong. Kaya naniwang man siya. Good. Layon, gikan na ito pong kape. Nga katong Clegil Coffee. O na ito, permitin ako. Then, tugi ko sa Aurora kaya aram makasave ko. Palit kay kong Clegil Store. Salamat kay sa produkto ninyo. Arlene Cano po. Sa taga-anunan ko.
2: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
3: Pwede ay si Roberto Escobedo. Nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit din sa produkto ni Nungluding. Power 10, Coffee Mix, o katong Jesse. Matag puntag hapon, kami ni Mrs. Ana nag-take ka ng tulog. Ang nindot yun parison sila kaya nga naman nindot kayo sa katulog niya kung matrabaho po kaya naman Miss Uma. Anang maayo po kayo dito pati yun ang kakapoy o makainom ta ka ng power team. Makapower yun ba sa atong pagkinabuhi ng kalibutan.
4: So, imong awag sir sa mga gusto pang musulay ng atong produkto?
3: Ako yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako ng mga Ilunggo na suwayan ng yun ato kaya wala may kumos pagsulay kay kini siya herbal mong guni. Ikuha gini siya sa mga tanong nga iyagi paturok sa Ginoo morning nga maayo sa atong lawas kay nganuman wala pa may doktor sa unang panahon herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan kani karon nindot gini siya nga herbal kay nganuman kining atong lawas ang Ginoo man puy nagbuhat ani sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis ang tao gibuhat sama sa gyud sa dagway sa Dios mo na nga ang Dios tanan ang naggagahom nini mo na nga nindot og power kayo ang mga produkto ninong Luding.
0: Power 10 Probiotic Capsule. Mawkad ko ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nungladings product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clegil Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
2: Nungladings Radio. Una sa drama, musika, balita, impormasyon o serbisyo publiko. Nungladings Radio. Sa kanunay, muserbisyo kaninyo. Nungladings Radio. Sambang extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. At no preservatives, clay gel mixers, nature's power, your daily wellness partner. Clay gel mixers, ang dambanan sa mga nagbalatian. Clay gel mixers.
5: Ay, higit na lang yun yung taso kong BP. Nabala ka na kaya kong pamilya.
6: Mac, dun ay sulbad, ana. Mag Power 10 Pro Bio Capsule ka.
5: Power 10 Pro Bio Capsule?
6: Yes, Mac. Nakatabang ni sa akong mga ginikanan sa pag-maintain sa ilang presyon.
5: Salamat kay ma'am. Mupalit na yun ko og Power 10 Pro Bio Capsule para manormal ang akong BP.
6: Mac, kumusta naman imong BP?
5: Normal na, ma'am. Stable na gud akong presyon, naka-power tempo by capsule na gugko. Himsog na kaya kong pamati.
6: Para sa stable na presyon sa dugo, ug basbog na panglawas, mag-power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule adunay na pulo ka piniling sangkap nga makapakusog sa immune system ug makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Naglakip kini og probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, rotocola, cranberry, ug moringa. Usa ka gamhanang kombinasyon alang sa himsog na kasing o sirkulasyon. Power 10 Pro Bio Capsule. Hindi mo sa Glaze Angel Herbal Food Supplement Retailing. Magpalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
7: Healthy matagadlaw kauban ang clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Buntag

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpalamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ang chia seeds, mapalit sa mga butika, ng leading radio station, o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Coffee at lauman o gabi'i. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsang ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
2: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
1: Kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan.
3: Ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong Tito Val.
2: Inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong Tito Val.
1: Lingaw-lingaw sa kapuno.
2: Hello, maayong hapon.
4: Mutubag ko sa ako inyong pangutan ng tigmo.
5: Mutubag mic o microphone.
6: Mutubag sa tigmo.
5: Ito kay Manny.
6: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
1: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kahaponon.
2: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
1: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
7: Tito Val, pasiriti ko bi.
8: Alano.

sa maabot sa atong Sibya. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong tito Val. Pag-uban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Huwebes. Sa 17 na ning bulan sa Setyembre tuig 2026. Pasensya na kaayo mga palangga kung wala ko ninyo nagkaoban balikduhag yung kaadlaw. Noon, napasalamat po kaayo ni Tamuklo mga palangga. Isa ako nang gikaingon nga kung usahay o dili taon ko ninyo magkaoban. Apan si Tamuklo mga palangga, andam mo sa pupo. Nana si Tamuklo mga palangga. Kanya kagabi mga palangga, ako agyo na hinabi si Tamuklo kay lagi. Siyang gipangutana kung kagahapong adlaw, kumusta ba? Doon na ba'y mga tubag nga kining dool-dool na? Matod pa ni Tamuklo, mga palangga, kung iya daw dupa-dupaho, medyo layo pa yun daw. Sabi na ko, mga palangga, sa panahon nga siya ang magdala sa maong nga programa, matubag na gyud. Hangtod karon wag gihapon na tubag ang atong tigmo. Maong nga padayon lang yun mo diha. Niya sa ako nagikaingon, paningkamuti ninyo nga kana bitaw ang iniho mga tubag dili na mahimong magbalik-balik. Maogin ni nga, kana bitaw ang dugay ninyo matubag, maogin ni usas mga problema. Problema, hisgot ang problema, titubal ay. Okay, ang mahitabo, anong dili o dugay matubag ang atong tigmo mga palangga, kailagi ang inyong mga tubag na balik-balik na lang sab. Pero paningkamote ninyo nga dili mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag. Kay basin di ay mga palangga. Og kana na ang insakto nga tubag sa atong tigmo. Onya og mangadlaw di ay ayaw na ninyo kalimtiha kay og mangadlaw na gyud ni. Setyembre 18 tuig 2026 adlaw nga Biyernes. Pagpahigayon kita mga palangga og kining Health Forum Caravan diha sa may Valencia City Bukidnon. Atol ka na sa atong kining second anniversary sa 91.3 Nong Lading and Benet Radio, Valencia City, Bukidnon. Kita kids na ninyo mga palangga ha. Gayon tag free check up diha og mang adlawa mga palangga sa Clay Gel Store, Valencia. Kaniya og mang adlawa sa mga palangga kutob sa mga palit sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto. Inyong maangkon ang Jess og hangtod na sa 25% ng diskwento. Busa, bisita mo ugmang adlaw sa tanang Clay Gel Store and Nong Lading Products. Kung asa ang mas duol diha sa inyong lugar, kung dunay duol nga Clay Gel Store and Nong Lading Products diha, pwede mo makabisita. Yan man usab sa mga sibiyaan, mga palangga ha, sa Nong Lading Broadcasting Services, pwede sa mo makabisita. Ugmang adlaw alas 8 sa tagda sa buntag, hangtod na sa alas 5 sa tagda sa hapon. Niya ang nagkanindot pagyod kay lagi sikat anniversary man nato sa atong kining sibian diha sa may Valencia. Pagpahigayon kita og kining rapol og mang adlaw kasi di ay og kining imong pangalan ang kining swerte nga mabunutan ang makaapil ana mga palangga kutob sa makapalit sa atong mga produkto og mang adlaw. Busa, bisita mo mga palangga ha, bisan asang Clay Gel Store and Nong Lading Products. Ingon man usab sa atong sibian. Indot kaayo kay ang first prize mga palangga, 55 inches smart TV. Ania ang second prize, Android phone. Og ang third prize mga palangga, stand of fun. Masinday ang imong pangalan, ang swerte nga mabunutan og maadlawa ha. Sa mga taga Valencia, kita kids na og maadlawa mga palangga diha sa may Clay Gel Store, Valencia City, Bukidnon. Kadiha ninyo magaplagan sa may ML Quezon Street, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. At bang sa may Marcis Corporation, ha? Ang yang atong tigmo, mga palangga, maurang gihapon. Hapit ako kalimot aning atong tigmo, mga palangga, kay lagi. Duha po taong tagkaadla, wala ka program. Tingo na ganyan sila absino, tama na si Tito Bal. Malagsa naman kaayaw mo program noon. Ang tigmo, mga palangga, maurang gihapon. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto.

0: nimong maabsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Unsa man. Anya karong hapuna mga palangga, kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Imong madawat kun imong maangkon ang 65,000 pesos. Say sintay. Mutawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189-0938-1629-1899. Kung kinahanglan yun nga kompleto ha, doon ay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Sabot ang yung tadaan para dili ko ninyo sudyaan. Bisa pag insakto ng inyong tubag, diha o niya, doon ay kulang anak, bisag isa lang, kulang baghag edad, kulang baghag address. Pasensya na yun kaayo. Mahimong invalid ang inyong mga tubag ha. Aba sa dili pa nato tagapagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw mo kalimot mga palangga sa mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Kunong Lading Products na kanunay gyud nagpaloyo sa atong tulumanon. Ayaw ninyo kalimte ang atong Power 10 Probio Capsule, ang pinaka-epektibo nga kapsula. Mauni pinakakusog usab nga kapsula karon sa market, hurot-hurot ni sa mga butikag parmasya. Daghan na kaayo ang nagmintain ani tungod sa kaepektibo. Daghan na kaayo ang natabangan, naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila nagmintain sa pag-inom sa Power 10, okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Nindot na ang ilahang paglihok-lihok matag-adlaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Lahi ragyod mga palangga, basta naka Power 10 Probio Capsule ta, ligon ang atong lawas, unya dili kita dali taptag mga sakit-sakit, nindot ang atong paminsar, makaplano tagtarong, muhinlo usab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas, aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor sama sa mga cells na mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab, mualkaline sa atong cellula, aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili pa tamukaon pagaimnon ang Power 10. Onya walay angay kabalak-an tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 mga palangga tungod sa pulo ka mga gamahanang mga sangkap nga anaani ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Probio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimti ang atong Collegial Mix Herbs Pod Supplement. Nindot ni nga atong i-partner sa Power 10 mga palangga o itugbang labi na sa mga aduna na gyud gipanghambin nga balatian kung mag-inom tag Power 10 buntag o di baga udto. Kanyang Collegial Mix Herbs, mga palangga, pwede na ito ng imnon hapon o di baka gabi eh. Asa dilik bata matulog mga palangga panahon sa kagabihon. O sa kinika, kapsula nga muhatag og tibuok puwersa nga dipinsa sa atong lawas. Pinagi sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, tsangka piedra, black garlic o sambag-sambag. Makatabang usap kini pag sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney o makuha ang sobra nga uric acid o nagpalig-on sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubo sa atong kolesterol. Makatabang usap kini mga palangga para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Labi na sa mga daghag trabaho mga palangga sa adlawan, pag-abot sa gabi idugay makatulog. Aki lagi daghag ipamati, hawi ang lawas, sakit ang lawas, kapoy ang lawas. Makatabang kini mga palangga para mubalik ang atong kanhing mga kusog. Naman usab, ilabi na sa mga dunay bukol-bukol sa lawas, makatabang ni para matunaw, ha? Mutabang sab kini pa sa pagbalansi sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. niya, nindot kaayo ang atong tulog ani mga palangga kung mag-inom ta ani sa dili pa ta matulog panahon sa kagabion. Komplikadong balatian mawagdang. Collegial Mix Herbs Food Supplement. Dangpanan sa mga balatian. Alas 3:17 na gyud sa tagda sa hapon. Kaya dili na ta maglangay mga palangga ato na tagag pagtagad ni iniwa mga tubag kay balugid ko nga nagpanikad na mo. Uban mga palangga halos nagyutaw ni naglukso-lukso kay lagi andam na gyud nga motubag. Sama sa naandan atong unahon sa paghatag o pagtagad kining mga tawag. Kuman sa mga pipila ka mga tawag kung dili gihapon matubag nila ang insakto nga tubag. Siyempre derita sa mga mensahe. Unang tawag mga palangga atong tagag pagtagad. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon po tito. Ako po si Milcher Sion. Ako edad 44. Nagpuyo sa Purok 3. Poblasyon Mahayag, Sambuanga del Sur. Ang akong tubag tito, dagom.
0: Mm-hmm. Dagom ang iyan tubag. Iagikan sa may Mahayag, Zamboanga del Sur, maayong pagpaminaw sa tanang taga Mahayag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang tubag nga dagom. Hello, maayong hapon.
2: Oh, hello, maayong hapon. Ako dahil si Jail Amol. Nagpuyo sa barangay nato. Ito sa Discord. At ay singko akong edad, akong tubag sa tigno kay Gugma.
0: Gugma! Ang tubag nga Gugma, mga palangga, daghan, nagkaayo ang nindubag ani dili gihapon ni siya mao. So sa biyain aninyo nindubag nga Gugma. Ito mga dunay plano nga mutubag diha Gugma, hala, biyain na ninyo kay dili. Gihapon na siya mao, mga palangga. Hello, maayong hapon! Hello?
3: Hello, sir?
0: Yes, ma'am. Sige, ma'am. Padayon.
3: Ako si Rosalie Intoy, taga President Quirino.
0: Mm.
3: 58 ang akong edad.
0: Mm.
3: Ang akong tigno, akong tigno, ay, ang akong tubat, tigong tigno.
0: Oo. Oh.
3: Saksakan sa kuryente.
0: Saksakan sa kuryente ang iyan tubag. Grabe ka, lambing ni mamoy. Lambing, kung saan na lang ka itong masuko to, may nga siguro to nga, bantay lang yung kanako. Nana ba, lambing ka ayaw mga palangga. Ang iyan tubag, saksakan sa kuryente. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong nga tubag. Hello, maayong hapon.
4: Hello, maayong tito. Maayong hapon, Tito Mal.
0: Oh.
4: Oh. Ako si Gaspar Rasen. 76 akong edad.
0: Mm.
4: At po yun, sa Purok 8, Barangay Balang-Balang. Artiha, Ragusa del Norte.
0: Mm.
4: Akong tubag sa imong tigmo, Tito Mal.
0: Mm.
4: Banto sa kantoran. Akong ipaglaban ang nung labing Infinite FM Radio 20.1 Butuan City, simply the best.
0: Mm-hmm. Basta-basta tubag mga palangga diha tugikan sa may Agusan del Norte. Galanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 nung labing Infinite Radio Butuan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong nga tubag. Hello, maayong nga hapon.
5: Maayong hapon.
0: Mm.
5: Ako si Judani Bakulansa.
0: Mm.
5: Tagatang natin Malaybalay City.
0: Mm.
5: 25 ang edad.
0: Mm.
5: Ang akong tubag sa maong tigmo kay Baul.
0: Baul. Ikan to diya sa may Malaybalay City Bukidnon, maayong pagbaminaw sa tanang taga Malaybalay. Lanog-lanog diha mga palangga, kusog kayo diha ang 91.3 ha, nung lading Infinite Radio Valencia City Bukidnon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
6: Mayong hapon, kuya. Ako di ay si Anabel de Vicente, taga Porok Uno, Umunay, Damolo, Bukidnon.
0: Mm.
6: Ang akong tubag, kuya, akong anak nga lalaki nga akong gipatuli.
0: Mm-mm-mm-mm-mm.
6: Kaya ako manang gunitan, unya sa kahadlok mudagan, akong gukdon.
0: Ah. Oh, to iyan tubag, mga balangga, ha? Oh, daghan ra bagyo hilig mo, hawid-hawid mga balangga. Oh, ganda daw mga bata ba nga gipatuli daw anak daw ning lalaki. Oh, na iyan tubag mga balangga, ha? Ato pangutanon sa Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon insakto mga balangga. Laing tawag ato tagaog pagtagad. Hello, maayong hapon.
7: Hello, may hapon. Ako si Rodelia Aninyon, nag-edad ng 63, tagadap ko Panabo City, Davao del Norte.
0: Mm.
7: Akong tubag sa tugmo kay Todlo nga naipit sa sira sa pultahan.
0: Todlo nga naipit sa sila sa sira sa pultahan. Mauni ang iyan tubag mga balangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili rin gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
8: Maayong hapon, Tito Val. Ching Avenido, 51 years old, Southern Davao, Panabo City. Tubag, tag-iya sa balay.
0: Tag-iya sa balay, mga balangga, ang iyan tubag. Gihagikan gihapon sa may Panabo City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili rige hapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon. Hello? Mm, sige ma'am, padayon ma'am.
9: Hello, maayong hapon, Tito Bal.
0: Oh.
9: Ako si...
0: Oh, sige ma'am, padayon na ma'am. Ayan nagpaminaw sa monitor.
9: Ako si Milma, si Ulalo, Tito Bahay, sa Puyo, sa Kuruksite, si Lovia, Talakubo, Nagusan, Lingsor.
0: Oh.
9: Ang akong tubag, Tito Bahay, babae nga nanganak.
0: Babae nga nanganak ang iyan tubag. Yatugikan sa may Talakugon, Agusan del Sur, maayong hapon sa tanang taga Talakugon. Kumusta man ang inihuang panahon diha? Galanog-lanog diha mga balangga ang 100.1 noong Lading Infinite Radio San Francisco, Agusan del Sur. Pero ang imong tubag ma'am, kay daghan nagkaayo ang nintubag ana, o niya dili ragihapon na siya mao. Ako lang nga ipahinumdo mga balangga sa mga mutawag, kinhanglan palayo gudmudaan sa inihuang mga monitor ha? Para dili gud taon ta magka nilapat para magka sinabutan ninyo kay og magpaduol manggod mo una hinungdan mga balangga nga dili noon ta magkasinabot ha. Palayo mo daan sa inyong mga monitor kung mutawag mo pagtubag nako tingog mo diretso ha. Laing tawag mga balangga ato taga pagdagad. Hello, maayong hapon.
10: Ngayong hapon dito bag.
0: Oh.
10: Ako di ay si Victoriano Lampos. May 51 akong edad.
0: Mm.
10: Ano nga, yun ang mga nandito mo sa Pignan.
0: Mm.
10: Akong tubag kay babae nga BCS pagpanganak.
0: Mm-hmm. Ulbaan, masab ko mga palangga, abinag ko kung sumpay. Oy, babae nga. Minaw, big good town ko niya. Usahay mga palangga, doon ay masipiat yun. Babae nga, GCS pagpanganak, di ay. Iyan tubag, Mr. Computer. Sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon insakto. Standby sa mo mga tawag kay dire sa taas sa mga mensahe mga balangga ato sa mga tagapagtagad para dili na sila makahunahunag bugno na to. Ato lang yung i-balansi po mga balangga ba no? Dire ta sa tawag, dire na sabda sa mga mensahe. Kuman sa mga mensahe, kung doon na patay oras, dire na punta sa mga tawag ha? Para po taong dili mangluod ning uban ha. Ito maayong hapon si Rupino Navarro de Ines, 62 ang akong edad. Poroksay, Tusik, Bonifacio, Misamis, Occidental. Ang akong tubag kay Koto na siya dito sa usa ka tao humana ning tubag. Dito maayong hapon si Mili Modio de Ines, 37 ang akong edad, taga Kabadbaran. Agusan del Norte ang akong tubag, anak ito kay Dagan sa Panahon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Dioscora de la Torre de Aine. 63 akong edad, taga Urban Singaw, Kidapawan City. Ang akong tubag, anang tigbo. Kusog na siya nga pagbagting sa Osaka Kampana, tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Lilian Ihara de Aine. 51 akong edad, nagpuyos, may purugdos. Bintana, Tangkob City, Misamis Occidental. Ang akong tubag, anak tito, kay Disgracia de Aina Asia. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele rege hapon. Tito, maayong hapon. Mugara sabning ulan tito, kabalong wala tay gakson. Ulan sabde diha sa inyong lugar. Asa may dapita. Bitaw no, mingong gining uban, basta mag-ulan tito. Ang mga kuan rege malipay. Hindi sa mato malipay. So, siyempre, gato mga mag-uuma, ilabinag doon na sila mga gipananom o niya ginhanglag tubig. Malipay magito sila. Mga nila pa walay mga gakson diha la pag ngape mo diha ayo pagpaminaw sa tanang mga nangape karong mga orasa niya gatong mga wala pagkatilaw sa atong pinakalami nga kape tilawin ninyo ne kining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds dili gid mo magmahay ani mga palangga kung makatilaw mo kay pang international ang kalami ni ini lami nga makatagbaw sustansya ug bitamina ang mo patigbabaw. Otob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix, mga palangga, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi tungod sa kalami. Kaya gawas ng lami, mga palangga, human atong pangapi, kondisyon ang atong lawas. Kanabitang nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, o niya dili hawang sa tiyan. Aside, kiniimno sa tanan, kaya ang gigamit ka pagpatamis ani kining istibya. Mo-cleansing usab kini sa atong lawas, mga palangga. Dili lang tabasta ng api ha, kundili na ngapi ka na! Nakapanambal ka ba? Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kartir bagyong taong ninduta, higop-higop o kape, mga palangga, init nga kape, ilabi nagbugnaw ang panahon, ha? Ilawin ninyo, kato wala pag yung katilaw. Ito si Rosalinda Tangon de Aine. Sa ingbitay uno, ako edad, dirigikan sa may puro 4 Magatos, Asunsyon, Davao del Norte. Ako tubag, anak tito, kay tao na siya tito, nga gisakitan og tiyan. Onya nagdali-dali siyag naog sa hagdan. Onya siya nahagbong ni bangon. Onya ningdagan. Ito pangutanong si Mr. Computer. Sakto ba ang iyan tubag? Tito si Juliet Tapilot de ini. Dari sa may Margos, Kabatagan, 56 ang akong edad. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay gipanganak sa kalibutan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jeneline Humonong de Aine. 25 ako edad, nagpuyo sa may purok size. Dina Sinakaban, Misamis Occidental. Ang akong tubag, anak tito, kay tuktugaok na siya tito sa manok sa sayo sa kabundagon. Makinom do, bitaw to mga palangga. No? Kaniad to ba nga gatong, udili pa uso ng mga cellphone, wala pa kayo tayo mga orasan. Atong gihimo orasan mga palangga kining tugtugaok regyud sa manok no. Oh, pero tugaok mana tong uban ah karon murag alas 12 na ron oh. Oh, karon oh murag alas 3 na ron oh. Oh, karon murag alas 4 na gyud ni amo na. Amo na gi buhat ato mo na kanang gihimo na to nga orasan. Karon lahi naman ang gihimo na to orasan. Sa may day gihimo na orasan ron. Nila pa kuan naman kanang yaw-yaw naman sa mga inahan. Anong mo dugay lagi pa daw mo bangon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon! Ako di ay si Luina Monteseno Gonzalez. Gikan dere sa may Santa Irene, Bayugan City, 33 ang ako edad. Ang ako tubag kay ginikanan nga nahigugma sa iyang anak. Manani nga tubag mga palangga pero dili ragi hapon ni Mao. Tito, maayong hapon ni mo. Ako di ay si Norita Parido, taga New Sambog, New Corella, Davao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay Duyan. manani nga tubag mga palangga ha. Ito maayong hapon, ako di ay si Levi Hinobla by the 8 anyos, taga-Ranggayin, Alameda, North Cotabato. Ang akong tubag anat ito kay tao na siya tito nga Marter. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Alfonso Santa Ana, 53 ang ako edad, Dagumbaan, Maramag, Bukidon. Ang akong tubag anat ito kay Baki. Abotagin mo baki, mga balangga nga tubag, kadugayan, anay mo, ingon na ginmog mulokso nga baki. Baki ang iyan tubag, mga balangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Tita Sumagang Taladok, 37 ako edad, Prokhaso, Monte Alegre, Aurora, Zamboanga del Sur. Akong tubag anat ito kay Meter na siya dito sa kuryente, humanani nga tubag. Ito maayong hapon, ako di ay si Jobert Duhay Lungsod, 37 ako edad, taga Upper Pangi Ipil, Zamboanga, Sibugay. Oy, maayong hapon sa tanan taga Zamboanga, Sibugay. Lanog-lanog diha mga palangga ang 94.3 nung Lading Infinite Radio Ipil. Ang iyan tubag kay Metrohan o Meter sa kuryente, humanani nga tubag, dili gihapon ni Mao. Ito maayong hapon, na ako di ay si Langlang. Sa may papilyedo ni mo Langlang, oy. Makotokoto gitig ka lang ay. Sa may tinod pangalan, sige, butang lang nato tinod ng pangalan ni mong Langlang. Pero imong apelyedo, wag yun lang lang, makose, gitig ka lang lang. O, kato mga mutubag, gani sa itong tigmo, ayaw yun ninyo kalimte. Tawag man o mo text mo mga palangga, kinahanglan yung kumpleto ha. Yun ay kumpletong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubaga. Alas 3:34, maminaw sa tagpipila ka mga pahinomdom, unigbalik na ako mga palangga, akong tiwason sa paghatag o pagtagad. Ganing inyong mga tubag sa atong tigmo nga nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan, pero gusto ni mong maapsan. Hangtod ganos a ni mo siyang ipaglaban. Unsa man.
11: Mga ginikanan, gusto ba ninyo nga lig-on, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: na ang imong badawa. Lantay. Ubansam, naglingkod-lingkod samtang kining nagbaabo taon na mawala o mahuman ang ulan. Yara ninyo to, baliki ang inyong mga tagsa-tagsa ka mga trabaho, pahulay sa muna, relax lang sa usahay mga palangga, kinhanglan sa nga atong tagaan o pagtagad ang atong panglawas. Usahay, mauna nga kining magkasakit-sakit ta, kilagi trabaho ng trabaho lang ta, niya wala na to tagaig pagtagad ang atong lawas. Kinhanglan nga atong ibutang yun sa atong tagsa-tagsa ka mga huna-huna. Kining atong lawas, kinhanglan na to yun nga pag-aampingan. O niya, dili na to pasagdan. Itong mga trabahante, taga-adlaw, madunay trabaho, bugat kayong trabaho, ilabi na sa mga padre di pamilya. Magbintay ta sa pag-inom mga palangga sa Jassy Vitamin C Plus a Zinc. Kining Jassy Capsule, makatabang kini ka na to para kondisyon kanunay ang atong lawas. Sa pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jassy Capsule ta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy. Gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga, basta naka-Jassy Capsule ta, kaya dili sabta dali taptag ubo sipon hilanat ani. Gana sab kini sa kaon og tulog, ilabi na sa mga na problema panahon sa kagabihon. Kay lagi dugay makatulog, ilabi na sa mga insomyahon, sa mga edad-edaran. Pagmintain mo sa pag-inom sa Jassy Capsule ha, para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihon. Nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa puton, dili labad inyong ulo. Kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule. Ito maayong hapon ni mo tubag ni Eko Tito sa imong tigmo. Akong tubag anak Tito kay taon na siya Tito nga nakautang. Mananing nga tubag mga palangga, gani daghan na kay nagatubag ani ha. Aniya gikan ni Cecilia Kapa. 64 ako edad, taga Barangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Norte ang akong tubag sa imong tigmo Tito. Ang akong tubag kay tao nga nanguha og alimango. Onya napaakan siya maong gisakitan. Onya midagan imo gyud dakpon hangtod imo siyang madakpan. Oni ang iyang tubag mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, tubag ko. Sa imong tigmo ako dai si Carolina Gador Panen. 54 ako edad, taga John Tres, Barangay San Miguel, Iligan City ang ako tubag sa imong tigmo Tito kay taong naputol ang iyan chinilas pagdagan. Agigyo ko ani mga palangga, kinibitaw isudyante pagdaga ni Addo. Kasulay mo nga kanang mo eskwela mo mga palangga, unia matunong pagyutaon nga ha, maputol ang ato chinilas, unia daghan tao. Di lang tapahalata nga naputol, pero atong dilakwan pinasaguyod na. Okay, basimantang-tang unya. Ang pag-abot dito sa unahan, ngita tag-alambre o di ba kalansang katong suksukan mga palangga para masuot ang gihapon na to. Pero di tag-kumpiyansa kay di ba tapahalata nga dunay kining alambre o di ba ka kining lansang sa ilawang sa itong sinilas. Atong buhaton, di lang po tapatakag tunob-tunob. Okay, kung atong matumban atong kaoban, mahalata anon nga dunay alambre kay perti haita. Mr. Computer! Sakto ba ang iyang tubag? Dili rige hapon. Ito maayong hapon nimo. Ako di ay si Junior Prahes. 25 akong edad, taga Green Hills President Ruhas, Kidapawan. Ang ako tubag, anang imong tigmo Tito kay Barugana na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Junel Lumanta de Aineng. 40 akong edad, taga Baguntas, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag anak Tito kay wala na siya kapasar sa board exam. Manani nga tubag mga palangga pero dili ra gihapon ni siya mao. Tito maayong hapon, ako di ay si Lemuel Sugosyo. Orokotso, Lower Lalingayon, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag kay Pangandoy. Manani nga tubag mga palangga pero dili gihapon ni siya mao. Ito maayong hapon, ako di ay si Lina Rizabal. Taga Pitianan, Don Victoriano, Misamis Occidental. Ang akong edad 27, ang akong tubag anak Tito kay edukado na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako di ay si Diogracia Suero. 65 anyos, purok bagakay. Kamanga, Dubalinaw, Zumbuanga, Del Sur, ang akong tubag, ana tito, kay tao na siya tito nga... Ba, usani? Madinumtanon. Iyan tubag mga palangga, tao daw nga madinumtanon. So, tinuod na tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Wilfredo Pantaleon, di ay ako ngalan. 64 anyos, taga New Village, Tambulig. Sambuanga del Sur, ang akong tubag, anak tito, kay manok nga gitari. Manani nga tubag, mga palangga. Daghan, kay ning tubag, ani, dili, gihapon ni Mao. Ato, balikan daw, mga palangga, ning mga tawag. Okay, basig doon ay makatubag na sa insakto, dirigikan sa tawag, mga palangga. Hello, maayong hapon. Hello. Yes, maayong hapon, padayon.
1: Oh, akong tubag ang imo po. Ito, kuan ka ng anino.
0: Ang imong pangalan.
1: Ako diyan taga... Ako nga lang, si Oscar Tagol, sa Porcinto, Santonino, Magaliangan, Agosto Norte.
0: Sige. Salamat kaayo, pero ang imong tubag nga anino, daghan na kayo nintubag, ana, ha? Siguro kung akong giihap mga palangga, murag gamay ra ng 50 na. Katubag mga palangga ng anino, busa biyain na ninyo na nga tubag. Hello, maayong hapon!
2: Hello, ako si Oscar Anino.

0: kani as may panabaw site, Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Eksakto ang mao nga tubag. Hello, maayo nga hapon. Ito mga mutawag mga palangga, palayo mo daan sa inihuang mga monitor para magkasinabot kita sa pag-ayo. Niya, kinanglan, diha gid mo sa lugar nga kusog ang inihuang signal, ha? Kumahimo, kung doon ay kapatungan, diha lapatong mo. At ito, ako di ay si Danilo Mundido. 66 ako edad, nagpuyo sa may peroxides, Ginuyuran, Valencia City, Bugidnon. Ako tubag, anak tito, kay Kalisod na siya tito sa Panginabuhian. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Lorena Dupinio de Aine, taga Sitio, Kibangan. Impasugong Bukidnon, 47 ako edad, ang ako tubag kay Paglaob. Kumanani nga tubag pero dili regihapon ni Mao. Tito ako di ay si Cherry Cubie, nagpuyo sa may Purok 3 Poblasyon. Mahayag, Zamboanga del Sur, 32 ang ako edad. Akong tubag, anak tito, kay Tubig. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Gemma Rocaro de Aine. 50 akong edad, taga Batohon, Bayolanta, Loreto. Agusan del Sur, ang akong tubag, anak tito, kay Damgo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jemuel Gumili de Aine. May disayas akong edad, nagpuyo sa may Gala, Tudila, Misamis Occidental ang akong tubag. Kay politiko na siya tito nga mukandidato. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Mga PDA ta tito, sakto yun ang imong giingon, nindot kaayo higop-higop og kape, ilabi na og bugnaw ang panahon. Yes mga palangga, mao gyud ay kasagaran man gyud nga ginabuhat. Ilabi na bugnaw ang panahon, unya mahilig ta sa pagpangapi, mga pigid da. Ana nga sa ako nagikaingon gatong mga wala katilaw sa atong pinakalamig nga kape, ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, tilawin ninyo. Dili gyud mo magmahay mga palangga. Ngayon man usab sa mga wala pa yung kasulay sa atong kining Power 10 Probiotic Capsule, ingon man usab kining atong Collegial Mix Herbs Food Supplement, sulayin ninyo, labi na sa mga aduna na gipanghambin nga balatian. Mintras nga dili pa kayo lala mga palangga, mintras nga dili pa kayo grabe, mas nindot og mas maayog magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule, ingon man usab ang atong kining Collegial Mix Herbs Food Supplement. Ato sa paminaon mga palangga, si Doc L, para sa ingon ana mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam ug kahibalo kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule, ingon man usab ang atong kining Collegial Mix Herbs Food Supplement.
1: Magkaka-Collegial o magkaka-Power 10, may kapagpaminaw ka natong tanan. Welcome sa tuwag at tulong panahon na giya sa pag-ugman sa maayong paglawas. Kauban ninyo kanunay sa kahanginan. Dr. Al Palma alang nining at tuwag hugda na usap sa paghisgot-hisgot sa mga butang na dunay kalabutan sa maayong paglawas. And of course, ang kanindot yun nga makuha nato sa tuwag Power 10 Probiotic Capsule o nga tuwag Collegial Mix Herbs Food Supplement. Nga ka-partner kanunay ka nato. Namaog yun na tuwag kanunay nay nga gamiton sa matag adlaw ha. Inahanglan gyud ta nga mag-invest sa tuang nga lawas. Ug ato pud nga siguruhon magka-Power 10 nga tuang pag-invest sa lawas dili pud siya mausik. Kanagyong makatabang. Mao na nga garantisado gyud 100% nga makatabang kini nga tuang nga kapsula Power 10 Pro Bio Capsule. Ug nga tuang nga Collegial Mix Herbs Food Supplement. Ang usa mo hatag sa mga properties gadunay vitamins and minerals. Alon sa niya na dunay pagkaon ng imong cellula sa matag adlaw, alon ligon atong tissue, ligon ko lang ato ang organs unya mahabwa ang mga toxins. Samtang magka-Power 10 kini nga tuang nga Collegial Mix Herbs Food Supplement adunay mga properties nga herbal meaning makaayo. Kung doon na kay problema sa atay, doon na kay problema sa imong kidney, doon na baka hinagbabag diha magka-Power 10 sa imuhang nga kidney, sa mga salaan, doon na mga bato diha, doon na mga forming sa cholesterol diha sa imuhang nga gallbladder, tabangan sa tuang nga Collegial Mix Herbs Food Supplement. Doon na kay problema sa imong atay o dili baka doon na mga babag diha sa imuhang nga dugo, pinaagi sa mga clotting, plaque build up diha, doon na nagbalas sa imong kaugatan. Tabangan sa tuang Collegial Mix Herbs Food Supplement. Ning anak kanindot kun ato ang saligan kining duha ka kapsula tungod kay binuhat ni sa labaw nga magagahom. ang pagsalig nimo sa tuang nga kapsula o pagsalig nimo sa mga natural nga nagtubo sa yuta nga maoy pinakahaom sa imuhang kalawas. And of course, mga Power 10, kini nga tuang nga kapsula, mutabang ni sa tuang gitawag nga fatigue. Kanang fatigue, mga Power 10, or pagkaluya sa tuang lawas, usa na siya ka kondisyon, diin ang usa ka tawo makasinati og hilabihan kakapoy o kawalay enerhiya nga makapalisod sa paghimo sa mga ordinaryo nga buluhaton. Lahi ning fatigue, mga Power 10, kay sa gikapoy lang kagikan trabaho. E kanang kagikapoy kagikan sa pagtrabaho, kung mapahulay ka, mabalik ang imong kusog. Pero kaning gitawag nga fatigue, mga Power 10, usa ni siya ka kondisyon nga dili nimo masabdan tungod kay bisan mo pahuway ka, bisan magkapawartan nga wala kay gibuhat, gikapoy ka, dili lamang kakapoy sa lawas or fatigue sa lawas, kung dili kakapoy usab sa mental o sa emotional nimo paminaw. Wala kay gana magkapawartan sa pagtabaho, wala kay gana sa pagunahuna, unya ang imong emotion is very down kayo. Meaning ana magkapawartan, doon na kay fatigue. Doon ay mga hinungdan ni ana, kanang gitawag nga anemia, stress ka, or depression. Sakit sa thyroid, diya sa tuang liog, chronic fatigue syndrome. Kining matang sa kagapoy mga higala, mahimo kining muabot bisan pa human sa pagpahulay o mahimong magpadayon sa dugay nga panahon. Bawang nga ang fatigue mga pawartan, dili na normal nga kakapoy. Kaya ang normal nga kakapoy, mawala na ang kakapoy, unya bubalik na po ng atuang energy. Apan kung fatigue kita mga pawartan, kanunay jutang kulang sa energy. Wala tay gana mga pawartan sa paglihok-lihok. Meaning ana, grabe ng stress, ang atuang alawas, dunay apikto ang mental, ang atuang emotional, o labaw na ang atuang physical. Muna nga atuang yun na malikayan na atuang grabe nga fatigue mga pawartan sa atuang alawas, kaya dili na siya normal nga kakapoy nga batio ni mo. O na nga magka-Power 10, magsugod maguna sa pag-abuso sa tuang alawas tungod sa gitawag nga kulang ta kanunay sa tulog, doon natay insomnia. Unya dili maayong nga pagkaon, kulang ta sa sustansya nga tuang lawas. Daghantang gikaon magka-Power 10, pero ang problema, walay sustansya nga tuang gikaon. Mahimong hinungdan na sa gitawag nga fatigue. O dili baka sa taas nga panahon, wala tay exercise, sige na taglingkod, ang atuang trabaho is wala gi pasingot, walay pagpabulad sa init, sunlight mga Power 10, unya dunay hormonal changes sa atuang alawas, especially sa pagbunti, sa menopausal sa mga babae. Unya, o dili baka mga Power 10, ming inunta sa taas nga panahon o mga synthetic nga mga drugs, doon natin maintenance, nga hinungdan mga Power 10, nga makapaubos yun sa energy level sa atuang lawas to the point nga doon na natay fatigue sa tuang sistema sulod sa tuang alawas. Mo na hinungdan mga Power 10 nga doon na yun tayo kasaligan nga kapsula ang Power 10 Probio Capsule kung atuang kasaligan usab nga clay gel mix herbs food supplement aron mutabang sa tuang alawas tungod sa sambag-sambag nga adunay tonic properties nga makatabang sa pagpalambo sa kinatibukan nga kahimsog sa kusog. Samtang ang black garlic, sumala sa pagtuon sa siyensya na pamatud-an na yun ni, nga ang black garlic nga naa sa clay gel, makatabang sa pagpauswag sa pagkaayo o pagpadugang o total antioxidant capacity. Human sa grabe mga Power 10 nga kahago na to, unya mo balik na yun ang atuang kusog. Samtang ang serpentina, nga naa sa tuang kapsula. Power 10 Probio Capsule, mutabang kini mga Power 10 tungod sa pag-address sa gitawag nga general debility o kinatibukan nga kahuyang sa tuang alawas. Ilabi na humanta sa mga grabe kayo nga kapoy, stress kita, makatabang kaayo ang spirulina mga Power 10. Tungod kay makapalambo na sa endurance, lahutay ang atong kusog kung mag-Power 10 Probio Capsule ta. Kung nga dunay mga testimonya nga ganado kay sila mo trabaho, tungod kay kanunay i-boost ang imong energy sa imuhang na cellula. Kung ang imuhang mitochondria mga Power 10, kanunay siyang maghimo og energy nga bag-o. Alam sa ni ana, dali ra ka nga makarecover gikan sa imuhang kakapoy. Ning ana kanindot, sa gulan pa sa moringa nga puno sa nutrients mga Power 10, nga mo hinungdan nga kung kulang ta sa batag adlaw sa mga nutrients, mahimo nga doon natin batiyon nga fatigue. O na nga musulbad yun ang Power 10 Probio Capsule. O niya, sa gulan pas green barley, samot ni siya nga makahatag og dugang enerhiya. O niya, doon na pa'y turmeric, gotocola og probiotics pag yun nga makahatag sa pagtabang nga nga tuang stress level mga Power 10 is muubos siya. O niya, ilisdan og mga hormones nga makatabang mga Power 10 nga mahimo tang ganado sa tuang paglihok sa matag adlaw. O na nga sa matag adlaw, gamitan yun ang atuang kasaligan nga Power 10 Probio Capsule o ang atuang clay gel mix herbs food supplement. Wala na kita'y igong oras pa alang sa pagparayon sa unahan. Kinlamang si Dr. Al Palma mag-iingon kaninyo, lawas may lawang bahandi sa tanan. Atong ampingan pinagi sa paggamit sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule sa tua nga Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.
2: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
3: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Alas 3:55 na gyud sa dagda sa hapon. Power 10 Probiotic Capsule, mga balangga, ingon man usab ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ato i-maintain matag adlaw dako kaayo kinig katabang sa atong lawas, mga palangga. Ito maayong hapon, ako di ay si Atsinio Navarro. 77 akong edad, purok 3, Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon. Ako tubag kay tao nga nasakitan sa kainit sa adlaw. Unya dili niya kayang talikdan, unya mudagan man pod ang adlaw tito hangtod sa iyang pagsalop. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, ang akong tubag anang imong tigmo kay nangandoy. Tubag nga nangandoy, mga palangga, daghan nagyong kain nga tubag, biyain na tao ninyo ni ha. Ito, maayong hapon, ako di ay si Raymond Odarby Magno. Magi tres, ako edad, purok tres. Dakagan, Bukidnon, ang ako tubag, kay Chinela, sumanani nga tubag. Ito, maayong hapon, ako di ay si Jimar Gumilid. Taga Tudela, Misamis Occidental, ang ako tubag, kay Damgo. Managi hapon nga tubag, kininga tubag nga Damgo, mga palangga, balik-balik, ragi hapon ni ha. Ito ako di ay si Welani Komendador. 31 ako edad, purok 5 ko, Upper Pangi Ipil. Sa Buanga Sibugay, ang akong tubag kay magtutudlo sa eskwilahan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito maayong hapon. Ako di ay si Angeli Saldariaga. Ang akong tubag kay tao nga nangandoy, humanagi hapon nga tubag. Tubag nga nangandoy, daghana kay nin tubag ani ha. Ito si Marlina Manuales Dayne. 57 ako edad, dagpuyo, sumay purok 1, Maliwanag, Maigo, Lanao del Norte. Akong tubag anak tito kay single pa rin. Uy, uy. Single pa rin. Barog to mga single. Uy, katong mga kuan di ha, ayan na bugbarog. Iniguban ra ba bisag uan na. Ay uyab mga palangga, pasingle-single gihapon. Yan tubag mga palangga kay single pa rin. Aha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jim Lloyd Suwanda ini. 22 ang akong edad, taga Purok 2, Pigkarangan. Tubod Lanao del Norte ang akong tubag, ana tito kay sapatos na tito nga gibutangan og tawas. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Ropinito Suminang de ini. 33 anyos, taga Kaulayanan, Lirungan, Talakag, Bukidnon. Ako tubag ana tito kay kinabuhi. Manani nga tubag. Tito ako di ay si Ginalyn Daklan. 36 ang ako edad, dagpuyo, sumay purok 8, Kabayugan, Laligan, Valencia City, Bukidnon. Ako tubag kay basketball player. Manani nga tubag mga palangga, pero dili regihapon ni siya mao. Daghan pa kaayog tubag mga palangga nga wala nako nabasa. Pero ayaw mo kabalaka mga palangga kay human sa akong programa, ako ning basahon kay lagi dili magyud makayag basa sa tanan sa atong sa atong oras sa atong programa. Pero ako ra ning basahon, ang pinakaimportante nag-text mo alas 3 sa hapon paingon sa alas 4. Ato ning lapas og alas 4, pasensya na kaayo mo kay dili nagyud nako to basahon ha. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto. Nga kanuna igyo nagpalayo sa atong tulumanon atong epektibo kaayo nga mga kapsula, atong Power 10 Probiotic Capsule, ingon man usab ang atong kining Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, atong pinakalami nga kape Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds ha. Jasi Vitamin C Plus Azaig, vitamina para sa mga trabahante, kasi si anyos mataas ang edad. Ingon man usab, vitamina para sa mga kabataan, Gromit Multivitamin Sara for Kids. Ang sabon nga pampagwapog pampagwapa Clay Gel Papaya Soap nga manusab haplas nga humot. Makawagtag sa panuhot noong lading essential oil o ang ato pinagkahumot ka perfume. Carry perfume by 24 oras ay ha mawagta ang kahumot sa carry perfume. O syempre ang best kumak eye drops alang sa tinaw o glarong pananaw. Ini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val magingon. Higugmaa ang inihuang amahan o ginahan. Karon kamo mabulahan o magkaangkod o taas nga kinabuhi dari sa kalibutan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
4: Ay, gisubawan man ko palangga. Nawanan manggod ko gahapon samtang nanglimpyo ko sa kanal sa likod sa atong bay. Pwerte pag yung hugawa.
5: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka o nakakuha ka og bakterya o virus.
4: Palihog ko palangga, babe. Pagpalit og tambal.
5: Niara ang tambal palangga. Just Say Vitamin C plus Zinc.
4: Just Say Vitamin C plus Zinc.
5: Just Say Vitamin C plus Zinc.
6: Just Say Vitamin C plus Zinc.
7: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Just Say Vitamin C plus Zinc.
6: Just Say Vitamin C plus Zinc.
8: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigura.
9: Just Say Vitamins.
10: Lalusa magano eh. Talubi is hindi. Ako kasi natiyan sa Long Lading Pradas kanang kuan Just Say kay pag tumal na kuan na okay na kay akong pamati dili na ko magsig kulba-kulba ba din kani ang akong sakit sa kalipod na uli na po din makalaban akong dagan makaliflihok na ko di gani pong Power 10 Probay Capsule ako po nang isabay din ang akong bana sa dihanga na admit siya. Luspat, kasi nga tanan siya, hilanap niya, simana na. Di mag-git siya katulog, dalang ko sa hospital din. Igawas naman lang siya, kay ilunggi ako siya katulog. Tulog na mo, Jerry. Kaya nang herbal akong gamiton, kanang probayo, objasi. Ayun ko, ana, nakatulog ko. Magkamay naman siya mukhaon din. Kaya sige no, ulian naman git siya po. Morning, di ko agbasi sa masilingan di Ari din. Nanambok na po siya, kaya tarbohan ko siya balik. Di muna ilanggi ba siya, nangutanan sila. O sorry, akong gitambal din. Pwetumar niya ng herbal. Muna ako siya lang ito gana, di mo ito yung lalag. Nagkakuhan din niya na si Mbana ba, kaya maglakaw gani, mura naman gani, o ka nang natuping-puping na hapit ba. Kaya sige mo, kaya katong ko ako gagamit na nagoy, sige, di diyo na ko bughat, sakit sa ulo, sipuang payimaw nga. Agoy, sipuang ubo, basta matalisik ka lang ikaw gamay kong panit, tawa na, di mo ito nga. Nagamit ko, Jassy, Power 10 Probio Capsule, pero sa Ginoo, nang uyon mong ipag may anak yun.
11: Power 10 Probio Capsule na.
9: Jassy Vitamins.
12: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
13: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

kanunan ini ato akong diskusyon adlawa na diskusyon nga may kaisog apan may pagtahod. Ana nga mayong hapon sa tibuok rehiyon, tibuok probinsya, tibuok syudad o lungsod, labi na ang kinatibuk ang barangay mayong hapon. Labi na ato mga pinangga nga mga public vendors, mga driver, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante ug sa tanampong mga kaigsoonan nato nga nagsubaybay sa itong programa matag adlaw mayong hapon. Mao lagi na mga kaigsoonan sa akong gikaingona, ang kamaturan dili gini makit-an sa sulti sa mga politiko. Kundi dili sa kahimtang gyud mga kaigsoonan sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. O nang diri lamang sa itong tulumanon programa, public opinion and point of view ang tingog sa katauhan o panglantaw. O nang sa makausapa, formal na ito ni Ngaisgutan, mayong hapon, karong adlawa, Webes, September 17, 2026, makaisunan. Sa'yo pagkaganina, imo na ta makaigsoonan, lamang yun nga ato kining mapaambit nga to sa katauhan. Ang maandam na paghatag kaninyo og labing labas, labing in, og labing klarong balita sa national level, nining atong adlaw karong panahon na. September 17, makaisunan. O na, nga sa magkausapa, welcome sa itong segment, public opinion and point of view, makaisunan. Dinhi, dili lang ni nato ibutyag yun ang mga nahitabo. Kundili atong ining kuhaon ang pulso ba? Pulso sa katawang kabos.

inyong ubos ay gala at George Leonis Caigas Jr. sa Tonga Tulumano programa. Ako na, magkaigsunan. Anaabang ingon nato nga kon klaro ang impormasyon. Mas ligon ang baruganan sa giingon tong katawhan. Ako na nga mag-una na sa atong listahan karong adlawa. Ako na nga mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi. Maligin na ang hapon naman ni karong adlawa, mga isonan. Kumusta? Init man sa gawas kaya po niya. Pero ang adili ang ay kumpiyansaan. Tungod lagi nga doon na pagya po gihugon-hugon na mga isonan, nga ulan. Isan nga loyo pa sa tuwa karon nga panahon nga ting init. Pero di ang ay kumpiyansaan. Oga! Sumala sa itong isgutan kagahapon, wala man tayo impeachment trial ang Miyerkules, Martes, Miyerkules ng Kaisonan, kaya espesyal magina kagahapong adlaw ang Kaisonan, ang mismo ng mga halang doon ng mga hurado o mga Chief Justice sa Korte Suprema na nakatambong kahapon ng Kaisonan, o nakapaambit sila ang kasinatian isip sila ang judikatura sa atong nasod sa Pilipinas. Nga gisaysayan po ang mga legislatura, ang tawag mga legislative committee nga mao ang mga senador. Nga nakahatag po nila karon og gadugang pong kasinatian kahibalo sa natad sa kahibalo sa mga judikatura og mga Chief Justice sa Korte Suprema. Daning kagapong adlaw ang kaisunan, ha, upat sila karon nga nagpadayag. Pero matod pa sa naminaw, ha, kagahapong adlaw, medyo doon ay pagsubok. Tungod kay isip mga Chief Justice sila upat, dili sila kapareho og mga baruganan. Bisan loyo silang kasinatian, wala magitaog yun nga dili masayop. Pero correct

pa ni usa sa mga Chief Justice. Wala man na po na yung dili ta makasa, pero dili po na po na masayop. So, klaro dyan kayo ng barungganan karon sa mga Chief Justice yun sa Korte Suprema ang kaisunan. Ilagi ng hasasan o mayo, pero subo gyapon kagapong adlaw sa atong ipanubay. Tungod kay tulumang yun ang mismong wala gibo pabor sa ato. Pabor man sila sa konstitusyon, pero doon na lang mga explanation ba? Wala ka rin atong tanahon kay mga kaisunan, ipadayon itong gamay ang dugang pagyo nga pagpatinaw o ang nahitabong ultimatum sa Senate Impeachment Court ngadto sa PNB o Union Bank. Karong adlaw yun, September 17, mga kaisunan, huwag yun ang non-extendable deadline nga gihatag karon sa Senate Impeachment Court ganto gud sa Philippine National Bank kon nga PNB ug ang National Bank aron lagi nga formal ang isumiti ang mismong tanan gyud nga mga bank records o nga financial history sa atong halangdon nga Vice Presidente Sara Duterte. Inihuman nga gibutyag gyud makaigsoonan sa miaging mga adlaw nga kanabang ang iya kunong network. Doon na po'y miingon na itong giingon nga kalit karong pagsaka. Ang maong bank records mao'y gilauman nga musilyo kini o mapasabot sa tinuod nga unod niining 6.7 billion nga transaksyon obos ka na sa Anti-Money Laundering Council. Ako na nga gigamit karon sa prosecution panel ang kaatbang yun sa itong legal counsel isip ebidensya kini ingon nga unexplained wealth o bakak nga salin. Ako ni karon sa ato karong programa nga public opinion o ang point of view kung sa may atong reaksyon karon isip katauhan sa atong nasod Pilipinas. Oo ba sa tani nga 6.7 billion ang transaksyon obo sa Anti-Money Laundering Council. Hugot karon nga nag-atang karon ang publiko magkaisunan karong adlawag yun. Karong adlawag yun na September 17 ang mga pabor yun sa impeachment nga nag-ingon nga kung wala kunoy gitago ang Vice Presidente angay lang yun unta iladlad ang iya kunong bank accounts. Alam ko no sa transparency o public accountability. Ako na mga kaisunan nga bungkatpon. Ako na nga sa pika sa bahin, ang iya kunong mga sumusuporta, nagkanayon nga usalan daw gihapon kini kamatang sa politikanong pagpanghasi aron gup-on ang pamilyang Duterte. Karon mga kaisunan, ang ato karon nga public opinion kung sa mapoy ato karon nga point of view kung mga panglantaw kung sa may ato karon nga nakita ang makaisunan o din nga kini nga mga adlaw critical kayo makaisunan tungod kay base kini sa gipamahayag karon sa retiradong hustisya sa Korte Suprema, katong mga Chief Justice yun. Kagahapon, isip mga Amici Cori, itawag na Prince of the Court, namatod pa ang 16 kaboto threshold para gina sa conviction. Kana makonvict, diba? Dili kini hingpit ko nung penal o mamahimo ko nung mabalhin. Busa, dako kayo kini sa hagit sa prosecution na ingon na to nga makakuha gud sila og smoking gun nga kanang giingon na to nga ebidensya gikan gyud sa mga bangko aron adlaw sige ko tingkay marami kay okay ba aron kuno hingpit kini nga makumbinsi kuno ang mismong senator judge kung ilan ang i-implement ang maong mga ebidensya. Auna makigsonan ang ato ang mga nauna nga mga balita karong adlaw ug ato puning tan-aon puning balik ning
para gyud nga masilsil sa atong alimpatakan ba para makabalupod ang taong bayan nga unsa may development, unsa may mga tingon nato nga mga prinsipyo paruganan gyud sa ato ang mga labaw o nga ato kuning mahibaluan. Makahibalo po tao, mapambit po nato sa uban, makaigsunan,

0: mga pamaagi aron lamang masayod ang katawhan. Labi na ning upat ka mga Chief Justice gyud sa Korte Suprema, mga retired na ba? Mga upat ka mga retiradong huwes kinsa nga nahimong pabor gyud sa 1987 Constitution. Ato naman ang gibalik-balik magkaisunan na nakita na ito na sa 1987 Constitution sa Article 11, Section 3. O na ilang karoon yung pangusgan. Ato natanaon karoon ang unsa may mahitabo karoon ining mga prinsipyo sa retiradong huwes. Pagikuha yun isip Amici Cori o legal advisor man sila sa Senate Impeachment Court. Alang lagi sa inyo na itong pagsusi sa Article 11, Section 3 sa 1987 Constitution. Kalabot kini sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ang karong tanahon, kung sa mga ibang baruganan, kining mga upat ka mga retiradong Chief Justice magkaisunan. Si Retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Maulang mag-inis siya ni pabor yun magkaisunan sa ito ang 1987 Constitution sa literal o fixed yun na 16 vote yun ang threshold para gina sa Constitution. Siya lang yun sa upat nila ka mga Chief Justice. Siya lang yun ang ni pabor yun ang isunod sa 1987 Constitution kini si Retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Siya lamang yun ang pabor yun sa literal o fixed na 16 vote yun. Threshold para yun sa Constitution. 20 minutos na kalabay, mabalik ang public opinion o kapwet o view human lamang ining pipila ka mga pahinom doon.
1: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nagsigi ka gubo? Dalira ka sipunon! Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
8: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
7: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
8: Cutis Mestiza lang yan.
7: Cutis Mestiza?
8: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
9: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
10: Good morning, Pastor. Kung matulog ng tawag sa mga Pastor, katong testimony ko ba yung sa Bigimag, Pastor?
11: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
10: Kundi si Ram, taga-tagong barangay kanugutan. At kung hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
11: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
10: Bigimag, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
11: Yes.
10: Umbaga kong itong, Pastor, niyaway lang yung akong ikon. Video mark yung, Pastor.
11: Maoba.
10: Tanto, Pastor, isa ka, buti lang, may palit dito sa Juan, si Butika.
11: Okay.
10: Tanto, nubuto siya, Pastor.
11: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
10: Oh, nubuto, Pastor. Wag mo kaurot na, may di ka buwang kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni muli grasyar nito.
11: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
10: God bless you, Pastor.
11: Okay, salamat din kayo.
0: Okay, 25 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa ato ang ikaduhang hugna sa itong programang Public Opinion and Point of View, mga kaigsoonan. Okay, gina, karon atong ipatinaw karon ang nahitabo nga voting noong gilatid gyud sa Constitution nga angay ba gini siyang sundon o dili ba kay ang House Prosecution Panel naninguha man gyud nga pwede upsan. Kay kung dili upsan, dili man gyud makonvict, dili man gyud matangtang ang mismong vice presidente. So naninguha gyud sila nga mangitag pamaagi nga mamahimo matangtang gyud si vice presidente Sara Duterte o ma-impeach gyud. Pero sa dihang gi-invite nila ang Amici Korea, ang mga dating Chief Justice sa Korte Suprema, ato na lang laktawon, tulong lang yun ang dili pabor. Pero ang isa lang yun ka retired Associate Justice Adolfo Ascona, siya lang yun ang pabor nga magpabilin yun fix sa 16 kaboto ang ikinhanglan aron makonbikto ang usa ka opisyal. Alang kang Ascona, ang denominators o kinatibuk-an ng miyembro sa Senado nagpabilin ginang 24. Matod pa niya, isan pa kung aduna kuno'y mga senador nga napriso, nasuspende o wala makatambong. Kay matod pa ni Ascona, usa sila kasinador. So nakatuman sila sa konstitusyon bisag wala diya sa ngalan nga sila usa sa mga senador sa 24. Mao na karon ang panindigan yun ni Associate Justice Adolfo Ascona. Sumala pa sa article na 11 na section 3 sa itong konstitusyon. Pero kanang tulo ka mga retired Chief Justice, asupak sila sa fix nga numero 16. Ang isa po na Chief Justice nga si Artemio Panganiban, supak gihapon. Ang labi na po si retired Chief Justice Hilario Davide Jr., supak gihapon sila sa fix 16 vote. So ang ipabor lang yun, si Ascona, ang retired Chief Justice Adolfo Ascona, mga kaigsoonan. Nga nisunod yun siya yun sa 1987 Constitution. So klaro na. Pero katong tulo, wala yun. Pero Ato ni nga palauman mga kaigsonan, unsa man ninyo karon nga public opinion o ang point of view, ang inyong mga panglantaw ba? Ang inyong mga baruganan ba? O yon ba mo? O sunod ba mo? O angay bagin ni natong nga paubsan? Kay di man yun kaabot, opat man yun na priso. Opat na priso. Duha ang napriso, ang isang mitago, ang isa tuwa pas lain nasod. Kaya doon na may medical leave. So opat ang nawala. So 20 na lang nahabilin ka mga senador. Karon kay 20 naman nahabilin sa senador, mao tong ingon tong tulog ka mga retired nga chief justice nga kay wala man diha, bigi pwede butuhan. Kay wala man diha. Pero kang asko na, bisan wala diha, bisan na priso siya, sa ngalan sa konstitusyon, appeal sila kay senador man. Sama na karon. Karon, naglibog na karon ang Senate Impeachment Court, mga kaisunan. Kung paubsan ba o supak ba sa konstitusyon kung paubsan. Kay 20 naman lang sila. Mauna karoy sentro karon sa grabing legal galalis karon mga kaisunan.

0: the Senate, nagpasabot din ang tibuok institusyon obo sa konstitusyon. Nga adun nagyoy 24 ka mga senador. Klaro na, ang mulingkod, mao nang gitawag nga 2/3 ni ana, this is size ka votes, yun, dili angay usbon. Dili pwede usbon sa tunga-tunga, sa dula. Ay maton pa sa timpamakba, sa impeachment court, nga makaduda gyud kayo ni delikado gyud kayo ni siyang usbon. O niya, gibuhian gyud ang istorya sa ato ang presiding officer si Senator Chis Escudero na dili gyud usbon kinahanglan gyud 16 gaboto gyud all the members of the Senate. Karon kung mausap ang yang unahona ha, maustro yang unahona ngayon naman ang gibuhian at nahug na gyud siya nga wala naging siya'y unsaman. Yaman ang gibuyan yun. Kaya karon usbo na po niya kaya matintal sa uban ng mga senador. Aton pa, delikado yun ang mga senador kung muuyon silang ipaubos ang boto na masukwahi sa konstitusyon. Doon nang ipaglagyan ang mga senador kung pananglitan ilang pausbon aubson ang nakabutang sa konstitusyon na 16 otrohon yun. O nandako kayong risgo karon alang sa mga senador kung uyunan nilang pagpaubos yun sa boto nga 14, kay 14, 13 naman sila kabuok tungod kay kung ideklarar kining sa Korte Suprema mahog ginasang unconstitutional. Mahimo kining mabasura o maabsuelto ang tibuok yung proseso sa impeachment. So, sakto si Chief Justice Ascona. Diba? Kaya gisunod man niya ang konstitusyon. Aniya pag yun ang upat na dagtong delikado kayo kung muuyon manggaling ang senador. Kung supako nila ang literal nga pulong sa konstitusyon, mao ni siya ang makaguba sa kaso batok kang Vice President Sara Duterte. Itawag na siyang mistrial o dismissal. Kung makonbikto manggaling si Vice Sara Duterte, gamit ang 14 kabuto, sigurado ganing mudangop yun ang iyang grupo ngadto sa Korte Suprema. Mauning nangurog-kurog yun ang galamhan sa mga senador kung uuyo ma silang paubusan kini. Kung madesisyonan manggaling sa Korte Suprema ang supak sa konstitusyon, ang pag-usab sa balaod, ang conviction, gideklarar nga walay pinal nga legal nga epekto. Mauna nga si Inday Sara, good news, mabalik gid siya sa iyang pagka Vice President o magpabilin siya sa iyang pwesto o makadagan pa sa tuig na 2028. O na karon, mura o ga ilansang basakros ang mga senador aniyo, di ba? O nang akusasyon kayo sa grave abuse of discretion, bisan pa kuno ang mga senado adunay sole power. Delikado gyapon day ang mga senador kung magpataka o muuyon sa pagpaubos sa maong kwan. Wala naman po katong tulok ang mga Chief Justice. Dili naman po na sila. Wala naman po na sa mga katungdanan po. Ang ilang advice lang sila. Pero ilang sundon, labi na ang House Prosecution, ambot nila. Huligin na, ang mamahimong akusasyon, mahimong isang grave abuse of discretion. Bisan pa og ang Senado adunay sole power o sa pagbista sa impeachment kay ang Korte Suprema ra adunay gahom ubos kana sa judicial power sa Article 8 Section 1. Delikado ang mga senador. Susihon gyud na nga aduna bay grave abuse of discretion o grabing pag-abuso sa gahom ang laing pang sanga sa gobyerno. Mao na karon nagmaigmat magyud mayo karon ang mga senador Kay delikado kayo ang president. Sumbanan karon sa umabot magkaisunan. Tungod kon uyunan man kini karon, maghimo kini og sumbanan, ha? Adiin ang umabot ng mga impeachment sa mga sunod ng mga presidente, ay yano yaro na lang, usbon man ni ay. O na nga mawala yun ang kalig-on o protection nga gihatag sa konstitusyon kung kini dili nila karon sundon. O na ang politikanong risgo sa public backlash o kredibilidad gawa sa legal nga aspeto. Delikado kini sa imahe sa mga senador ngadto na sa publiko kay tungod lang ilang usbon. Pati ang taong bayan way pagsalig sa mga senador o mahitabo manggalining opsyon o gamusupak sa konstitusyon. Mahimo silang akusahan nga naglutong Macau o nag-magic sa mga lagda aron lang makuha ang ilang politikanong katuyuan. Huwag mataningon ang atake. Si Adolfo Ascona, hugot yun nga nagpahinomdom sa mga senador sa diyang invite sila. Ang pulong nga all the numbers sa konstitusyon kinahanglan sundon sa literal nga paagi aron mapanalipdan ang integridad sa Senado o sa tibuok nasod. Sumaw na, mao kini ang rason kung ngano nga nagduda na karon ang pipila ka mga senador. Ambot lang si Irwin Tolpo. Wow, appeal ko siya. Tungod kay nakataya na ang ilang personal nga kredibilidad o ang ilang mga baruganan sa tibuok bista. Mao na, ato nang paminahon magkaigsunan karong September 23. Ato nang subaybayan. Mahibal-an na karong September 23 kon masunod bagyon ang article section article 11 section 3 magkaigsunan. Niyak na rabang September 23 atol pa lang gitagaan bag supena ang atong halang doon ng mayor sa Davao City. Si Basti Duterte ay paapilon siya sa witness sa impeachment trial karong 23 po. Pero ambot og ngano nga ipatawag man po ang mayor sa Davao City. Gitagaan pag siya supina sa impeachment court sa Senado. Kapatambungon niya siya karong September 23 aron mamahimong witness ipadayag ang uban pang mga transaksyon bahin kang Vice President Sara Duterte. Atol po nga tagitagaan pong supena ang ato apong halang doon po nga senador si Robin Hood Padilla, ha? Gisupina po. Di, duhana po sila. Ang delikado din na karon, pero wala man sa nahadlok po si Robin Padilla ang gitagaan supena, ha? Sa sandigan. Tungod lagi atong gitagaan siya gisupinahan magi siya. Tungod lagi nga siya kung ninagtago ni Bato de la Rosa. Ikyas dito sa Senado. O na karoon magkaisunan. Karoong 23 sa Setyembre, ikatakda ginang may tabog ng oral argument tali sa House Prosecution o sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Bahin nining isyuha o man nini magpasikugyan na po silang butasyon o mga o ang mga senador who is aron nga pinal ang desisyonan kung unsa gayon ang interpretasyon sa Article 11, Section 3 ang ilang sundon. 40 minutos na kalabay, mabalik ang public opinion at ang point of view, human lamang niini pipila ka mga painumdom.
1: Alang lang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Ay, gisubawan man ko palangga. Nawanan manggod ko gahapon samtang nanglimpyo ko sa kanal sa likod sa atong bahay. Pwerte pag yung hugawa.
3: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka o nakakuha ka og bakterya o virus.
2: Palihog ko palangga, babe. Pagpalit og tambal.
3: Niara ang tambal palangga. Just Save Vitamin C plus Zinc.
2: Just Save Vitamin C plus Zinc.
3: Just Save Vitamin C plus Zinc.
4: Just Save Vitamin C plus Zinc.
5: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Just Save Vitamin C plus Zinc.
4: Just Save Vitamin C plus Zinc.
6: Atong ipon ganyang mulo kay na mayapo sugar. Unya ang atong taas sa sugar 10. O taas, pa sa corner taas tayo ang imong sugar, magpa-check up kagayot sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang tumagko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayon obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayod kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidimak.
7: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa Iatsel Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang Iatsel products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL product sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
8: Testimonya!
9: Oh, kasi na. Ma, nana si Papa Joseph.
10: Ah, may noon. Kay andam ng pagkaos na misa.
9: Bless ko pa. Oh, kainit gani mo pa?
8: Lantan ko. Kung naminunod ang akong kaluwasan, ilabi na nga akong tiil.
10: Puso kaing ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
8: Mauna lang ang sweldo, mauna lang. Wee, wee, mauna lang ang sweldo, mauna lang.
9: May trabaho ka pa?
8: Oh. Natural na, maugo niya akong panginabuhi. kung sa may atong kanuna, kung dili ko man rabaho.
9: Naanya na day ka pa?
8: Ay, maayo mo lang. Bawan ako. Kundisulo kay ko, human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
9: Mau ba pa?
8: Aghato na ko ang tanana ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan, pagpamanhon o pagpamuy-buy. Sama na ko. Sige na, arin ako!
10: Aray, kadiyot-kadiyot, banak ko, kadiyot lang. Inong una ini o.
8: Pagsama ni asawa ko!
10: Maone, isabay ng Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
8: dili na ko mag-agwanta pa!
0: Mainti, 45 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayong gas ato ang gamay na lang ang minuto sa itong programa, public opinion, and point of view karon hapon. Alright na, ato naman ang napanubay mga kaigsoonan, itong katapusan karon na segment, atong katapusan karon na pagtanaw. Na, maulig na kung paubsan gyud sa mga senador, o dili sila mosunod sa konstitusyon, wow. Mahitabo yun, no? Ulaw kayo sa ilaha kung ibasura sa Korte Suprema. Kahit kung mahitabo na, may bawa naman na. Basta kay karong September 23, itakla ginang mahitabo ang oral arguments. Tali ginas House Prosecution o sa mga kampo yun ni Inday Sara. Bahin ining isyuha. Human ini, magpasiugda na po sila og botasyon. Magboto na po sila. Ang mga senador, huwes, anong laging pinal nga desisyonan kung unsa gyud ang mismong insaktong interpretasyon sa Article 11, Section 3, ang ilahang sundon. Maligin na nga mag-aigsunan, at least na kay balota. Aniya manggod ang pinaka-importante manggod ng mga detalye na ang desisyon magod karong 23, akin sa gay makaatbang gina ni, ipresentar magina sa prosecution, ang kaatbang Manila, ang House Prosecution Panel, katong uban ng mga congressman, kaya mo na sila mo naninguhang ma-impeach yun ang mismong vice presidente, mo na sila itawag na prosecution, prosecutors, mga prosecution panel. O ang depensa, defense panel, defense legal team, mao na sila ang mga abogado ni Inday Sara. Mga legal na rason. Ang prosecution, kasagaran, gusto nila nga ipaubos yun ang treason. Base ka na sa aktibong senador. Ang gusto na katulad yung present lang yun. Wala tong upat kabuok nga nawala. Katong na-prison doon, ang isa nasakit, ang isa nitago. Muna hila karon nga guk doon. Ang prosecution, kasagaran, gusto ginila karon nga ipaubos yun ang threshold base ka na sa aktibong senador. Samtang ang dipinsa po ang mga legal counsel ni Inday Sara, ilang sundon ang konstitusyon, fixed yun yung size ka votes. So nagsunod din sila sa lagda sa konstitusyon. So ang kinanglan yung boto, sa pagkakaroon, adunan sila ay 20 kabuok, no? Wala man niya ang upat. Adunan sila ay 20 karoon kaaktibo karoon senador tungod kay absent man o dili man makatambong upat. Adunan lang yun nga mabali ang kasalukuyang ruling sa Senate President Chris Cudero nga nag-ingon din siya nga fix ang 16 votes. Ang gitinahanglan hanglan og labing minus 11 kaboto gikan gyud sa mga senador aron usbon kini ngadto sa mambu nga mga threshold. Ay matod pa ni Chis Cudero, nagingon magi siya nga i-fix magi decide. So pabor pod ang pabor siya sa legal counsel. So may bawa na gyud na karong September 23 kung unsa man galing. Naragin na nila, basta kay Pebao naging sila daan sa Korte Suprema, kung ipaubos magaling, asupalpa sila sa Supreme Court. Patawag na siya unconstitutional. Mauna, mga kaigsoonan, so at least ikabalo na ta. Karun, kung at po kayo magkaisunan, kay pwede mang isuga gining ang kuan, pwede mang yung haura ang House Prosecution Panel. Sila mang yun mo ay naninguha ang yun. 255 kung sila kabuog yun ka para ma-impis yun si Indesara. Kung pananglita lagi, matod pa sa hugon-hugon na kung dili sa ma-impis, managa na mga congressman. Katog yung miboto o gayes nga ma-impis. Kung pananglitan, ma-absuelto. Ma-absuelto yun. Adili makumbik. Wabot lang. Karon, delikado na kay karon gani nga wala pa ma-impis yun, wala pa yung makumbik. Aduna na duha ka prosecution panel karon, aduna show cause order. Sa sinit impeachment court. Tamad ka na sa pagsupak. Nawag wa pagani ha. Sila pagan House Prosecution Panel ha. Pero aduna nay prosecutor ang aduna show cause order nga gikan sa sinit impeachment court. Pero wala sa magsaba si Jesus Cudero kinsa tong mga prosecutor katong kaatbang ba sa legal counsel in Desara, e ba umana sila manungusog. So, kitagaan mag-syukos order. Ha? Ang syukos order karon sa Senate Impeachment Court. Anduha kamimbro yun sa House Prosecution. Tungod ka na sa posibleng paglapa sa subjudice rule. On Rule 18 sa impeachment rules. Bawa na. Una na rin problema karon. Aperting haura yun, no? Haur yun kayo ang prosecution, pero wala yun nagpatintal ang presiding officers nga si Chase Cudero. Tagaan yung syukos order ang duwag yun ka prosecution panel. Kinig yun ang kamanduan na gipagawas karon ni presiding officer Chase Cudero. Yatong gahapong adlawa. September 16 ni kasamtangan nga tuig dungan sa ika-25 nga adlaw sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Ani ang mga importanteng detalye mga kaisunan. Unsa man ang hinungdan? O yadyo kayo ang basic sa report sa ABS-CBN. Ha, ABS-CBN News na itong na kita. Nga doon ako na itulog ang mga insidente sa mga interview sa media. Ngayon sa 8-14-15 diin, nagpagawas kini o pamahayag ang maong mga miyembro bahay kunos ni Rito sa kaso nga gididad ubos kuno sa subjudice rule. Kapete, sukuan ni Escudero. Kinsa man gisuhan, wala pa hinoon. Gihilom-hilom lang ni Escudero kung kinsa nanduha. Amang sumala pa sa impormasyon, gikan ka sa Senado. Sila karon ang gilangkuban karon sa usa ka miyembro sa House Prosecution Panel o usa ka council. So makukwaon po sila po. Ay ganit na mga legal counsel ni Indesara kaya huwag mong ginakuha po. Sila man tanan. Pero ang kaatbang, nanay niwa. Unsa man ang kain nila karubuhaton, gihatagan sila o 24 ka oras gikan yun sa pagdawat sa order aron magsumiti o nakasulat na sa pirmadong pagpatinaw verified explanation. Diyan na. O niya, bukat na ba dyan kayo? Kaya di good mahadlog yun ang presiding officer sa Senate Impeachment Court. Kaya si Senate Chief Cudero. Tungod kay unang paglapas, reprimand o verbal admonition. Admonition. Ikaduhang paglapas, multa, 30 mil. Mahimo pang tangtangon ang mao mga council sa pagtambong sa trial o gapasakaan pagreklamo nga Judicial and Bar Council. O, di ba kakwaan ang katbang? O, maningon na animalos ang mismong legal council. O, mamay nakitaan. O, na magkaisunan o mga adlawa, ato na po istoryahan na po ang ato karong ekonomiya. Economic problems karon mga kaisunan nga medyo mura o gabungkat na magayo. Ato na po na karong tibaw-tibaw ng kananaang atong ekonomikanong kahimtang sa nasod sa Pilipinas kung saan may dagan mga kaisunan. Ako na nga ang matuod nga kusog yun sa usaka nasod, wala diha sa gahom sa pipila mga kaisunan kung dili anag yun sa kamatuuran na gihuptan sa tanan, di lang inyong tingog mao gini maghari. Halika na sa itong kanunay nga balik-balik ang programa nga Public Opinion and Point of View kay Sunan. Gidalagi na kaninyo sa pagigalayon yun sa ato mga mahinungdanon, mga sponsor, labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Ligon yun kayo unindot nga glass o aluminum works sa inyong mga opisina at balay. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services, makita lamang na diri sa ato ang siyudad sa Panabo, Central Public Market. Nga matawagan po si numero 0921478047. Kagapi Glass and Aluminum Services, Magaigsonan. Nagipanagiyahan po ni Sir Roderick Kagapi, Magaigsonan, ang maong tagiya. Insan ang Leopoldo Octaviano, ang Octaviano Tiloring. Nga na po diya ang nindot kayo nga mga disenyo yun. Kanang gusto mo magpatahi dito na. Kompleto yun. Saktong pit ug nindot nga disenyo. Bisitahan lang at Bangla Punas Corazon Store ang kurang dismo nga Octaviano Tiloring. Og nangita ba mo og barato unya di kalidad yung kayo nga audio setup? Ayaw pong kalimot, isitaha po ang GMG Audio Installation Services, Magaigsonan. Tungod kay kumplito sila diya gikan sa produkto, hantod gina sa serbisyo para gina sa inyong sakyanan o panimalay. Barato sila diya, produkto di kalidad. Barato yun. Nabi na kanang Tusunra Unit para na siya sa nindot nga dashboard setup. Doon na sila speakers and amplifiers, Magaigsonan, para na sa kusog o tinawang tingong. Kaniya doon na sila kanang category 7 amplifiers, high quality performance. Kaniya doon na sila sounds accessories, kompleto po ng mga wire, mga pisa ba? O ka ng mga connectors, Magaigsonan, na dito. Kompleto na sila dito. Marato ra, o dito mo mapalit. Na sila mga mixers, gagmay dagko, para nasa saktong timbre sa tingog, Magaigsonan. O na nga, barato kay sila diha yun. Ang uman, diha yung managan. Na sila gusto nga paliton yun, diha sila, kuntas at kos mga dagkong department store nga nagpatong-patong na o mahal. Samanta sila, barato ra, doon na pa'y discount, kaya doon naman sila a monthly anniversary. Kauna nga ang servisyo, ila kinigitanyag na sila ay car audio installation. Set up sa inyong mga sakinan. Na sila ay professional audio setup para ka na sa tapok-tapok, Magaigsonan. Kaya doon na po sila ay house audio installation and set up, Magaigsonan. Para sa nindot ng mga sounds sa inyong balay. O na yung kalimot, bisitaha. Nalamang na sa Purok, Tambis, Magaigsonan. Ito ang sugat sa Panabo, Barangay Santo Niño. Doon lang po na sa kananaang Mirinol. O niya, ang atbang anang GMG Audio Installation Services. O na siya ang Jehovah's Witnesses. Ang GMG Audio Installation Services, ipanagiyahan niyo na Sir Jeffrey Tohoy. O gusto mo, tawagi ang iyang numero. Ang numero nga 0920-318-0809 na ang GMG Audio Installation Services. O niya, kung kamo magpa-advertise po, nindot kayo kay nagtanyag ba karon ang sibyahanan, Magaigsonan. Na sila nindot kayo, dagko ka na sila karon, doon ay dako kayo mga spots kung kamo magpa-advertise. Ilagi na ipasibaw sa pipila ka mga binotos. Hantod kayo mailhan ang inyong negosyo kung doon na mo yung negosyo sa inyong mga lugar. At doon lang sila yung bronze package, silver package o gold package, Magaigsonan. At hindot kayo, doon pa sila yung bonus spots kada adlaw. Kanya gawas na ng bonus, doon na pag more bonus kanang pa-time check nila plus Saturday o Sunday airtime. Kung ang ayaw naging paglangan, sayang kayong oportunidad. Gagmay yung mga dagko ng mga negosyo niyo, depende na basta kay mo duaw lang mo silihanan ang management lang ang makiga negosyo niyo para kamo matabangan. Ayaw paglangan, bisitahe. O nang sa pagtiklop na sa atong panid sa mga balita magkaigsunan ining adlawa September 17 ning samtangan nga tuig usa yuni kadako nga hagit ang gibilin kanato ang pagsusis kamaturan taliwala sa mga saba sa panahon. Aw na nga padayon nanta sa pagpagabana bisan nga lisod kay ta ni atong kahimtang karon. Ang ato lamang hinumduman kay Sunan ang usa ka lig-on gyud nga nasod dili gini masukod sa dako sa iyang sayabang edipisyo o sa gahom sa mga leader. Kundi dili masukod kini sa tiunay gyud ang paghigugma sa katawhan ngadto po siyang sigkatao. Aw nang diyan natapos ang usa ka oras ang alan sa gitibukan puwersa sa 96.1 90.9, nagipangunahan sa itong station manager, Attorney Ulysses Salabaw, Mamros Maria Mitbolpa, Engine Wolf, Fiorio, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel, o kinubo sa igala sa kanyinan, George Leonis Cahigas Jr. Mayon, mayong hapon, and God bless us all.
11: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
13: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palikuna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
14: Uy, Mare, asa man ka paingon?
15: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
14: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
15: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
14: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
16: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high,
17: we were so bad. Ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay!

0: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: May buntag ni mo diya, kaibigan.
4: Good morning, Pastor Dan.
3: Ah, yes.
4: Ako si Angeline, taga Malaybalay, Butignon.
3: Ah, yes. Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
4: Pastor, akong isya ko, itisumuni ko about sa BG Max.
3: Yes,
4: ako, may sis ako. Tugol ka, kapsul na akong nainom na itaga itabangan di gugali sa ano sa Gmax na ulian jud ang ako sis.
3: Okay.
4: 17 years na ko ni dala pero
3: 10 years
4: wala ko ilain. Oh, 17 years wala na ko ako ilain nga ginainom pero ang Gmax lang tungod kay na dugay naman ako ni siya gina kuan sa dugay na ako gina ako gina na ko man nga mo tanang kay kuan ba si Pastor Dan na wiki man ako ta na i-try kay gusto lagi dagan nga nag-ingon nga ipapirahan hadlok og operahan kasi sa una man gud na operahan na sad ni di man mo tawag mo
3: okay. Kanang kuan igan asa dapit siya niturok nga hubaga
4: diri sa kuan Pastor sa dol sa kong dughan.
3: Okay, tapos na igagawas o unsa man magbasa o
4: igagawas siya nagnana siya.
3: Okay. So imong gi imnan og Vegemax.
4: Oo, Pastor.
3: Pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa dibuto siya o unsa?
4: Tolo siya ka kapsul na kung ginatumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nana. Sabi ko ni mo Pastor, baho jud ang nana Pastor.
3: So after 17 years o 70 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years nibuto siya human kami inom sa Vegemax.
4: Oo, nibuto dayon nang gawas ang mga itong kuan sa itong bugol-bugol. No, oh. Ninggawas na. Then, hantod nga ni Kuan na siya. Karoon ni Alim na siya nga. Ninggamay na ang mukol niya ni Kuan na. Hantod karoon, gipadayon niya ko na ako.
3: Okay. Salamat kay kaibigan na. Salamat is pagtawag.
4: Okay, Pastor Dan.
3: Okay. Okay. Salamat kayo.
4: Salamat.
3: Dalay ko okay. Ng Diyos.
5: O diya, kaibigan, paliyog pa nila o taga-asa?
6: May muntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa Bidjimak kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko Unya, so, di man tayo kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahi mo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na, palit na lang ko, bigimak, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagtala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuka kong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun yun ang gino.
0: You're tuned in to the best, The Frequency. 90.9. The station, Radyo Kalusugan, your best music station in creation, 90.9, Radyo Kalusugan.

Tara, kain tayo. Ulam, sardinas. Tara, kain na tayo. Ulam ko nga lamang, it's sardinas. Tara na, kain na tayo. Sardinas po ang ulam ko. Ayan. Ito po ang ulam ko. Sardinas.

tara, kain tayo. Ulam, sardinas. Tara, kain na tayo. Ulam po nga lamang, it's sardinas. Tara na, kain na tayo. Sardinas po ang ulam po, ayan. Ito po ang ulam po, sardinas. Tara na, kain na.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap. Mangustin, purple corn, guyabano, malunggay, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, at stevia. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ito ay anti-high blood, anti-cancer, anti-diabetes, anti-insomnia, anti-constipation. No sugar added, no palpitation effect, non-acidic. Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
1: Love, dirin ako.
2: Sige, love. Maligo sa ako, ha? Ay, gitulugan na sad ko.
3: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet og exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, og guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talagsaong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. Og sigurado ang satisfaction og maximum performance panahon sa labing-labing.
1: Love, sabay tagligo, ha?
2: Sige, love.
3: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron, sigurado, TerraMax. Mapalit sa mga butika.
0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
4: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong gina-recommender sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan nga diin na maayo gayud ako sa akong gibati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iginom kinila Mega Pure Capsule.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Yes, kinsani, andin taga-asa.
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member, pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghinga tuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa gimak, Pastor. Ina mo, gawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako dahil ko ano niluan sa butunban, Pastor. Oo, oh, Pastor. Oo, namintin di ko, Pastor, ano yung gimak, Pastor. Salamat yung, Pastor, sa alas.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Ayos ang kabiji max ni.
6: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawas sa papatyak mama.
5: Mo na imong kanina nga ang kabiji max ayos sa tanungan sa imong anak. Sinita po.
6: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang inahan ka nga di ka kapalo magpaligo pa. Kanang magmadok pa ka. Sudan yang dalungan og tubig tapos nihon din ako mama nga advice nito niya nga butangan lagi pijimax igapaho naman to siya pa yan oh yan dalungan ibubuan na mo isa din mo din ton murag nay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya nana kay hilo pa oh mura pa ikas this akato mga taud-taud po to kinabaho naman to sa iyang dalungan tapos mo lagi to pijimax sa regid kabubuan. Yurot yun din ako isa ka capsule sa iyan dalunggan niya. Iawas pagaling uban.
5: Hmm. Kausa lang yun yung uban?
6: Oo, kausa lang.
5: Okay. Sa paikwan, ubana
6: na? Oo, akong ubana na ito. O, ganing. Mawiya po ito niya. Nailika mo siya sa kuwang nag-ihilagi daw ko na siya ang dugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin ito, nagpaikwan ni BG Max. Then, una na kong painom sa kaduharin. Ana din siya nga, kuwan daw ko no, sakit daw ko no kay panghidin, nakaihi daw ko no din siya tibugol, na dugo naman to rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit, pero mo lagi na, maski pa rin, sige pa siya ihi na lang yun daw ko no, pero lami na daw sa paminaw.
5: Hindi na, ano, wala kayo po dito
6: ba? Wala na.
7: You're tuned in to the best, the frequency 90. 93.9.
8: The station, Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9, Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
0: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
0: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
1: Mangustin,
2: purple corn,
1: guyamano,
2: malunggay,
1: ginseng,
2: turmeric,
1: barley,
2: agaricus mushroom,
1: grape seed,
2: robusta coffee,
1: at stevia.
0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ito ay anti-high blood,
0: anti-cancer,
3: anti-diabetes,
0: anti-insomnia,
3: anti-constipation,
0: no sugar added,
3: no palpitation effect,
0: non-acidic.
3: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
4: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: Power 10 Probio Capsule.
7: Ginit niya o das ko ni Best Tudela.
8: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
7: A Power 10 o coffee, clay gel.
8: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
7: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
8: Mm-mm.
7: Tapos, nana ko yung maintenance.
8: Mm-mm.
7: Testing gid ko o mga tulo ka semana, nagpa-BP ko.
8: Mm.
7: Normal man akong BP.
8: Mm. O
7: nang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanay na lang gid ang akong gimintin. O normal na gid. As in normal na. Kaya huwag magpa-BP ko sa una taas si kay kong BP.
8: Mm.
7: Nakadungog man gid ko kay sige magpupamati sa imong drama.
8: Mm-hmm.
7: O nang nitisting gid ko, nipalit yug ko. Tulo ka semana. Ako gid ang gimintin. Buntag o gabi, abuntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom.
8: Mm-hmm.
7: Sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day. Buntag o hapon.
8: Mm-hmm.
7: Muna, pabipin ako na normal din siya. Muna mo, gina ako at testimony pa. Salamat, tika ko sa inyong produkto.
6: Power 10 Probio Capsule.
9: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
10: Kapalit ko po sabon nga clay gel.
8: Mm-hmm.
10: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagkahantong pagkahapon, price pa kayo ang unang ba?
8: Oo, bakit sa amin ni ma'am? Si?
10: Diri sa SMD po, sir.
8: Ang singala na to, ma'am?
10: Terry po, Terry.
8: Terry.
10: Ubuga po.
8: Sige, salamat, ma'am.
11: Clay gel papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Ukuban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa clay gel papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Clay gel papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Ngita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high,
6: we were so ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: We were high, we were so Indang de Pedro, nagaloy sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Naa siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
7: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule, paglawas mo nga sigurado.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
10: May buta ni mo diyan kaibigan.
11: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
10: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
11: Felix Villareza,
10: Ah. Unsa may mong pasalamatan sa Dios?
12: Pasalamat ko sa Dios nga nahukundan ko na taong doktor na naagin sa lahat pero ibalik ang naringkabos niya kaya iaring ko na.
10: Okay.
12: Kaya magiging mo na mo. Nandang sa ila ka nandang sa mayor kaya naman isa niya na rito maaroma ang kuhan kanang nilibat. Kung nangyay mo na mo. Ilong ko sa ang kasama tanang niyo kung kagaman ni ilong ko sa tanang bibibat antol ang ibotanan ang ulong ko na din ang karuan na ho kahurap ni ko ang bibibat malang ulo ilong ko ilong malang ilong antol lo pagdaran tayo lo kan lo na kuhan ni tala na kuhan niya na
10: nahuyos
12: na alos na nagpasalamat ano sa
10: salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
13: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
14: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
15: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko, 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud ang akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
13: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
16: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.
17: Oh.

You're tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we are sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, itong oras mga kaibigan, it's already 7:18 in the evening, and welcome sa itong programang Night Express with DJ Aryan. So maayong gabi sa tanan, sa mga naka-tune in karong orasa, no? And sa maayong gabi sa tanan. Ubanin niya si DJ Aryan sa ito ang programang Night Express sulod sa duha ka oras, alas 7 hantod alas 9 sa gabi. So adlaw Webes,

0: Taud-taud ani mo kalit na pud-og December. Yeah, mahuma na dayon ang September and then December na sad.
1: Ayoy!
0: So, na nakapaspas ang dagat sa to ang panahon mga kaibigan, dali ra ta matig-

0: advance happy birthday sa mga mag-birthday ugma. And belated happy birthday sa mga nag-birthday gahapon.
1: Happy birthday!
0: Sa mga nag-birthday karon, asa man dapit inyo ha kay ma-birthday si DJ Aryan. Ayan, so daghang salamat no sa mga listeners nato na naka-tune in karong orasa no. Sa mga wala pa naka-tune in sa ilahang mga radyo, i-tune in na no sa 96.1 Infinite Radio or sa 90.9 Light FM. Kay naka-onboard si DJ Aryan sa itong programang Night Express. Connected ta karon? Dili ko sure kung connected ba ta karon no. Pero basin connected ta karon sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. Maayong gabi sa tanan sa mga listeners na to all the way from Kibawi, Bukidnon and some parts sa Bukidnon. Ayan, so kung asa man kuto madungog ang tingog ni DJ Aryan karong gabi una, no? Maayong gabi sa tanan. Time checked, it's already 7:21 in the evening. Sa mga gusto mo text, no? Kung na may mga song request, panawagan birthday greetings, i-text na sa tong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Sa tong pagbalik niya, makaibigan, dira pa na to basahon ang mga nag-text. Ug naka-Facebook live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa to ang comment section sa mga naay mga song request. Again, kung mag-song request mga kaibigan, love songs lang po. Dili ta mag-play og mga rock music. So more on love song po tayo. Na may birthday greetings, panawagan mga pa-shout out. I-comment na sa to ang comment section sa to ang Facebook live karon. Sa Facebook live ta karon again sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Ayan, so naka-onboard si DJ Aryan karong gabi una no. 'Di ba nagtingon ko gabi na dili pa sure kung maka-onboard si DJ Aryan pero nasingit gihapon nato karon mga kaibigan kay inanak ta mo ka love. Inanak ta mo ka love no sa to mga avid listeners na naka-tune in karon na nag-attang jud sa to ang programa para makapaminaw lang jud kay DJ Aryan. Ayan, so daghang salamat kay sa mga suking tig paminaw. So, maayong gabi sa tanan sa mga namino karon all the way from Santo Tomas, Kapalong, and Talaingod. So, dirang napita mga kaibigan kusog kay tadira ano, dagatag mga listeners, and dira po sa may Tagum City, and of course, diri sa tuang syudad sa Panabo City. Naglanog-lanog tadiri mga kaibigan. Maayong gabi sa tanan sa mga na-tune in karon no, diri sa may palengke sa PLDT, sa Fruit Stand, diri sa may Manukan, and sa may Ulingan, na dagan kita mga listeners na naka-tune in karong orasa. Ayan. So, daghang salamat and maayong gabi sa tanan. Okay, so nanay nag-comment sa to ang Facebook Live pero unya na nato ni basahon mga kaibigan. Sa to ang pagbalik unya, no? And sa mga gusto mo tawag, tawag lang mo unya mga kaibigan sa to ang pagbalik. Ato ang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Time check, it's already 7:23 in the evening. Kung kining rasa hatod ka nato sa to ang sabon na kutis mistisa sa mga oily of face, sama ni DJ Aryan, no? Ayan, so gamit na sa tang sabon na kutis mistisa. And aside from that, kung namo yung mga acne, pimples, mga whiteheads, mga dark spots, ayan, so gamit na sa tang sabon na kutis mistisa. Ato ang carrot papaya soap and glutathione with collagen. Personally, is mo na ginagamit na sabon ni DJ Aryan katong carrot papaya soap. Oily man og face si DJ Aryan. So kada ning gamit ta sa to ang sabon mga kaibigan, dili na kayo oily og face si DJ Aryan tungod sa to ang sabon na kutis mistisa, carrot papaya soap. And sa to ang case fragrances perfume sa mga mahilig og pahumot di ano, sama ni DJ Aryan. Kabalo pa mo na upat ka klase ang pahumot ni DJ Aryan. Ayoy! And napila na ito ang Chase Fragrances Perfume. May anak ka-addict si DJ Aryan og mga perfume. Sa mga nangitag long-lasting and very affordable na case of perfume, no? Nangita mo perfume. Gamit na sa to ang Case Fragrances Perfume. Available na diri sa to ang istasyon and dirapon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Kumupalit mong sabon na Kutis Mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City. Namoy free na 3 ml sa to ang Case Fragrances Perfume. At napot ay mga tester diri mga kaibigan para makapili mo sa inyuhang gusto na humot. Sa mga wala pa nakatood, kung asa to ang istasyon mga kaibigan, located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. Saka lang sa second floor, turn left, second door. Tulak lang ninyo atong door mga kaibigan, kay hantod karon wala pa naayo ang ato ang saman. Doorbell. Itulak lang sa ninyo mga kaibigan kay para matagad mo ni Sir Kevin or di kaya ni Ma'am Rose. Time check, it's already 7:26 in the evening. So mabalik lang tonya tonton mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon diri sa tong programang Night Express with DJ Aryan sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. We will be playing the song Ala Ala Mo by White Lies and we will be right back.

0: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo, dugay na akong ginadala. Tapos, misigunsa na akong inumon, dibigod siya maayo, pero nakateko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
4: Pila ka kapsul, mami, mong giinom sa itong Mega C Plus, ay yan, epekto nga, dali lang ka naulihan sa iyong ubo ang sipon.
3: Isa ka pa ang akong nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
4: So, tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o sa pagsakit.
3: Oo, tinuod yun na. Kaya ako, nakatik mo yun. Ma'am, yun niya ang naayuhan ako nga ang Mega C yun ang ako ang gitik o naayog yun ko ani.
4: Mao unsay may maingon nimo sa mga tigpaminaw na to karon sa mga makadungog sa mong testimonya ang sa may awhag nimo nila.
3: Ako nga awhag sa ilaha nga magtik sila, i-try nila ang Mega C kay kini makaayo gyud sa ato ang gibati.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Day, aniya gagud nimo day?
6: Pagpuyo ra gud dong. Ikapoy bayak ko.
5: Naunsa namang kaday? Irritable na magkakaroon. Naay Theramax capsule o. Tisting eh.
6: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
5: Dili lang siya sex enhancer day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama nimo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
6: Usaka kapsula. 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
5: Aladay, ni ano yung magkasamot day?
6: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
5: Alit na!
7: The greatest hits. The best love songs. On Night, Night Express. Express. Express.
8: The greatest hits. The best love songs.

0: Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Time checked, it's already 7:37 in the evening. Kining rasa hatod ka nato sa to ang Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto mong palit og mga grafted seedlings, mga fruit bearing trees sama sa cacao, durian, lansones, rambutan ug uban pa na mga grafted seedlings available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Located lang ilahang nursery, mga kaibigan, sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, mga kaibigan, pwede ninyo sila i-contact sa ilahang contact number na 0909-748-3712. 0909-748-3712. And sa tong Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahiling og champurado dihano, and ang ita mo og kanang 100% pure na tablia. So available na tong Aryan's Best Pure Tablia. Sa mga gusto mo palit, mga kaibigan, no, i-contact lang pod ninyo sila sa ilahang contact number na 0948-0900-131, 0948-0900-131. 100% pure yun ang Aryan's Best Pure Tablia, mga kaibigan. Walang halong chemical. Time check is already 7:39 in the evening. Sa mga gusto mo tawag or text, itong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Okay, so natay caller. Hello, maayong gabi eh.
1: Ang gabi, Didi Aryan.
0: Maayong gabi, Fatima, our first caller for tonight is awarded to Fatima of Maco, Davao de Oro. Ayan, so daghang salamat sa pagtawag, Fatima. Unsa man ang ikalagad ni DJ Aryan?
1: Ako lang ni Grace, ang ako ang pag-umangkon na birthday karon. Si Marlo Junior. Inaot na sa Lord God na imong pangatagan o mayong panglawas o matuo siyang buutan o pinaplanon sa iyang mga tulingan. Magaan po niyo sa Lord o taas pa nga kinabuhi na makauban pa naman siya. So, lift din ako ang iyang mga papa, si ako ang mga si Warlo, o sa iyang asawa, si Sara, o sa ilang isang kakabiti, si Baby Zara. So, sa ako ang mama, si Mama Rosina, na busy kayo karon sa kusina.
0: Nabisi yung loto.
1: Nabisi yung loto. May nakiyon sa pagkaan.
0: Okay, so, Fatima, wala na ba kay laing patimbaya?
1: Ako piling timbaya, ako mga friends. Si Ate Joy, si PJ, si Griffin, si Daishan, si Uncle JR, si Ate Brenda, o kailang anak si Jessa, o si Ate Dina, o si Uncle Joel Bonse, o si Ate Nita, o si Uncle Pinyo, o especially sa ako ang someone palalaw si Ate Christina Bonse. O mag-request ko kanta ni Di Aryan.
0: Okay, yung so may title sa kanta, Fatima.
1: One. The greatest love of all.
0: The greatest love of all.
1: Whitney Houston.
0: Okay, ato anang i-play mo hang song request, Fatima. Dagang salamat sa pagtawag, Fatima. Ato ang
1: Aryan.
0: Okay, dengan salamat, bye. Fatima. Ayan, so dagang salamat kay Fatima, our first caller for tonight, all the way from Maco, Davao de Oro. And shoutout po kay Ate Christina na naminaw karon. So, dagang salamat sa pagtawag, Fatima. Again, makabigan sa mga gusto mo tawag or text ko na mo'y panawagan, song request, birthday greetings, mga pa-shoutout, i-text or call sa itong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Okay, so ito aning pagbasahon ng mga nag-text karon from 104. Request kog song Sacrifice, song by Elton John. Ayan, so lang salamat no sa itong texter 104, pero wala siya nagpaila kung kinsa siya. But anyway, ato anang i-play imuhang song request, Sacrifice, song by Elton John. From 171, Evening DJ Aryan, greet lang na kog happy birthday sa akong manghod na si Tonet Mansueto ang nag-greet ate niya.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday once again kay Tonet Mansueto ang nag-greet iyahang ate. Wala nang pailaw sa pangalan siya ang ate, no? Sa may pangalan ni mo ate.
3: Ayoy!
0: Nag-aasa sad mo. O, paila sad para makabalo si DJ Aryan.
3: Ayoy!
0: Asa man ang dapita doon, raba natin sa panabo kay ang birthday si DJ Aryan. Ayan, so dagang salamat sa itong texter 171. Huwag dirita sa ito ang Facebook Live. Gingski Abunero Cacho. Hi DJ Aryan, shoutout ko sa kuwang anak na natulog kay Gikapoy nag-school. Huwag sa iyahang Papa Hulmin Romano at kay Rudith Jojo Paluga o sa kuwang magulang Susan Cacho. Request kog song Itatago na lang. Thanks DJ Aryan. So, dagang salamat kay Gingski Abunero Cacho for listening sa tuang programa karong gabi una. So, kamusta lang ko ni Baby Julian? Kamusta naman si Baby Julian? Nagikapoy in town, gikan sa school. Sama ni siya, gikapoy ni siya og tuon or gikapoy og nagdula-dula lang sa school.
3: Ayoy!
0: Nabay na nakaroon ng mga bata na to kay kuan, wala gikapoy og tuon, gikapoy og kanang sige dula sa classmate, sige dula sa classroom. Ay, okay, ako din gina shout out day no atong mga teachers nato no sa Rizal Elementary School. Ayan, so shout out sa to ang mga guwapa o guwapo na mga teachers nato dira sa Rizal Elementary School headed by our very buutan and beautiful food na ato ang principal dira ano sa Rizal Elementary School, no other than Ma'am Jo Linterna and pati po sa mga non-teaching staff nato no. Ito ang mga non-teaching staff dira sa Rizal Elementary School, mayong gabi satanan. And pati po di ay sa mga academic teachers nato dira sa Rizal Elementary, shout out kay Ma'am Sheena po yan. So, mention duty ka Ma'am Sheena, ha?
3: Ayoy!
0: Ayan, siya pa-wash out daw. Pa-wash out. Ayan, so, shout out sa tanan ng mga teachers nato sa Rizal Elementary School. At pati po din sa to ang mga student teachers nato, no? From Davao del Norte State College. Sa mga gusto mo... Okay, napiyok si DJ Aryan.
3: Ayoy!
0: Asensya ka ayo. Sa mga gusto mo, comment sa tong Facebook Live karon, naka-Facebook Live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment daw sa tong comment section kung may mga song request, panawagan, birthday greetings. Ayan, text na sa to. Ay, i-text. Comment na sa to ang Facebook Live. Alright, so natay another texter from 171. Pa-request kong song DJ Aryan, happy birthday para sa kuang manghod from Rosel Mansueto, taga Panabo. Ay, taga Panabo raman day ni. Basig pwede. Ah, birthday daw si DJ Aryan. asa dapit sa panabo, ma'am? Mamerte yun din si DJ Aryan, no?
2: Ayoy!
0: Asay ka unto, amalay ni si DJ Aryan. So once again, happy birthday si Muang Manghod, Rosel Mansueto. So mag-play tawag birthday song unya siguro, no? Para sa Muhang Manghod na nag-birthday karon. Time checked, it's already 7:48. Murag, kwan ni siya, murag. Mga nandirisulta sa kakapoy. Time checked, it's already 7:48 in the evening. Mugkining orasa, hatod ka na to sa tong JK's Marketing, ato ang Mega Pure Herbal Coffee, ato ang Mega Pure Herbal Capsule. And sa tong Terramax, sa mga gusto mong palit sa mga produkto sa JK's Marketing, available na diri sa tong istasyon and sa mga dool na to na butika. And sa to ang sabon na Cutis Mistisa sa mga nai acne, pimples, dark spots, whiteheads, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face. Ayan, so gamit na sa to ang sabon na Cutis Mistisa. Ato ang carrot papaya soap and glutathione with collagen. Mapalit na diri sa tong istasyon, mga kaibigan. And sa mga dool nato na butika, available po sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukilon. Once again, mayong gabi sa tanan sa mga listeners nato dira sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukilon and some part sa Bukidnon. Mayong gabi sa tanan, kamusta man ato ang panahon dira sa Bukidnon? For sure tugnaw kay Bukidnon man. Basta Bukidnon is tugnaw, yun na siya dirang dapita.
2: Ayoy!
0: So, what ko ka dirang lugar ang mga kaibigan, dapat na kay partner kaya para na kay kagapo. Sana all ay kagapo.
2: Ayoy!
0: And sa to ang perfume na Case Fragrances. Sa mga mahilig o perfume diha, ang nangita mo long-lasting and very affordable na perfume, try na mo gamit sa to ang Case Fragrances. Available na diri sa tong istasyon, mga kaibigan. Perfect kaya ni siya pang regalo sa mga nag-birthday. Una mo i-surprise, no? Kung surprise ninyo yung mga uyab, yung mga saputon na uyab, so perfect yan siya i-regalo, no? Ato ang Case Fragrances Perfume sa mga nag-celebrate og monthsaries, anniversaries, mga birthday. Ayan. So, lindod kayo ni ipang-regalo niya ato ang Case Fragrances Perfume. Kay affordable na budget kayo siya and long-lasting. Natay mga tester diri, mga kaibigan, kay para makapili mo sa inyuhang gusto na humot. Ug kung mapalit mo og sabon na Cutis Mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City, naamoy free na 3 ml sa tuang Case Fragrances Perfume. Okay, so natay mga nag-text from 262. DJ Aryan, gikapoy daw og drama-drama ganina sa school. Shout out ko sa mga teachers sa Salvation Elementary School kay Ma'am Carlin, teacher ni Baby Julian. Thanks, DJ. Uy, gikapoy day si Baby Julian og drama-drama sa school. Unang gikapoy og natulog na. So, shout out po sa mga teachers nato dira sa Salvation Elementary School, especially kay Ma'am Carlin, teacher ni Baby Julian. So, mauro dahil gikapoy dahil si Baby Julian, no? Kaya gikapoy yung drama-drama sa school. Masa po nila hanggi drama? Masa man siya dito, siya ang bida or kontrabida? Masa man ang role ni Baby Julian sa drama nila, mami?
2: Ayoy!

0: layo-layo man tong dapko. Dili jud ka pa birthday, dili makapa birthday. Dili makapag birthday. Okay, nabulol si DJ Aryan. Dili maka birthday si DJ Aryan kay layo man daytoy dapko man di ay.
1: Ayoy.
0: So, sagdi lang. Anyways, happy birthday na lang sa imuhang manghod.
2: Happy birthday!
0: From 482, hi, good eves, Miss DJ Aryan. Akong i-greet ako mga kauban sa Ratsada Toda Tricycle Driver sa Panabo City. Sila Panagsagan Family, Salino Family, De La Cruz Family, yung sa kuang batang anaminaw, si Nathalie Tampos, yung akong igagaw na ako, Donald Suelto, Jimboy, Sally Wawikem, Amor Vilma, Ruby Junjuran Inday, Ating Edwin Joy Hermosa Family, Rapas Family, Vidal Family, og sa tanang namino karon ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres, Carmen Davao del Norte. Request kog song Knife. Thanks sa pagbasa. So, salamat kay Jojo Tampos na namino karon all the way from Barangay Santo Niño Carmen. So pag mo text na yun si Sir Jojo Tampos kay daghan kay ni siyag ipang greet no murag mo dagan ni siyag pagka barangay barangay councilor sa ilang lugar. Ay barangay purok leader sa diay no dili sa mga purok leader. Ay so daghan salamat kay Jojo Tampos na namino karon all the way from Barangay Santo Niño Carmen and shout out sa mga kaubanan sa Ratsada Ratsada Toda Tricycle Driver diri sa Panabo City. Okay, natay texter from 5C from 578. So pagpasensya niyo na si DJ Aryan murag nabulol ta karon no.
1: Ayoy.
0: Masaylo pa ba? Okay, natay texter from 578. Ana siya diri. Hi, DJ Aryan. Pwede pa shoutout kang DJ Tech lang. Asa naman iyahang load? Ihatag sa kuha si Mana na og maiyang napaasa nga load. Hatag na ko number niya. Wala gihapon. Ayan. So, naminaw jud ko karon DJ. Okay, so shoutout kay DJ Tekla. Nanay nangningil sa load. Kasi nakalimot lang to si DJ Tekla. Wala po siya ka-onboard karon kay murag na busy siya sa ilahang barangay. Sa tilang ato lang itong i-remind si DJ Tekla na iyahang utang na load sa imuha texter 578. Nakalimot ra to kay saka-busy niya.
1: Ayoy!
0: Sagdi lang, paabot lang sa imuhang load, no? Texter 578 kay nakalimot radio to si DJ Tech. Alam mo na. Menopausal. Ay, sorry, partner. Kamusta man si DJ Tech la, no? Nabisi lang siya karon mo nang wala siya ka-onboard ka ganina. Time check, it's already 7:55 in the evening. Kining rasa hatod ka nato sa to ang Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto mo palitog mga grafted seedlings, mga fruit bearing trees sama sa cacao, durian, nansonis rambutan o kung namoy farm and then gusto niyo tamnan og mga fruit bearing trees no. Ayan, so palit na mo sa mga grafted seedlings sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ilahang nursery is located lang sa National Highway Barangay Santo Niño Carmen. Huwag makontak sa ilahang contact number na 0909-748-3712. And sa Pangarians Best Pure Tablia, sa mga nangitag pure na tablia, no? Perfect kaya niya sa mga mahilig og champurado. Ayan, so 100% pure yun niya to ang Aryan's Best Pure Tablia. Walang halong chemical na mga kaibigan. So, pure na pure. Legit din siya na pure. Sa mga gustong palit og Aryan's Best Pure Tablia, i-contact lang silang contact number na 0948-09- Ay, namali ang number. Nalibog na si DJ Aryan sa kadagan ng number. 0948-0900-131. Again, ilang number? 0948-0900-131. Okay, so mabalik lang tanya taod-taod mga kaibigan. Ulo na naman si DJ Arian.
1: Ayoy!
0: So, mabalik lang tanya taod-taod mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FM at Radio. Marungog po tayo sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Sa tuwang programang Night Express with DJ Arian, we will be playing the song Sacrifice by

0: Night Express.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa. Sa Kutis Mestiza,
2: kitaltanan hamis artista. Galuya ba perminti ang imong lawas? Walay gana? Trangkaso ubo sipon nga dugay maayo? O di ka aduna ganay skin allergies? Basin kulang ka na higala sa vitamin C nga gikinahanglan sa atong lawas.
3: Ani ha? Ang atong Mega C Plus Sodium Ascorbate plus Zinc.
2: Usa ka nan acidic vitamin C asa dili hapdo sa tiyan o pwede sa mga bata. Ang Mega C Plus dakong tabang aron pakusgo ng atong immune system. Nagatabang usab kini sa paglimpyo o pagdetoxify sa mga hugaw nga naa sa atong lawas. Nagatabang sa daling pag-ayo sa mga sama. Ang Mega C Plus yaman sa antioxidants nagapahami o nagapalig-on sa atong pamanit o nag-improve sa atong overall body function. The powerful non-acidic vitamin C. Pwedeng imnon, bisan walay kaon. Mapalit na sa tanang butika, dool sa inyong lugar.

0: Hi, Dong. Happy anniversary. Alina?
1: Kuhan ka, pas lang sa aday. Kay murag luya man.
0: Atong Pasko New Year, wadyo ta ka pabuto niya karon anniversary nato. Wala na, sab?
1: Kanang wa magod masindihan ang Piccolo Day.
0: O, ari. Ang Terramax capsule, sulayi.
1: Para asa man aday?
0: Ang Terramax capsule with a macaroon. Saw palmito, horny gold weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
1: Ano day? Ali na!

0: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.
1: The greatest hits. The best love songs. Night Express.
2: Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Arian. Time checked, it's already 8:16 in the evening. Sa mga gusto mo tawag or text, sa mga naipanawagan song request, birthday greetings, so text or call sa tong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. And this program is brought to you by Case Fragrances Perfume. Sa mga nangitag long-lasting and very affordable na perfume, ayan, so gamit na sa to ang Case Fragrances. Available na diri sa tong istasyon, mga kaibigan. Natin mga tester diri ka para makapili mo sa inyuhang gusto na humot. And sa to ang sabon na Cutis Misty sa Carrot Papaya Soap and Glutathione with Collagen. Sa mga nai-acne, pimples, dark spots, whiteheads, and kung sama mo ni DJ Arya na oily of face, ayan, so gamit na sa to ang sabon na Cutis Misty sa mabalik diri sa tong istasyon and sa mga dool nato na butika. Available pod sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. So wala pa nakatuod kung asa dapit na to ang istasyon, mga kaibigan. Located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left, second door. Ayan, so itulak lang ninyo to ang door, mga kaibigan. Or manuktok lang mo. Padala magtuktok. Okay, wala pa naayo nga to ang doorbell. So itulak na lang siguro niyo, mga kaibigan, dala ayo. Ayo, naitao diri. Para matagad mo sa sulod ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa to ang JK's Marketing sa mga coffee lover diha, no? At ang ato ang Mega Pure Herbal Coffee and ato ang Mega Pure Herbal Capsule. And sa mga Mister ug Mrs. na medyo naluya na and wala na time para maglabing-labing kay Mister ug Mrs. Ayan, so gamit na sa ato ang Termax Herbal Capsule. Aron always on the go si Mister. Aron mahimong malikon, malipayon ang panag-uban ni Mister ug ni Mrs. Mapalit na diri, mga kaibigan, ang JK's Market, mga produkto sa JK's Marketing diri sa tong istasyon and sa mga dool nato na butika. Naka-Facebook Live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 FM Radio and sa 90.9 Light FM. Pwede na kaayo mo mo comment, no? Sa tong comment section, kung ang may mga song request, panawagan, birthday greetings, mga pa-shoutout. Okay, basahon nato ni mga nag-comment sa to ang Facebook Live karon. Susan Cacho. Maayong gabi, DJ Arian. Pa-shoutout ko sa ako ang mga anak o sa akong mga kaliwat tanan. Shoutout DJ Arian Cacho Family, Flores Family, Bantilan Family. Maraming salamat kay Susana Cacho and kay Jonathan Suelto Tampos. Hello, good eves, Miss DJ Arian. Ako i-greet akong among purok leader sa Santo Niño Purok Tres Carmen Davao del Norte, si Perla Swalog, Treasurer Ruby, Junjuran Inday, Atig Edwin Joy, Jimboy Sally Wawikem Amor, Vilma Donald Jojo Tampos, ug sa tanang naminaw karon ang nag-greet Nathalie Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen Davao del Norte. Request kong song Sana'y Laging Makapiling. Thanks sa pagbasa. Ayan, so daghang salamat kay Jonathan Suelto Tampos and kay sa pangalanan niya, Nathalie Tampos. Thank you for listening sa tong programa karon, no? All the way from Barangay Santo Niño Carmen. Okay, natay mga nag mag-text, mga kaibigan. Sa mga gusto mo text or tawag, atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. From 4 to 9, good PM! Good PM, DJ! Shoutout ko, Family Ponce, sa apo na ko, Car Adam Kent, Kate Kata, o sa magulang na ko, si Penyo Tita. Request kog song Through the Years from Nanay Gina ng Galagala Purok Tres. So, salamat kay Ninay. Ninay. Okay pa ba si DJ Aryan? Murag katulog ko na si DJ Aryan, no?
3: Ayoy!
2: So, daga salamat kay Nanay Gina na namino karon all the way from Galagala Purok Tres. Ato nang i-play mo ang song request Through the Years by Kenny Rogers, and shout out sa imuhang mga kaapuhan na namino karon and sa family Ponce family. Ooh! And sa tong texter 747. Hi DJ Aryan, mugreet ko sa akong anak be nga si Sara na taga-Mako na si Marlo Jr. Ikaupat niya katuwi karon DJ Aryan. Birthday Marlo Budi, og sa iyang mama og papa na si Marlo Senior og iyang anak na si Bibi Zara. Nag-celebrate sila karon silang balay sa Mako og labi na ang nagluto og sudan na si Ate Orsena og lalo na sa akong uncle Femio og iyang asawa na si Tita og lalo na sa akong nag-aruga sa akin ngayon habang wala pa akong trabaho. Siya pa rin ang aking matakbuhan. Si Lover Fatima Lubang, DJ, the one and only love, and God bless you, and be God, be glory, DJ Aryan, pati ikaw, DJ, magabayan paunta ang Ginoo nimo sa imuhang pag-sacrifice na mo, DJ. Danghang salamat, DJ Aryan. Huwag mo request dahil kong song More Than a Friend. So, dagang salamat sa itong texter 747, si Christina Ponce. Yes. Dagang salamat kayo, no, kay always yun mo nagpaminaw sa to ang programa. Bahalag. Pili na yun straight, nag-onboard si DJ Aryan kay tungod na busy ta karon, no? Ayan. So, dagang salamat kayo sa kanunay na pag-suporta sa ato ang programa, bisan pa sa taga Domingo na to na programa, mga kaibigan, 1 PM to 3 PM. So, sa ilo alam dyan si DJ Aryan kay dili na dyan na straight o onboard kay tungod nabisita, no? Pero kung makaya lang dyan sa lawa si DJ Aryan, mo onboard man dyan si DJ Aryan para sa to ang mga suking tigpaminaw na always dyan nagapaminaw sa to ang programa matagabi. Mo dyan ang promise ni DJ Aryan, basta dili lang busy niya, makaya ra sa lawas mo onboard dyan si DJ Aryan.

0: Kay kung dili ko onboard si DJ Aryan, kay mingawon jud ko sa to ang mga solid listeners, no? And especially mingawon po ko diri sa to ang booth. Kung pag kung kaya lang jud sa lawas ang onboard ko karon, kay murag mingaw na ko istorya sa radyo. So nana ta mo ka love. Nana ka importante ang pagka-DJ ni DJ Aryan. Nanan yun na siya, no? Nang kumakaya lang yun, natagal yun na ito nag-time para maka-onboard ta.
1: Ayoy!
0: So, mayang gabi sa tanan sa mga trabahante na ito na kar... Not karun. Sa mga trabahante na ito karun na paulik-pagikan sa trabaho, no? Ayan, so, amping kayo sa pag-uli ninyo. Sa mga hardworking na ito na mga workers na nag-overtime karon, ya karon pa makauli niya. Iniguli pa dyan sa balay, wala pa dyan nilutong pa ni hapon.
1: Ayoy!
0: Kakapoy pa lang na iniguli sa balay, magluto pa. Dapat, maguli sa balay, nanay niluto para ako na lang dayon.
1: Ayoy!
0: Kay gutom ba yabas tagikan sa trabaho, no? So, DJ. Okay, pagpasensya nyo na si DJ Aryan, parang nabulol tayo for tonight's onboard.
1: Ayan!
0: So, sa mga hardworking na to karoon ng mga workers, iniguli sa balay, mukhaon dyan.
1: Ayan!
0: And then, iniguli, matulog. Kay ugma is another work, another duty na naman. Dapat sa'yo matulog, kay sa'yo na pun mata ugma. Natay bagong nag-text from 654. Salamat sa pag-play, DJ Aryan. Mag-request pa ko song Never Been to Me by Barbara Streisand. Pahinungod na ako sa akong palalab si Ate Christina Ponce. Yung tama play ni mo, Fatima ni, ng Mako Davao de Oro. So, salamat kay Fatima and kay Christina Ponce na namino karon all the way from Mako Davao de Oro. So, may gabi sa tanan sa mga listeners na to dira sa Mako Davao de Oro and dira po sa Mawab sa to ang transmitter side. So, may gabi sa tanan dira no, sa mga listeners na to dira ang Dapita and dira po sa my new Balamban, Tagum City. And shoutout sa mga workers na to dira sa Northern Davao Mission. Mayong gabi sa tanan sa mga namino po nato diri, of course, diri sa tuang syudad sa Panabo City. Na kusog kay ta diri sa may Ibanez Subdivision, diri dapita sa may Galagala sa Bongkawil Street. So, daghan kita mga listeners diri dapita, mga kaibigan, no? Daghang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una. Sa mga namino nato diri sa may Ibanez Subdivision, diri sa may Lechonan and sa may barbecuehan. Ayan, so salamat kay sa pagpaminaw sa mga customers nato na ningpalit og lechon og barbecue dirang dapita, hinahinay lang sa pagkaon sa karne. And happy eating pod no sa mga nangaon na karon. Kana naka-dine in dira sa may barbecuehan, no? Hinahinay lang sa pagkaon. Dili permi pwede magkuan. Mag-barbecue. Ayan, sa mga yung gabi sa tanan, sa mga naminaw na to dira sa Ibanez Subdivision. Akong ginagreet ang Amugis family dira dapita sa mga Ibanez Subdivision. Amugis family, nila Ante Rose at Ilalang, pati sa mga kabataan na naminaw karon sila Chai Chai, Adri, Mowi, and Kuya Gian. Kamusta naman mo dira dapita, no? Kaya wala nandiyo ka to dira si DJ Aryan. Kamusta naman ato mga kabataan? Sa mga gusto mo, tawag or text sa itong hotline number 0912-175-1291. September naman day karon mga kaibigan, no? So nagka-celebrate ta og Teachers Month celebration. And sa October 5 ato ang Teachers Day. So, happy Teachers Day, no, sa mga teachers nato karon all over the world. Happy Teachers Day mga mom and sir. So kinsa man katong estudyante pa mo, no, sa itong mga sukinting paminaw, sa maninyuhang dili malimtan na teacher.
1: Ayoy!
0: Si DJ Aryan, akong dili malimtan na teacher kay atong nako sa elementary, grade 1. Okay, grade 1 si DJ Aryan, dili pa kabalo mo ba sa... So, nadyo ko isa ka-teacher na tungod niya, nakabalo dyo ko og basa, no? Shoutout kay Ma'am Vivencia Condes na teacher diri sa Panabo City. Ayan, so tungod kay Ma'am, nakabasa dyo si DJ Aryan. Ako dyo kayo tudlo si Ma'am og ka ng kuanoy reading, kay nakabasa dyo si DJ Aryan. Di ko kalimot sa una, pabasahon mi tanan o niya. Ako ka na si DJ Aryan, kay nag... Igura nagbuka-bukang bakbak.
1: Ayoy!
0: Igura dito nagsabay-sabay niya. Di dito ka ba lumubasa? Noto. Pero bago ko na grade 2, pag grade 1 pa lang dyan mga kaibigan, nakabalo na dyan lumubasa si DJ Aryan. Nakaloy unrapod, no? So, shout out kay Ma'am Vivencia Condes. Ako ang teacher na dili dyan ako malimtan kay tungod niya. Grabe dyan niya hang pasensya sa pagtudlo og basa sa kuha. Para makabasa lang dyan si DJ Aryan. So shout out sa mga teachers nato, no? Ayan, so time check, it's already 7:30. It's already 8:30 in the evening. Nalibat na dyan si DJ Aryan. Murag lahi na ni.
1: Tumigo
0: na si DJ Aryan. Sa mga gusto mo tawag or text itong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And sa tuang Facebook live karon no, sa tuang Facebook page sa 96.1 FM at Radio and sa 90.9 Light FM. Comment mo sa to ang comment section sa mga naay magpa-song request, manawagan, mga sa panadira, no? Birthday greetings. So, comment na sa to ang comment section. So, may gabi sa tanan sa mga naminaw na to karon diri sa may sunbeam, no? Sa akong mga kasilinganan na naminaw karon, pati po sa akong mama na naminaw sa muang balay karon. So, salamat sa kanunay na pagsuporta, Mother Dear. Time checked, it's already 8:32 in the evening. Kung kining oras hatod ka nato sa Aryan's Best Pure Tablia. Sa mga gusto mo palit og kanang tablia na pure, no? Available atong Aryan's Best Pure Tablia. 100% pure, walang halong chemical. Sa mga gusto mo palit sa itong Aryan's Best Pure Tablia, i-contact lang ang ilahang contact number sa 0948-0900-131, 0948-0900-131. Time check, it's already 8:32 in the evening. Mabalik lang tanya tol-tol mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Sa to ang programang Night Express with DJ Aryan, we will be playing the song Through the Years by Kenny Rogers. Through the years. Through the years.

0: the greatest hits, the best love songs on Night Express.
1: The greatest hits, the best love songs. Night Express.
2: Speak Through Music here on 90.9 Light FM sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Time checked, it's already 8:51 in the evening and 9 minutes left before mag-9. So wala na tayo oras, mga kaibigan. Daghang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa. Sulod sa duha ka oras, gikan alas 7 hantod alas 8:52. Ayan, so daghang salamat, mga kaibigan, for tune in sa toang programa. So mag-uban-uban na sad ta sa Domingo pohon, alauna hantod alas 3 sa hapon. So we still have time. It's already 8:52 in the evening. Okay, so basahon sa natuning nag-text na nagpahabol og text. From 548, good evening DJ Aryan, request lang ko og ni John Lennon nga Can't You Feel the Love Tonight? Ang nag-request si Nonoy Marquez from Matalam North, Cotabato. DJ Aryan, si Elton John D.I. ang nagkanta. So, murag dili na ito na ma-play karon, no? Texter 548. Murag na kulangan na ito sa tong oras. So, tuming ko na lang puhon, no? Dira pa na ito na i-play imuhang song request. Time check, it's already 8:53 in the evening. Nagang salamat sa pagpaminaw sa toang programa karong gabi una, mga kaibigan. So before ta mag-signing off, pasalamatan na to ang management kay Attorney Ulysses Salabaw, kay Ma'am Rose, and kay Sir Wolfie, and sa toang technical na nasa Picas Lawak si Sir Kevin, and sa mga kaubanan na to ng mga co-DJs, mga news anchors, reporters. Ayan, so nagang salamat and maayong gabi, iseta na. Again, mga kaibigan, mag-uban-uban na punta sa toang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan every Sunday, 1 p.m. to 3 p.m. So daghang salamat, maayong gabi sa tanan, and have a good night.

0: sa kagagulayan di polog city. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer stage 3. Mag-collapse na ko at to. Collapse. Gayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala na gid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power 10. Nang gawas gid ang mga kuan dautang na naka-stack. O nang, ako dyan kong pasalamat gid, sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang gid sila. Wa gid ay imposible. Nigaan gid akong lawas, sir.
1: Ang ako nga testimony, mao kini. Una nga gatong bigimat sa akong natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo gi kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakwanan ko sa akong apo, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matuwa mo sa dili mga isuon. Murag naga kwanang kakatul o kasakit. Unya diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang ako ang kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo. Kay usa kanya ka instrumento, kang Pastor Danangalyo, naghihimo gayod niya. Giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y batiyon nga pagpaminhod.
2: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayod ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarecommender sa kanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan. Nga diin na maayo guide ako sa akong namati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iinom, kinila Mega Pure Capsule.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Mahin akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: Teromax Capsule.
1: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction. Hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
0: With proper exercise and diet, kaya nag-ikay sa maong problema. Tumat o Teromax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
1: Mapalit sa mga butika.
4: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: masakiton ba o ganun ay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Just C, vitamin C plus zinc.
3: Just C.
4: Oh, good evening, nung lading ni.
5: Yes, sir, nung lading. Kising ala na to, sir.
4: At si Kuan, sir, si Diyos Kuro ni Hilo, taga-diplahan, sir.
5: At taga-diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
4: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
5: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsa ito yung gibati sa una?
4: Ang gibati na po sa una, sir, ka nang mo tungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
5: Mm.
4: Ako isulayan. Isulayan na kong Power 10 o Jassy.
5: Mm.
4: Alam, lindot kayo akong pamati. Karoon muna nga ako karon nga testimony sa inyong pagkanduta dyan sa Power 10 o Jassy. Wala nila yung pangtambal akong ayan. Okay na kayo akong lawas. Yung skuro ni Hilo, taga Bitlan, sir.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Jassy, vitamin C plus zinc.
3: Just C.
6: Nakapalit po sabon nga Cligel.
7: Mm-hmm.
6: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagkahantod pagkahapon, first pa kayo ang unang ba?
7: Oo, oh, bakit sa amin ni Ma'am, si?
6: Diri sa SMD po, sir.
7: Ang singalan na to, Ma'am?
6: Terry po, Terry.
7: Terry.
6: Ubuga po.
7: Ah, sige. Salamat, Ma'am, ha.
8: Cligel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa ato mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Cligel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Cligel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap.
0: You're listening to the best love songs on Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo.
2: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs., kulang ang imong performance kay Mister.
3: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
4: TerraMax Herbal Capsule.
3: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sa goal nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, o saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
4: TerraMax Herbal Capsule.
5: TerraMax Herbal Capsule.
3: Diri na ta sa orihinal. Kun asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
6: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
7: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman Pastor.
6: Taga-Padantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
7: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon ako man na ipatikap na lang na kay naraba sa mata. Yan, ningon ko, Pastor, na tabun-tabun sa mana kay Liman yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
6: Okay, oo.
7: Gibutangan na yun ako, giprihan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun ni akong anak. Ni akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
6: Yes, yes, oo.
7: Oh. Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa iyahang.
6: Okay.
7: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
6: Uy, daghan na.
7: Okay, kung ano, Pastor, may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
6: Ah, okay. So, murag wa tumasudlag mananap siguro, naging diprensya iyang mata. Naging niturok. Okay. So, karon kamo sa igan, okay na?
7: Muna ka muna, oro, Pastor.
6: Pila ka, Vigimax?
7: Tulo
6: ra. So, okay na karon.
7: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
6: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat kayo ayo sa pagtawag usap.
8: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba yung akong anak? Ngayon siya, sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang Vigimax friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya, kay, ngayon siya, tinood ka? Nakaliha. So, nada. Nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o Vigimax. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanad ko, bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako gining anong tanawon og maayo bagyod ko iam ampu ipod ayo pud dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak.
6: Okay,
8: igan kalintura gyud to siya, gikalintura gyud maayo pagkaugma nun siya maligo na kumita. Hey, naayo naman ko pagadto na pud nako siyang anak ko, plus dinon maayo na ka, maayo na ko ba kanang mo ato ko sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak.
6: Okay.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay
2: Teromax Capsule. Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
3: With proper exercise and diet, kaya nagligay sa maong problema. Tumaan o Teromax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
2: Mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Sige ng ineng sa 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawas sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo ng regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
3: Ako si Ining de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas o sa pagtulog po. Na ay nag-introduce ako o Mega Pure Capsule. Kadto, pagsulay na ako o inom sa Mega Pure, maayo na ang akong pagbawas, labi na yun sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko ka muna. I-try ninyo eh, para makita ninyo ang epektong maayo yun ay sa itong bawas.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko si 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nan lutaw. Isa lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud nga akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Love, diri na ko.
6: Sige, love. Maligo sa ako, ha? Ay, gitulugan na sad ko.
7: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
5: Love, sabay tagligo, ha?
6: Sige, love. Oh,
7: yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado.
2: TerraMax. Mapalit sa mga butika.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panapo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panapo.
1: Apong ipon, ganyang mulgo, kanya may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar, tin. O taas, umupa sa corner, taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha, nga nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil. Apo gihidihi lang diha po na bidimak mga isoon. O diha, gayon obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayon, kaluhin sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidyimat.
2: Good morning, Pastor. Kumatrog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba sa bidyimat, Pastor?
3: Pailaila sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
2: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa si 51 na Pastor.
3: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
2: Bidyimat, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
3: Yes.
2: Mubag akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Video mark yung, Pastor.
3: Mao ba?
2: Anto, Pastor, isa ka, buti lang, ang palit dito sa kwan, si Butikap.
3: Okay.
2: Anto, nubuto siya, Pastor.
3: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
2: Oo, oh, nubuto, Pastor. So, wag mo kaurot na, may di ka buha kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Tambal naman ni Muli Rasyar Gino.
3: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
2: God bless you, Pastor.
3: Okay, salamat kayo. May buntag ni Muli ang kaibigan. Kinsa niya utaga sa paliog?
4: Ako si Irinas Kabagunay.
3: Si?
4: Kaya, Irinas Kabagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
3: Okay.
4: Nagsalamat ko sa PG Max. Nagino ko kay gigamit ang PG Max na na iskan ang kong mata o kining duga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula akong pata.
3: Okay, okay. Tapos?
4: Nagubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
3: Oo.
4: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digibox. Akong na patuluan, duha lang ka kapsul. Duha kanlaw na ayaw akong mata.
3: Ipatuluan ni mo o Digibox, duha kapsula. Sulod sa duha ka adlaw.
4: Duha ka adlaw.
3: Tapos, nawala ang iyang pula.
4: Nawala ang pula. Nagwala ang sakit.
3: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So, okay na karoon mo mata?
4: Okay na.
3: Ay, salamat kayo, Igan. Taga Santo Tomas.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best love songs on Light FM.
1: Ang inyong paboritong kape nga kompleto sa superfood ug antioxidants anaa na sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
2: Mega Pure Herbal Capsule.
1: Kung ikaw nag-antos sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
2: Mega Pure Herbal Capsule.
1: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Niana. Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Sa Kutis Mestiza, kitang tanan hamis artist.
5: Dong, schedule biya nato karon dong.
6: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
5: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule. Isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
6: Day, schedule ba ito karon day?
5: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
6: Tira mo lang.
7: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Maayong buntag mga pinangga na tumagtig paminawan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Biyernes karo magkaibigan o gapit sa 18 na ning bulan sa Setyembre. O gasama sa nandan, ako nang naot nga anamo di akaroon nagpaabot sa itong pagsugod ning atong adlaw-adlaw programa. Ang programa nga asa atong madungog ang mga awit ni makalangit o ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan ko. Busa sa ngalan sa tubukang persa sa grupo sa magkaibigan, sa mag-usaba, welcome sa programang Pinagpalang Musika. Salamat sa Diyos. Laing adlaw ng puting suon na kita, magbanuban, sulod sa usa ka oras ug tunga, sa pagpamina o mga minsay, gikan sa Diyos pinagi sa mga lawiton o siyang balaang pulong. O pagkatawag suon sa sayo sa buntag, ngang Diyos may atong pag-aunahon. Nga sama sa atong inasulti kanunay, matod pa sa atong nakutlo kanunay diya sa Matthew 6:33, una ninyo pagpangita ang ginarian sa Diyos yung pagkamatarong o yung ighatag ang atong mga gikinanglan. Bosa, welcome ang tanan, mga kaibigan, mga kaigsuunan, mga pinangga at mga tigpaminawan sa lalaing mga dapit. Dini sa Bukidnon, o bosa sa mga probinsya sa Mindanao, sa Visayas, Luzon, o bisan pa nasa gawa sa Dasod nga gafalo kanato sa atong Facebook Live. Salamat yung tanan, nagpaabot ang mensahe nga ni kanato. Mga kaibigan, mga kaigsuunan, comment din sa itong Facebook Live o labaw sa tanan ga share ng atong live karon. O sa tanan nga naminaw, labi ka ito bago pag inagkapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. O broadcasting live iksoon din sa Dakbayan sa Valencia. O ang atong programa iksoon madunguga din sa 98.5 Radio Kaibigan. Masumun ko, 98.5 ang Radyo Kaibigan. O nakaukap kini sa lalaing mga radio stations din sa Mindanao o sa Visayas. O igsoon, mag-roll call lang sa ako kadita. Pailob lang ka maigsoon kaya ako mo gina-check yung kinsay nakaukap na ka nato o on time o di ba ka ahead of time. O ato po ang pasalamatan kini atong mga partner station ng gagatingwa gayon nga magkamata o sa'yo. O magkapaandar silang istasyonan o mahook up atong programa Pinagpala Musika. O malipay kay ikon ni atong consistent nga hook up ka na to kay mawad amang gutag listener. Kay uban ma, di lang ganahan mo mataog sa'yo nga mga listeners na to kung dili gyud consistent ang pag-hook up ka na to. Nagun na ganyang zone nga nag-hook up ka na to sa'yo pagkayo. Alas 3-3 pa. Ang Metro FM at Trento. Then gisundan kini sa GIS FM din sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Radyo Sapol, Digo City, Makibigan. O gamausab ang C102.9 FM diya sa Kagwait. Arasasan, Surigao del Sur. Barangay Radio, Bislig City, Iloilo FM, Pangatukan. Power Radio, Villanueva. Diya sa Misamis Oriental. Bliss FM, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Og musa mga kaibigan, ang D1 FM, Mariatag, Surigao del Sur. Heart FM, ang radyo ko, Kalilangan, Bukidnon. DXRM, diya sa Tagbina. Tagbina, Surigao del Sur. Og ang ICFM, Awao, Lana del Sur. My FM, may bagla diha sa Kalamba, Misamis Occidental. Radio Kamayuriang, Surigao del Sur. Tribal FM, San Miguel, Surigao del Sur. Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Metro FM, Rosario. Flash FM, San Francisco, San del Sur. Og ang 96.1 Infinite Radio diha sa Panabo City, mga kaibigan. Og ang 90.9 Light FM, Panabo City. Text mo ka na ako kung kamo diha gapaminaw sa 96.1 o diba ka sa 90.9. Text mo ka na ako. Or diba ka PM mo sa ako messenger o comment mo sa itong Facebook Live. Pero mas nindot tumutik sa itong numero nga 09 27 71
1-2-1-1-2 09-27-71-1-2-1-1-2 Huwag kapabod ka na to ang 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Text mo ko na ako mga listeners sa 94.3 Beko Niag Davao. Katong gusto mo makikita ka na to. Magdala na po dahil nalampog ko og atong produkto igsoon sa akong biyahe. Katong parte sa Arakan, magkabarangayan diha nga pwede gid mo kikita ka na to. Diha lang ta sa Katipunan. O niya siguro mga alas 12 sa udto diha ako. Mga 12 noon sa Katipunan itugot sa Dios. Diha ta. So between 11 to 12. Mga taga barang mga barang barangayan o taga Arakan nga mutagbo ka nato sa Katipunan Arakan. Tagbo mo nya pwede po dito banda sa Lumundaw mo hapit po ko dito nya. So asa mo mas pabor nga mo tagbo sa Along the Highway Zone. Atong listener sa 94.3. Okay, tapos na to ang radyo ng masa sa Rangani Province. Og hadya usab sa Radyo Bandera Jensan, Raka Radio Bayugan City magkaibigan og ang Big FM diha sa Kapalong naglaglanog sa Davao Region. Top Radio Bayugan City og ang ato partner station igsoon diha sa Kidapawan ang Radyo Bandera 96.7 Metro FM Prosperidad, Real Betrayo Hingog City, Jet FM Lambunaw Iloilo, og ang Infinite Radio Tandag City. Kings Radio Natuan Surga del Sur. Kanyong tanan, usbon ko, ang mga partner station, salamat higayo. Napay wa iksoon, wa pa ang Radyo Bandera Talibon Bohol. Kamusta ka? O kamusta sabi ang ato partner station sa Tubigon Bohol, ang Hot FM. Atong oras mga kaibigan karon, 10 minutos makalipas alas 4, may buntag kang nila dumaging. Morning Pastor ang... Saan eh? Ang lagi wala. Ang sa'yo lagi wala. Kaibing bit bahulo. May buntag ka nimo. Alanog kayan. Good morning, Pasudan. Nagtanaw ko sa live sa imo. From Kapatagan, Digo City. Kanang nindot nga lugar. I hope magkabalik ko diya sa Kapatagan. Nindot nga lugar. Iksun diya sa Digo City. May buntag kanyang tanan diha. Naminaw sa itong Facebook Live. Murag di tamabot niya igsoon ang atong partner station diya sa Digos. Sa Kapatagan, siguro katunga. Diya sa itaasa. Anyway, salamat di kayo. Kanyang taga Kapatagan nga nag-view ka na to sa itong Facebook Live. O kang Leonora Ortega Anagina Bernaldez. O kang Leti Sirodo. Diya sa Kalagutay Biscamp Maramaga. Consolation na Boyser, asa ka karon igan Consolation may buntag kanimo Consolation Boyser. Atong oras igsoon karon 11 minutos makalipas alas 4 diha usab kang ati Lorna General may buntag kabigan na Lorna General. Good morning Pasudan og condolences di ay sa family Imbolodi usa kini ka kaibigan diri sa Pualas. Yes, no, ito pag-ampo mo na sa pamilya, nga ana sila kasubanan. Kinabuhi ko. Edelina Castillo Priscilas, oga Pastor Eli. Labay ko niya diha. Lagi ko, kung naamoy tuyo, tisakan ako para magkahapit ko niya kaninyo, Pastor Eli, Mrs. Eli.

RJ Lagoda diha sa lantay. May buntag lantay pangantukan siguro ni. Salamat sa pagpaminaw. Egsoon, mag-ampo sa ta sa di pa kita magpadayon sa pag-timbaya ka ninyo. O pag-paminaw, aning pipila ka mga awiti makalangit katong giandam din eh. Magadulo na kita sa balang trono sa Dios, pinaks pag-ampo. Mag-ampo ta mga kaibigan, mga kaigsoonan ko.

Unsay pinagisalawiton og si mong balaang pulong. Og sa uban nga nasa gawas sa nasod, sa dipis la matulog, salamat o Diyos nga makimusab sila sa pamalandong siyong balaang presensya, kauban namo. Way sama ka nimo. Imong gugma, way paglupad. Ay mo grasya, pagadako gayod. Og padayon kami nakasinati sa imong pagkamaayo. Nabisan pa na panahon na di gid mitakos ug ang ayan ni anong tanan. Apantukod si mong kaloy o grasya. Matag-adlaw amo kang makauban o masinati ang mapabor o panalangin gikan kanimo. O kauban sa mga libuang tigpaminawan sa programang Pinagpala Musika na naminaw sa laing mga radio stations nga asa madungog ang programang Pinagpala Musika o sa naminaw sa Facebook Live. Bot na mo ibayaw imong pangalan. Bot ka na mo simbahon o Diyos. Abisan pa ban ka na mo na kasinati o mabugat ng pagsulay. Apan salamat gihapon sa tanan. Kaysa gihapon, amog gihapon masinati imong tabang. O karo o Diyos, ni maong mataong mabuntag. Na kami magpaminaw sa imong balaang pulong o sa mga awiti makalangit. Ako pag-ampo maandam kaming tanan. Mangko na mo, alangit nung kaalam, aron nung masabtan kayo ang imong buot, ang mga minsay ng buot ni mo, ipabot ka ni ka na mo. O sa pangalan ni Kristo Jesus, na mga kinabuhing matandog. Na ikinabuhi ang paduol diya kanimo. Na ikinabuhi ang mabago. Na ikinabuhi ang maluwas. Bosa o Diyos kanimo kaya kong gihalad. Huwag ko arang mahimok kung wala ikaw. O guban sa pagdihog ni mo Ginoo. Itaas ka buntagon. Ang balaang pulong nga among mabati. Ama minsay ng among madruga, makaplak nagluna sa mong kasing-kasing. Magatag kini paglaoma. Kalipay o kadasig kaligon sa pagpangalagad ka ni mong Ginoo. Daghan, naghilak. Daghan, nagibugatan. Apan pinaagi sa mong minsay o Diyos, bati o nilang kagaan silang pagbati. Kapsay sila panahon na taliwala sa lahing mga hagit sa kinabuhi. Salamat sa dakong gugma ka na mo. Salamat, Ginoo. Salamat sa partner stations. Naningwa gayod nga magkapaandar silang istasyonan o mahukam ang programang Pinagpala Musika. Salamat sa mga sakripisyo. O salamat sa tanan yung magigamit aron palayuhan ang programang Pinagpala Musika. Labi na karun ng panahon. Dagan na kasi natin o galisod. Salamat o Diyos ang mga tao sa gihapon nga mga individual nga imong gigamit aron suportaran kini nga maong ministry. Salamat Lord o ga kanima mo kin gidugyan. Gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginagmaluluwas giampo kining tanan. Diyos mo kanito karon sumabot ginoo sa Kristo. Amen. Oga, amen.

Amen. Salamat sa Diyos sa mensahe, sa awit. Walay sukod ang gugma mo. O sa kamataong mga awit igsoon, ang tinuodig na tumatungkad sa pagkadako sa gugma sa Ginoo kanibo ug kanako. Kanatong tanan, mga kaibigan, mga kaigsoonan, taon din niya ngayon siyang daigong simbao ng pasidunggan. Kabisan paluyo sa mga pakyasan igsoon ang gugma sa Diyos. Nagpabilin nga ni kanimo, anak kanimo, nga ni kanako, nga ni kanatong tanan. Wow, glory to God. Pagkadako sa gugma sa Ginoo. 25 minutos makalipas alas 4, maayong buntag kaibigang Lovely Pie ko Kamas Nilfate. Anto Pasorami Lanza Daniola. Okay, okay ta balikon diha sa Alanib. Huwag ka nga ti si Dalainon. Dalainon. Ang mga sala ko. Diha sa Pork 8 Malipayo na Pinamaloy. Pinamaloy Don Carlos, may bunta kanyang tanan diya, taga Pinamaloy at mga kaibigan diya. Sa dugo mo ako na... Kaibigan Tito, Risura, labay ko niya diya, igan Tito. Ang kinabuhi ko... Lovely Pie ko Kamas, nining hikila na sa panta. Eva Cristinas, Suniko Daog. May buntag diyan kanimo. Watching live from Los Angeles sa Butuan City. Good morning, Pastor Dan. Yes, salamat Esther Miharis. Pagkadako, ikan mercy, Doto Talias. May buntag kanimo. Dolo Talias, may buntag diyan kanimo. Sa imi adto sa kalina na Yesa. Si Igan Vilma atang imo magpaapilami pagkuha sa Vigimax o Herviva Coffee. Yesa Pastor Mrs. Ili diya sa tawas. Between 11 to 12 siguro mo labay diha siguro or mga yes mga nang orasa. Igsoon at tutangan ang balaang pulong sa Diyos.

Good morning, Pasudan. Mag-request ko sa akong anak si Jovelyn Ayuban para sa iyang board exam karong Domingo. Yes, igan. Dagana sa mga nakingsuon nga mag-take board exam. Later, exam. Para na sa mga teachers o may mong teachers, mga kaibigan. Levi Caceres, may buntag. Salamat usab sa imong tabang para sa Platon sa Diyos, kaibigan Ate Levi. Maayong buntag ka niyo, Pasudan. Watching from Talibunbol. Kamusta man itong partner station diha? Nag-hook up ba karon? At butang yung gidontang kung ano ay kakulian ka ng ipebalo lang sa ato. Huwag kira kayo igsoon, no? Kung in kaso na kakulian. Labi na itong mga kakulian nga beyond our control sa mga wa internet o brand out baka. Ako lang nga ma-inform ta. At least kung na ay mga tana, ato pa tayo matubaga. At oras igsoon karon 31 minutos na makalipas alas 4 oras na sa ato nga pagpamalandong sa balang pulong sa Ginoo. Mga kaibigan, makigsoonan. Oras na sa ato nga pagbasa balang pulong sa Diyos. Oga, tungod ini ako mong gidapit sa pag-uban ka na ko, sa pag-abli sa Biblia, kung naamoy kagayunan diha. Akong basaw ni Igsoon, Kapitulo 20. Kahapon ni Igsoon, nindot kay ang pulong sa Diyos nga atong napamalandungan. Usa sa mga nakatanato Igsoon, nga mga kasakit, God will turn it into a testimony. Latosulte, ang mga hagit sa kinabuhi nga nagkapahilak kanimo, o di ba ka nagkapaantos kanimo sama sa balatian o ubang pang mga hagit sa kinabuhi sama sa pagkawala sa minal sa kinabuhi. Di pa gina tumasabtan ang tanan, pero ang tinod ang tanan igsoon. May mo ka ng pamagi-usap ng ikaw, mas makasinati sa gugma sa Diyos o sa milagro sa Diyos. Sa iyang grasya. Nga bisan pa na iuban nga wa magid maangkon ang kaayuhan nga atong gipangandoy o atong gipangayo. Pero sa gihapon igsoon ang grasya o kaluoy sa Diyos na ara gihapon. Kaluwasan, kinabuhing dayon. Mao gid nindot igsoon nga atong maangkon nga kasiguruhan. Og sa uban nga ipangbati sa lawas sa gihapon, sama ni Job. Nagantos pero sa kaulihan igsoon nay mo siyang malipayon. Kayo sa siya sa nakisinati og milagro gikan sa Dios. So na kay gibati sa lawas ay kawala paglaom. Kaya ang Diyos, huwag pagkausap siya mo kanyanto karun o sa mabot. Busa kanyang tatay pambati sa lawas, may muntag o sa kanila si Mamuing at uning pinangga sa ka-public school teacher. Die hard na tong follower nga nakaroon sa ospital. May kumagaminsay, pabutuminsay ka ni Mamuing. Pero makalaom ka sa mga pag-ampo. Kanay ka na kung mahinunduman sa akong mga pag-ampo, Mamuing o ba Jinsan. Ang balaang pulong sa Diyos Igsoon, Kapitulo 20, akong basaon, kinimaong paragraph. Ang title, Ang Pamilinbili ni Pablo sa mga tigdumala sa Iglesia sa Efeso. Kapitulo 17, no, Kapitulo 20, versikulo 17. Ngadto sa bersikulo 24. Ani ang balaang pulong sa Diyos, makabigan, binuhatan, buhat, or Book of Acts, chapter 20, 17 to 24.

Samtang dito si Pablo sa Mileto, nagpasugo siya ngadto sa Efeso. Nga padtuon kaniya ang mga katagko, nga padtuon kaniya ang mga katagkoan sa iglesia. Pagabot nila, miingon si Pablo kanila. Naibalo ka mo kung unsang ako nga pagkinabuhi samtang uban pa ako kaninyo. Sukad gayod sa akong pag-abot din sa probinsya sa Asia. Nagaalagad ako sa Ginoo nga may pagpaubos og inubanan sa luha. Daghang kalisod ang akong giantos tungod sa daotan nga mga plano sa mga Diyo nga nagkontra kanako. Naibaluan ninyo nga sa walay lipod-lipod, gisulti ko kaninyo ang mga butang nga alang sa inyong kaayuhan. Ako kining gipangtudlo sa publiko o diya sa inyong mga balay. Gipaymangnuan ko ang mga Hudiyo o ang mga dili-Hudiyo nga kinanglan maginulsol sila o mabalik sa Diyos o mutuo sa atong Ginoong Jesus. Karon paminaw kamo. Muadto ako sa Jerusalem tungod kay maukini ang sugo sa Espiritu Santo kanako. Wala ko may balo kung unsa ang may tabo kanako dito. Ang ako lamang nahibaluan nga sa bisan asa nga siyudad nga akong adtuan ang Espiritu Santo nagpahimangno kanako nga ang prisuhan og ang paglutos nagpaabot kanako. Apan, bisan unsa ang may tabo kanako, dili ko igsapayan. Basta mahuman ko lamang ang bulaton nga gihatag kanako ni Ginoo Jesus nga mao ang pagwali sa maing balita. May tungod sa grasya sa Dios. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaibigan. Uban sa dakong pagtupaglaom, ang Dios nagiandam kanato nga mensahe. Nga may mong gabay nato karong adlaw sa atong pamalagad sa Diyos. Aning panahon nga puno og mga hagit. Aning panahon nga puno og mga maingon nato mga uncertainties, mga butang nga di nato matag-an kung sa mga posibleng may tabo iksoon. Ang pinaka paragraph title ni maong atong gibasa nagapakita sa usa ka kamatuoran ni Jesus. O ato dai mahulagway kun unsa ang naa sa sulod ani mga bersikulo. Og matud pasublian ko ang paragraph title ang pagpamilinbili ni Pablo sa mga tigdumala sa iglesia sa Efeso. Igsoon, ato itanaon, kinimao nga parte sa balaang pulong sa Diyos. Ang akong ihandom kanatong tanan nga nalagad sa Diyos. Kanang may natong sama sa pangiwali kanatong fulfilling our destiny. Completing our destiny or our kanang the task that the Lord has given to us. Ang trabaho or kanato itawag ka ng atong calling, no, ang pagkatawag sa Diyos kanato, mga kaibigan, mga kaigsoonan. Sulod sa pila kasimana ng atong kitanaw kining libro sa buhat. Ato makita igsoon ang mga kasinatian sa mga alagad sa Diyos sa unang panahon. Nga grabe ang mga kasinatian sama sa mga paglutos. Og ang subo igsuon usa sa mga galutos kanila ang pinakamin persecutors
persecutor gyud ang mga taong supposedly mao untay ang mahimong kanang kakampi kay mga religious leaders man kini sila. Pero mapahinooy, number one persecutors. May pinakaunong uno, pinakauna, pinaka maglulutos ang mga religious leaders. Ang rason lang igsoon tungod kang Hesus Kristo. Mauro kita. Ang pangalan nga gihatag kanato aron ang tao maluwas. Nana sa Buhat Kapitulo 4 bersikulo 12. Way laing pangalan gihatag sa kalibutan aron ang tao maluwas gawas sa pangalan ni Kristo o kining pangalan nga maora gyud ang hinungdan ikaw ako maluwas na imo inoong rason. Pagilutos nila si Pablo. Inay malipay sila ang kinabi ni Pablo na usaba. Noong grabe lang paglutos. Igsoon, naabot ang adlaw nga ipatawag ni Pablo ang mga tumutuo. I mean, ang mga lideris sa maglalaing kasimbahanan. Og din ni Igsoon niyang gisulti kung unsa sa nasiyang kasing-kasing. Ato makita din ni Igsoon nga siya naningwa gayod. Nga magpadayon sa pagalagad sa Diyos. Nga matud-anon o matapos niya ang sugo sa Diyos. In verse 22, karon paminaw kamo, muadto ako sa Jerusalem. Tuod kay mao kini ang sugo sa Espiritu Santo kanako. Wala ko may balo kung unsa ang may tabo kanako dito. Matud pa niya. Ako lamang may baluan nga sabisan asa nga siyudad nga akong adtuan. Ang Espiritu Santo nagpimano kanako nga ang persuwan ug ang paglutos nagpaabot kanako. So yung gisultian ng mga lideris igsoon nga magto ko sa Jerusalem. Wa may kumasayad kung unsa ang posible may tabo kanako, pero what I only know nga bisag asa ko mo adto ang presuan ug ang mga paglutos, mga pagantos na kanunay nagpaabot kanako. So kung imong tanawon igsoon yada kaning gisulti nga murag nasa peligro ang yang kinabi, pero bisag asa siya na magina kanunay ang presuan ug ang mga paglutos. Naasa ingon pa nato kanang iyang kinabuhi igsoon nga muraga. Dako kayo ang posibilidad nga adunay metabo kaniya. Naya panahon igsoon nga usay badungon ko sa akong anak nga dad. Kinala mag-ibang i-announce nimo kung asa ka mo adu. Kinala ba nimo mo adu ko anang kana announce nimo nga diya ka ng gabi eh, mutambong ka sa last vigil nga. Labi na nga gabi eh, karong panahon mo raga. Di magitanan, may muot na to, bisag unsa, kamaayo ang atong buhaton. Pero ang nakunaka, kung di po na ko announce yung nakog, di may balo ang mga kaibigan o katong mga tao nga but magkikita ka na ko. Niyakan doon po na ako pag maadto ko sa mga namatya, naapod ang mga kaibigan mo akong gina-announce. Kaya punto sa mga anak nga, basi hindi ayaw niya atangan ka sa dalan. Kaya nga panahon nga mubiay ko nga gabiing ako rausa. Igsoon ang tinood. Karong panahon mo ragdi kay Sifta. Ang ato lagi ba pagsalik sa talan. Nainuwi igsoon si Pablo. Ego niya, lisod ng akong trabaho. Kabisang asa ko mo adto ana agyod sigurado ang presuan o dibaga ang paglutos gani kanako ang hulga sa akong kinabi ana diha. Pating suon karon atong tanaon verse 24 og dili ta mag-focus ang tubag ni Pablo.
Apan bisan unsa ang mitabo kanako. Mato pa ni Pablo. Dili ko isapayan basta mahuman ko lamang ang bulaton nga gihatag kanako ni Ginoong Hesus nga mao ang pagwali sa maing balita mitungod sa grasya sa Dios. Kung sa English pa nag-ingonig soon, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Nga kung sa NIV pa, mga kaibigan, makigsuonan, New International Version in verse 24, nag-ingon din eh. However, I consider my life worth nothing to me. If only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Exon, the cost of following Jesus Christ. Ato maghandom exon nga ato gini matiwas. Ato handom exon nga maabot man kanato ang katapusang adlaw, di ba ka ang pagbalik ni Jesus, di ba ka itong kamatayon. Kanikaplagan kitang faithfully serving the Lord, mga kaibig magigsunan. Kanamadod anon nga nangalagad sa Diyos, ikaplagan kita o makita kita nga nangalagad sa Diyos. Monigsoon atong tanaon pag-ayo. Kung imong tanawon igsuon kinimaong parte sa balaang pulong sa Diyos in verse 24, usa sa mga mahimong kapalitaw sa imong papalagad sa Diyos. Kana atong gitawag igsuon nga kanang giskutan po nato sa milabay mga buntag. Kanang self-renunciation. Kanang self-denial. Nga matod pa, however, kung kag however, apan, kung sa sibisbuano pa, kung imong tanaw pag-ayo igsoon, in view of, no, tungod sa mabutang akong isgutan sa taas, sama sa mga posibleng kamatayon, tungod sa mapaglutos ka ni kanako, di ba ka ang pagkabilanggo kanako? Bisan pa ni anang tanan, di na ko nagsapayan. Matod pa niya. That is self-denial. Paingon kag self-denial igsoon is putting God's ministry above, no, above personal comfort, matod ba? Kung makakaton ta ka ng self-renunciation igsoon, kanang self-renunciation is sitting aside our comfort. Kanang sitting aside sa ingon pa nato, no, kanang komportabling kinabuhi just to follow Jesus. Aron gibuhaton ang ministry nga gihatag ni kanato. Now for example, igsoon, now pasero ko paggamit, no, sa akong ayop di ko misunderstood. Pingong kag self-denial, putting God first above mga personal comfort o kanang imong kaayay sa imong kinabuhi. Yung kaadira sa kulakaw, kaya dirira ko sa balay, kaya higdahigdar ko din eh. Kaya ayayar din eh, maghidahigdar ka. And many times yung soon nga, ang atong espiritu kanang willing, no? Matupad ni Pablo, my spirit is willing but my flesh is weak. Kaya sa mong God, ba't yung kapoy, kaluya mo nang ganaan tanga lingkod, nalang tahigda-igda na lang di tamang lakaw. Pero igsoon, matupad ni Pablo, kung ikaw nakakato ng self-renunciation, willing ka mo antos ni bisag-unsa. Di ko isa pa yan. To the extent nga andam siya muhatag siyang kinabuhi, kung itugot sa Diyos nga siya matay, ingon niya, okay ra ka na ko. Okay ra ka na ko. Kakiling kinabuhi na ko, matupan niya, I consider my life worth nothing to me. Matupan niya, worth nothing to me. That is self-denial.
nagkilagsoon kung imong tanaon si Pablo na high regard ang mga tao kaniya. At least katong mga believers, katong mito kang Kristo tungkol siyang pagwali. Nahimo siyang instrumento nga daghang mga tao nga luwas sa mga simbahan nga established tungod sa iyang mga pagwali. So bisag asa mo adto ang mga tao mutapok kadto kaniya unya na siya ay authority sa pagpatawag sa mga lideres sa mga simbahan tungod kay taas ang respeto sa mga lideres sa simbahan nga kaniya tungod kay siya mao ang gigamit sa Dios aron kini sila mga luwas. Kumbaga ana siya sa taas nga posisyon pero kung imong tanaw igsoon andam siya magpaubos. Palagpag mo resulta kinig kamatay niya, importante lamang igsoon nga matuman niya o makumplito, matiwas niya ang trabaho, gipatrabaho nga ito kanya sa Dios. Self-denial. Na in following Jesus Christ, igsoon, we have or we need to learn to deny ourselves. Mabitag isulti ni Jesus diya sa Matthew chapter 24, makisunan, chapter 16, verse 24. If you want to follow me, you must take up your cross and you must deny yourself, take up your cross and follow me. Naman dia, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross and follow me. Na self-denial diha. Ang self-denial involves igsoon ka ng pagsalikwais ng butang, mahimong babag sa imong papangalagad sa Dios. That is self-denial. Aron lang yun sa pagtuman sa kabuton sa Diyos ibang kinabuhi. So, dili kong sapayan basta mahuman ko lamang ang bulato na gihatagan ako sa Ginoong Isus. Ikaduha, igsoon. Gawa sa self-renunciation. Kanang gawas sa pag-salikway sa butang nga naas ibang kinabuhi. Ikaduha, igsoon. Dili ko igsapayan basta mahuman ko lamang ang bulaton. Now, igsoon kong imong tanaon pagayo. If only I may finish the race and complete the task. Yung niya, my aim. My only aim is to finish the race and complete the task. So, balag magka-inunsa, balag magkalisod, o balag mamatay ko, importante, matapos na ako ni. Igsoon, usa sa mga ginasulti na ako, or I would like to drive out karon igsoon, ni maong punto, in serving the Lord, igsoon, it needs, kanag-tuwa-tuwa nga, deep sense of responsibility. Kanang deep sense of responsibility, igsoon, kanang imong itaga-agdakog bili ang pagtawag sa Diyos kanimo. Gitagaan nimo dakog kabugaton igsoon, bili ba? Nung deep sense of responsibility. Nga balag bisag unsay mitabo sa mong kinabuhi, basta importante matapos mo lang mahimo nimo ang ipabuhat sa Diyos. That is deep sense of responsibility. Sumurag sa malanggod nga, gusto nga akong malaag, pero na magigipatiwas na ako, dapat na ako ni matiwas. That is deep sense of responsibility. Dili unta ko musimba karon kay medyo bug ng panahon, gatalig gaulan-ulan, pero naman ko'y katungdanan simbahan, kung kinalang ko matog simbahan, that is deep sense of responsibility. Nga bisag pa na ibabag, pero unaw-unaw ni mo nga na kay responsibilidad, busa, imong kita na igsoon, nga kinalangin ka mo ato, so kitagaan mo dakog bili o pagtagad, ang imong responsibilidad. Mama ni igsoon ang gikinalan nato. Isip mga katawhan sa Dios, mga anak sa Dios, igsoon natay responsibilidad o kining atong responsibilidad mao ang pamahalagad sa Dios faithfully. Kana pamahalagad sa Ginoong matud-anon unya sa pamahalagad sa Dios igsoon na sa mga ingon akong gisulti kani adto. Christians, we are not called just to sit on a rocking chair. But we are called for a purpose. Gitawag kita sa Dios kay ang Dios adunay katuyuan. Ang ato lang igsoon nga dapat to kini taga agbili kini maong trabaho ang giyatas sa kanika nato. Ito ang deep sense of responsibility. May nagtan-aw man on wala, imo kitang buhaton.
o sama aning nalipay ko sa itong mga partner stations. Ilan ang kaakuhan, commitment nila na nga i-hook up itong programa. Gani ba na aning iksuon, wag ipabayad ka na to, pero ang itanao nga iakining commitment nga to sa Dios. O tungkol ka ng commitment, usahay ka ng kapoy kay ibakod, kapoy kay imata. Pero kinalang ikaw mata, kaya naman kay commitment nga i-hook up ang program pinagpala mo siya, sumo nang mamata ka. O yan, balaribagi ko sa mga kasagaran, siya ang mapaandal sa radyo, siya po yung mapalong. O yan, kasagaran bang sign off sa mga radyo, tag alas 9 sa gabi eh. Sulit na po matulog, o yan, mata na po kaadlawon. Di na isuon sa yun. Nibalugi ko nga lisod na siya. Pero tungod lagi nga tigaatog dakong bili kina tong responsibility mao nga ning kamot kita makamataog sa makapaandar sa radyo, that is deep sense of responsibility. Og sa ako pod ang kinodigsoon pwede man ko nga mangyo sa uban nga may mawali ani para ko makapahulay. Pero ako mong gitanaw nga ako ning kakuha ang tubangan sa Dios kay daghang pod ga paabot igsoon matagbuntag. Pwede pod ko maingon nga pwede ba nga i-reply na lang akong wali at tumilabay ang bulan at tumilabay ang adlaw, pwede ba? Pwede ako itaka-instruction ang among technician sa 98.5 Radyo Kaibigan nga i-reply na lang kay di ko mabako, di ko mag-programa karon kay magpaulay sa ako. Pwede man ako na bato. Pero naman ko'y commitment sa Dios nga ang programa pinagpala mo sa kung pwede pa lang gawas kung di imalikayan nga live gayod. Kanang mumatagid taog sa iyo o niya magtingog sa radyo o niya makita live sa atong Facebook live. It's on what I'm trying to say. Importante malagad sa Diyos anak kay deep sense of responsibility. Muna kung naag kay katungdanan sa simbahan, it's on. Wala pa dagang babag. Paningkamutan nga magkaatugig ka kay naakay responsibilidad. Panalitan dagan simbahan, it's on. Nagitawag na itong Sunday school or Sabbath school. Kinalang kamutudlo diya sa simbahan. O niya, ipaabot sa estudyante pero wag ka niabot. Sayang. Pero na kay deep sense of responsibility, balag pag nag-ulan diha, nagbagyo diha, maadto ka. Nang akong punto, igsoon, di maging na literal nga bagyo, pero akong punto, balag liso to, aduna kay katungdanan, aduna kay dapat tiwason o buhaton, imo ginang buhaton. Mao nang ibuhat ni Pablo, dili ko sipayan basta mahuman ko lamang ang buhaton. Balag pag resulta kini kong kamatayon, importante lang gina. Ako kini matuman. What a commitment nga nagkang Pablo magisuunan. O niya, matod pa niya unsa kiniyang trabaho. Ngayon gitanaw, gitagadagugbili. Ang pagwali sa maayong balita may tungod sa grasya sa Dios. Pakadako sa bulaton igsuon o grabe. No, ka-importante yung bulaton. Ganang gisulti, we are running out of time, mga kaibigan, mag-igsuonan. People are perishing. Daga na nga matay. Ang subuan ko ang mga tao, mga matay, nga wa magkaangkon og relasyon nga tukang Kristo. Although di magkoy maghatag ni Ana, pero kung punto igsuon sa itong program, pinagpala musika, ato lamang gipaabot ang mensahe sa kaluwasan. Aron ang tao makadungog igsuon, doabot man kanila ang adlaw sa kamatayon, at least nakadungog sila sa pulong sa Dios. Kaya atong timanan nga ang pagtuo musugod lamang base sa iyang madunguga. Faith comes by hearing. By hearing. Sa pulong sa Dios igsuon. Og salamat sa Dios kinsi nakatuig kita gawatag kaadlawon para sa programa pinagpala musika. Og salamat sa Dios kanyong tanan usab nga tataod na ginaminaw og iyo kani kanaw na ginatangan. And this my prayer heart says our Lord, samtang napakoy kinabuhi tabangi ko og gamit ako. Namangi ko'y mga limitasyon. Isip tao. Pero Lord, salamat sa pribilyo, gamit ako. Kauban sa wagabanan din sa radyo. Sa programang pinagpala musika. Kaya kung handom, sama ni Pablo, ang mawali ang maing balita. Dili may tungod sa kong simbahan. Dili may tungod sa kong pagkatao. Apa may tungod sa grasya sa Dios. Grasya igsoon. Kadi unta ta angayan nga mudawat ni Ana.
kining gasa sa kinabuhi walay katapusan. Tungod kitang tao makasala, apan ang Diyos andam pasaylo kanato. Sa diya kita maginulso sa masala o kalapasan sa itubangan. That is maayong balita. Grasya sa Diyos makaibig magigsunan. So salamat yung tanan nga abang ka na ko. Ibalo ko nga di magid sa yun kay mataog kadlawan. Pero ato ni commitment. Ako singkasing son gahilak sa diyang mag-una-una aming na yung mga posibilidad nga isasyonan na posible ato mahunong. Kaya doon ay mga tipaminawan. Muna ako i-announce kahapon nga, kung kamog paminaw, text mo ka na ko. Kaya naisa siya na igsoon nga atong gihunong sama dito sa Iligan. Atong gihunong Iligan kay. Wa man kayo may ga-text. Di a pinong nag-text sa diya nga wa na tamadungog. Na kung saon man, napalo na namo. I mean, naundangan na na po. Una ko, kung di kabalo mo text, paningkamutan. Sugog apo, sugog anak. Nak, text siya sa dito, pebalo ang nga nagpaminami din niya. Nibalo ko nga dagan ang gapaabot ka nga matagbuntag mo ni Amog yung pahandom igsoon. Madungog ang programa pinagpala musika. Mao gina igsoon ako, mag-uol masubukig ko kung naay di makapaandar. Okay lang kung brand out o adunay mga technical problem, pero kung wa makamata o wa makapaandar, medyo makapasubukig igsoon usay. May lang kung panagsa, pero kung kanunay ingon ana, malit. So, igsoon akong punto din eh. Kining ministry sa program pinagpala musika atong pangandoy nga una ato ang Dios. Di ni sayon lisod pero ato ni commitment na tubangan sa Dios. Mga balag kapoy katulgon ka programa kita ang pinagpala musika. Igsoon ikaw na minaw karon. Pasalamat ang Dios nga usa ka sa nagdungog sa mensahe sa kaluwasan may tungod sa grasya sa Dios. Usa sa tawo nga gibag-o sa Dios, giluwas sa Dios ug nahimong tumotoo. Ako pag-ampo nga pala yung kang makakaton sa paglimod si mong kagalingon. Sa pag-sit aside, whatever comfort na nakanimo, ay importante lamang ikaw no, makapadayad sa pag-alagad sa Diyos. And then, tagad akong bili ang imong responsibilidad isip mga katawan sa Diyos. Magmakugi, magmaabdikon, o mapadayon nun sa pag-alagad sa Diyos. O kini mao ang pagwali sa mensahe sa kaluwasan. Ato maning kakuhan, kita gitawag sa Diyos, aron i-share ang atong nadungog o ang kaluwasan ato na angkon. O akong isulti kanunay matag Kristuanon, itawag kita para usab i-share sa uban ang kaluwasan nga ito na angkon. Balag unsa may tabo nga ni kanato. Matud pa, ipangnoan ko ang mga Hudiyo o mga dili-Hudiyo nga kinanglan maginulsol sila o mubalik sa Diyos o mutuo kay Jesu Kristo. Mamanay minsay niya ang maing balita. Nga ang tanan maginulsol o mubalik sa Diyos. O maupo niya nga kung ginawali kanunay. Ang paginulsol og ang pagbalik sa Diyos samtang naapay kagayunan, mga kaigsuunan, mga kaibigan ko. So padayon ta, mga lagad sa Diyos, nga madadaanon igsuon. Padayon ta, nga mamuhat sa buraton sa Diyos samtang naapatay kagayunan, mga kaibigan igsuunan. Atong oras karon igsuon, 3 minutos maglipas alas 4. Uban sa pag-ampo mga kaibigan, mag-offer ko pag-ampo karon kay uban mula kau na. Mag-ampo tagi ng Diyos, nagang salamat sa mga balaang pulong ang mga dungog karon. Salamat Ginoo sa imong dugang pahindom ka na mo. O salamat sa kinabuhi ni Pablo, Apostol Pablo. Ngabisan pa na hulga sa kamatayon, mga paglutos o pagkabilanggo. Mas gipili gihapon niya ang pagsunod kanimo. Ang pagtuman kanimo o ang pagbuhat sa bulaton imong gisalig kanto kaniya. Lord, ako pag-ampo ang kaming tanan nga mga tumutuo nimo. Mga taong imong giluwas. Tagad na mo dakog bili.
ang among papangalagad kanima. Maon na kakanunay sa among kinabuhi. Ikaw kanunay ang mong pilion. Og padayon namo iwali o tumanon ang imong gisugo kanamo o kinimang pagwalit sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa uban. Mabutang adlaw kami imong paninglan. Kunay mga tao nga imong gihatagan ni kanamo pero wa na masangyawan. Usay busy kay mi sa among mga personal trabaho. Busy sa negosyo, busy sa uma, busy sa trabaho. Murugwa na iluna kanamo ang pagsangyaw sa imong pulong. Balang sa simple na lang ang pamagi. O di ba ka ang pagsimba, pag-alagad ka nimo. Kailang panahon ng mas giuna pa namo ang uban kaysa pag-alagad o pagsimba ka nimo. Bisan pang ang sayod kami, butang adlaw nga ang paghukuma abot ka namo o imo kaming hukman basis sa mga pinuhatan. Pero dahil ang gihapon ka namo, nagpili sa among mga personal nga mga kayuhan, personal nga kalipay, personal nga lingaw-lingaw, to the extent nga masakripisyo ang adlaw para kanimo. Ngayon mong ginisinyo, aron kami magtapok o pagsimba kanimo. Although di man na may makaluwas ka namo, pero di sa makita kung kinsay among pinakauna sa among kinabuhi. Lord, ko pag-ampo gino nga unta, ang samtang na pagkinabuhi. Taga na muda kong bili ang papangalagad kanimo sama ni Pablo. Nga bisan pagani, nahihulga siyang kamatayon pero nagpadayon siya. Kining among mga hagit sa kinabuhi, wa ra kini kumpara sa ilang mga pag-antos kaniadto. Pero ang gagmay namo nga mga babag, amo kining imong dakong rason aron dili kami makapadayon sa pag-alagad kanimo o di kami makasimba. Udi kay makasangyaw. Ako pag-ampo, Lord, nga unta. Gaya na namo panahon nga ang minsay sa kaluwasan may balita amo sa Mesiyas nga to sa uban. Salamat, Lord, karong gitugyan kanimo tangti paminawan sa mga pinagpala musika. Tawagin na sa'yo sila mga pangandos silang kasing-kasing. Uban o Diyos, nagipangbati sa lawas, ako pa rin nag-ampo, Lord. Ikaw kinumagatandog sa ilang lawas o sa kanila si mamuhi niya. Ikaw pa o Diyos, imposible sa tao apan niya kanimo wala imposible. O sa milagroso pamagi right now sa pangalan ni Jesus, tandog ang parte siyang lawas, parte siyang ulo nga na'y problema, na inituro ka. Nga di maayo o sa pangalan ni Jesus, mahilis, mahilis ka na. Di lamang ka mamuhi nga pan sa tanan. Tanan nga naituro siyang lawas sama sa tumor o unsa pa diya. Mga sis, mga bukol, unsa pa diya. Ako ka nang ibadlong sa pangalan ni Kristo Jesus o sa pangalan ni Kristo Jesus, mahilis. Apil ang mayuma sa mga babae, problema sa prostate sa mga lalaki, tagasog sugar, tasog uric acid, taas ka ng BP, o ba na yung mga cancer, Lord, ako ka nang ibadlong sa pangalan ni Kristo Jesus. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ginumaan ko nila ang kumpletong kayuan. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Praying for Mama Monet o uban pa. Mamuhat ka o Diyos o milagro. O karadlawa, Ginoo, patayin ka, mag-uban ka namo, magalikay ka namo sa matang sa kadautan sa mga biyahe. Uban pa dulong sa trabaho, uban pa dulong importante malakaw, Lord. Panalipdi ang matagusa ka namo. O patayin ka mga tagbo sa mga kinanglan. Kinanglan sa ginikanan para sa mga kabataan. Nag-eskwila. Kinanglan sa tanan nga mulakaw paadto sa mga
center nga asa pagbuhaton ang exam sa civil service or sa leta o kung sa mga exam o Diyos nga pag-apilan sa mga tigpaminawan o sa anak sa mga tigpaminawan doon ako pag-ampo. Itagbo lang kinaroon yata kanilang kaalam o magkapasar sila Ginoo. O God, salamat. Dalaygon ka sa waiktapusan o Diyos. Among ginabalik kanimot ang dungog tanang himaya. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong ginamaluluwas giampo kining tanan. Amen. O God, amen.

Praise the Lord, Pastor Dan. Salamat sa pulong sa Dios nga imong giwali karunga adlaw. Nabless ko kaayo o nabless kaayo ko. Watching from Barangay New Caridad, Tulunan. May buntag taga Tulunan, kayong tanan diya may buntag. May buntag diya sa mga Gawran family. Salamat kay bigang tuto sa imong pagtabang sa tong ministry. Pinagi sa paghimong available sa tong produkto diya sa inyong puloyanan. Ato ding dealer sa itong produkto ng Vigimax Aroma. Ako katabang ka na inyong pagtabang ka na ito sa pag kanang at least may mong available. No? Ako pangandoy may mong available to produkto sa mga kabaranggayan. Toto Gawran, uban sa iyang asawa, iyang nanay, kanyang tanan diha sa Barangay FK Lomay Buntaga. Good morning, Pastor Dan. Si Cora Antolin sa Tagum City. Salamat, Igan Cora. Daga nangandoy sa Tagum nga makabuat taga kaibigang members of orientation. At lagi nang iplastar. O kuna ay makatabang ka na ito pangitag venue diya. Na matugisuggest diya sa usa sa mga covered courts. Diya sa barangay. Katong barangay kayo nga dool sa Kapitolyo ba ito? Nalimot ako sa kanan sa barangay. Dito sa barangay itong naikatawag ka na ito ang nagtestimony gani. Nalimot ko sa pangalan sa barangay. May punta kayong tanan diha. Naman ay covered court daw nila dito. Dito ta magtapok. So na ko i-announce once ma-finalize na ito itong venue. Pasudan, naminaw ko diri sa tandag. Salamat kay Igan. Salamat sa pagpaminaw.

Salamat pasundan sa pulong sa Dios nga among ang imong giwali. Nakatag og kadasig kanamo nga pamilya. Egan Jocelyn, sa umpil ni sa Tangkulan, Lirungan, Talakag, may buntag kayong tanan mga sa umpil family. Kahapon, nagpa-deliver og pulo ka butilyang Vegemax, kagrapang Vegemax, ang Angel Rick store diha og 30 ka aroma. So, ano mo daig soon at ay aroma Vegemax diha sa Angel Rick store sa Tangkulan. Og diha po daig soon sa maagnaw no sa Balaw Agri Supply Store.

nga tayo vigimax aroma diha. Tinda nila iganda aldiyon sa basak o sa ato pipila ka mga funksyonaris diyan na po'y baligya nila. Dako katabang igsoon ka na inyong pagpalit ng produkto bang maligya para makatabang suporta sa atong ministry. Ang ato radio program ang pinagpala musika. Labi ni Karol igsoon, medyo daganda kompetensya. Ang inyong pagpalit sa produkto gikan kanako igsoon dako na katabang para sa ministry. Good morning, Pastor Dan. This evening from Asa ni? Hingog ni, Igan Telma Almonte. Amping sa tanan mo lakaw. Salamat, Igan na Telma. Osbon ko, biyahe ko to Davao. Igan Alma, may buntag sa kita-kita taon niya. Notice lang ko kung anak ko diya sa dato sa Lumay. Pero mo biyahe ko, mo alabay ko diya isoon. Diya po sa... Limot ako sa Kipulot. Nanay Lucia... Alin, may buntag na nailusya. Taksa ko kahapon ako, last 9 kumapit diyan. Pero nai, basing mga alas 10 siguro ko makaagi diyan, nai. Between 9 to 11. Then diyan ako, itugot sa Diyos, siguro mga between 11 to 12 sa Katipunan. O katong taga-party sa Arakan, mga barangayan nga gusto mo palit. Tagbo mo sa ako. Tagbo mo sa ako. Kay muragwa na ko'y VGMAX diya sa Arakan igsoon nung kananggikan gin sa ako. Kung naamay VGMAX na din agikan sa ako, ah. Katunggikan gin sa ako igsoon, muragwa na natakaroon diya. Kaya atong dealer na igsoon, murag tataod na wala na po maka-order ka na to. Nagtanaw mi sa imong life, loud and clear kayo. Salamat igan, nil-nil, gat-gagat. Ima Pacheco, sumaylo sa baybuntag. Maayong buntag, pasudan. Salamat sa pulong sa Ginoo nga imong giwali karon. Paampo ko sa akong anak nga maulian na siya sa iyang gibati karon og magbag-o na siya sa iyang kinabuhi. Isigan. Michelle Lamis, baybuntag diya kanimo. May Bayudo Dablo og Alvin Ponteras may buntag. Lilia Villegas sa ingo og may buntag kanyang tanan. Ang gugma mo, Jesus, tanang butang maka. Marivik Basiga may buntag diyan kanimo. From Hingoog City, Barangay 24A, Telma Almonte. Yes, ikan Telma. Good morning, Pasudan. Kada buntag minaminaw sa imong wali. Salamat sa imong wali karon. Nakahila ko si Gaga. Naminaw mi diri sa Tribal FM. Salamat din kayo. Diya mo palit sa istasyonan sa Tribal FM ha, sa atong produkto. Kay dako nagtabang sa atong pagpadayon sa atong radio program diya sa Tribal FM. So anak mo sa istasyonan, diya mo palit mga ikan. VGMAX o Garoma. O diya po digsoon sa Infinite. Nagtugyan at sigsoon nga basig ang atong in-charge sa ani, yung pasudan, basig tamanta karong bulana. Diya sa Infinite sa Tandag. So ata mo reaksyon igsoon kung ang program pinagpala musika diya kaninyo kapaminaw mo niya importante kaninyo. Text mo ka na mo naminaw diya sa itong partner station sa Tandag City. Ang atong produkto po napalit na po diya exclusive igsoon o no? Talaing gabaligya diya ang aroma na to o katong VGMAX nagikanggit sa ato ah nara diya sa estasyonan sa Infinite Tandag City. Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan, na binaw mi pirmi diri sa petisyon Proctris Barobo. Si Mir Milsorini Nigosa ni salamat, Pastor. Salamat, Igan, Mir. Kang Brad Boy diya may buntag. Brad Boboy. Good morning, Pastor Dan. Si Bibs Baldos Asturas ni taga San Francisco ni. Dira wala na'y grupo or mga membro mo appeal tani ko. Tanak ko. Wa pa kita diya, Bibs. Nabuta diya kanimo. Unta magka-orienta diya. Kasubukin ako na nag-invite ka na ako magninong sa kasal diya. Wa ang taong ko magani makareply niya. Di ko kanto ba? Nabisi ko hanto dalimot ko. To ako salamat yan sa diyang kadawat ko o gatix. O ga napadala o ga program. Ang to dalimot ni noong kong reply. Hindi ko makaadto. Pasilo ako igan na pasilain taon ko yung mga listener na to diyan. Nangandoy nga makaadto ta.

Maayong buntag pasudan ka na igigong kapaminaw sa inyong pulong. Taga Kibuda ni DC Daogan Kinoyog. Salamat igan DC. Salamat yung tanan. Naguna-una nga magkaraban ang akong kauban diha sa Sabado kay Tabo man diha sa Kibangay. Maligya diag VG Max o Karuma o Herviva Coffee. Karong Sabado no ugma sa sayo kay sa buntag. Atong suwayan o para magtaga mga kaibigan diha sa bukid nga manglugsong kay Manabo. Magkapalit na ito nga VG Max tong aroma sa mas ubos nga presyo. Good morning, pasudan. Pwede makainom ang bunti sa VG Max. Pwede. Pero akong suggest at least 5 months na pataas ang akong suggestion. Dondon na pinsani sa Kibangay, anda maminaw sa pulong sa Diyos. Salamat igan Dondon. Salamat igayo. Good morning, pasudan. Anda na pudmi sa akong bana maminaw sa balaang pulong. Salamat sa pagpukaw. Salamat igayo. Kinsani. Tagungon, tagbina, Surigao del Sur, Mavel, may buntag ka mo kaibigan Mavel. Maayong buntag pasudan hapit sa kipulot kay mupalit ko o Vegemax o aroma. Lucia Alin. Yes, Nanay Lucia, may buntag na kayong hapit ko niya diya. Ah. Pero basi mga alas 10 na siguro. Maayong buntag pasudan, patabang kog ampo, pastor nga magkalabang ko aning mga pagsulay nga akong nasinati karon. Salamat kaayo sa pag-ampo. Yes, igan, ninit, ang inong Diyos magapanalangin kanimo, mauban kanimo. Maayong gabi pasudan, gabi niya tiks ni, naabay gabaligyag Vegemax dapit sa Balinguan. Wapagin taon ba? Nay, amiga na ko, kanser sa tutoy, taga Balinguan. O, pagita diya. Pero pwede ito ipa-GRS o pa-GNT. Ang atong Vegemax igsoon, na inawag ka na ko kapon, kung mapalit, asa ko mapalit sa kapalong, naara diya sa istasyonan. Wailaing gabaligag aroma diha, naara gid sa Big FM station. Yan, napunta yung Vegemax diha. So di ako palit para padayin tamadong igsoon diha sa Big FM 94.5. Nakapalong palit mo diha and then diha po sa Santo Tomas kang kaibigan Dante Marcos na diha igsoon. At ang oras igsoon karon 25 minutos makalipas ang 23 minutos makalipas ang alas 5. Bakod na mga kaibigan, kadtong hangtod karong igsoon ka na nagigda pa o tulog pa. Ay, dito baka daw kong tulog no? Katong gagdaigda pala igsoon, bakod na, may nga sa ito mga mata. O niya, kanang malipayon tang tanan. O niya, liok-liok na diya sa mga bulaton sa panimalay. May nang sa ito mga mata igsoon, para dako tagaagi matod palila. Sa iyo mga mata, o niya, kanang panghinlo sa balay. O niya, buhat sa mga bulaton sa panimalay. Katong mga nanay, mga ate, o kinsa na diya sa balay igsoon. O ba nato sa uma? Amping tamayiga na, katong drive sa motor, amping mo. Drive og sa kanan, amping mo. Kaano ba ulan ng panahon, danlog mga dalan. Salamat sa Diyos sa ulan, yung gihatag igsoon, mga kebe magkaigsoonan. O ga, kanang, at least, no? Salamat sa Ginoo nga, luyo aning, iunato kining panahon nga, tig init unta pero salamat sa ulan nga gihatag sa Dios kani kadto mga kaibigan ko.

Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, may atong pinakamin sponsor igsoon ni atong programa. Dako ni katabang para sa panglawas, o niya dako pong tabang para sa atong radio program, apil ang atong haplas nga aroma herbal oil, mga kaibigan ko. Natay mga dealers sa North Cotabato, narimot ko sa listahan, kitagaan magkong listahan, pero ang butaas sa kato, no? Kapita akong listahan, nagyata ka na ako, gitunol ka na ako, kaya natay iba-iba yung mga outlet karon diya sa North Cotabato. Sa atong Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, magkaibigan, magigsunan. Morning, Pastor Dan, si Emily ni, salamat sa balaang pulong karong among nadungog. Kaya maukini ang makaayos sa among mga gipangbati sa lawas. Si Danilo o Emily, diya sa Maasim, sa Rangani Province, may buntang listener sa Radyo ng Masa. Maayong buntag diha pasudan aslang ko kung pagana nagkaon ng Vegemax. Food supplement ni siya itsoon, may makatabang ni para balik sa gana sa mga itong magkabataan. Itong Vegemax, ang imbuaton, im na siya 30 minutos sa diha pagkamukaon. Taga Rosario ni. Nadia sa Metro FM, Rosario ang atong produkto na po diha sa RTR Pharmacy. Karo ng adlaw sa isyo, manamilit na tao. Uy, hapit na ha.

Salamat kay Gayo sa tanang nagpaloy sa programa, ang lami ang litsumanog sa wao, ang sibog litsumanog. Na i-branch diya sa Banisilan, na po diya igsoon sa Kalilangan, na po sa Lawagan, Quezon, ang lami ang litsumanog. Dagko na, frisco pa, juicy pa. Ang sibog litsumanog, ipatigay kaibigan diding sibog. May punta diya sa Villa Bermejo diya sa Banisilan, atong partner mga igana. May sila nagwa o Villa Bermejo. O din iusap ang Villanueva Funeral Home sa Bukidnon. Salamat usap Sistina Bautista of Davao City. Nag-ordine ka na ito o Vigimax. Basig makapit ko niya Sistina diya sa imong balay. Ato lang ko. Asa baka pwede niyo itagbo. I-message lang sa ako kung asa ka gusto na ito. Deliveran on niya. Ato nga produkto nga Vigimax. Nanay Perle Estoril, may buntag na iusap po ni Saga Bulig sa aton si Nanay Perle. Maing aga sa imo nay, amen sa imong minsay pastor. Salamat sa Ginoo, halong sa imong mga lakatan. Salamat Nanay Perle.

Mga igan, manamilit ako sa ngalan bukang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kinay si Pastor Dandanggalyo, temporaryong manamilit o magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. May buntag kanyong tanan na tugada. Be the glory.

0: nganong katakiang kaman?
1: Sakta tayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Yes, Egan.
4: Magsisimuni ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay.
4: Di siya makaliho. Tapos, yung mga tiil na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya ay samad sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
3: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliho. Tapos, ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos, siya ay hubag mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
3: So aroma herbal oil ka igan.
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
3: Okay.
5: Ay, sa kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang gana. 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige manggod ni og paminaw sa inyohang programa. So, ingon na ako sa ako ang manang itingan na to ang Digimaster para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
3: Okay.
5: So, itingan na to okay. Karon, arang-arang na siya. Nakatulog na daw siya og tarong. Then, mayo na ang iyahang paminaw.
0: Dili siya katulog maayo, kanyado?
5: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil og kamot.
0: Ah, kusudi katulog tungod kay binhod. So, sa pa medyo sakit nga pagkabinhod.
5: Okay.
0: Unsa day trabaho sa imong bana?
5: Sandalo.
0: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil og kamot.
5: O Pastor.
0: Nakadungog sa programa imong gipalitan og Vegimax.
5: Gipalitan ako siya Pastor, mga 20 ka buo ako siya gipainom. Mga high dose lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now, sige gihapon na po siya gipainom.
0: Yes.
5: Gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
0: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
5: Oo, nagpalit kita ka battle.
0: Naka-iskot pa ganyan po nga, taas pag sugar kini imong bana?
5: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
0: O, so kamusta na siya karon?
5: Nagpa-blood test kaya itong last week, okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
0: Murag na apo tayo imong gibate ka ni Addo?
5: Oo, ako ang tiil ng upong, kainom na po ito sa bibi mag capsule na ulian niya po siya. Na po ni silingan rin, Pastor, ba nga, ako siyang giingnan na 50 na ang bibi mag capsule kay ang akong tiil nga nagpupong o sa ko ang bana na ulian man.
0: Salamat sa Dios, og ang iyang giinom Vigimax Plus.

0: Mindanao, Visayas Headline. Mindanao, Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga reporters o sa atong mga partner stations, kaibigan, ako mudapit ka ninyo, pag-uban ka na ko hangtod alas 6. Atong sayron kining pipila ka mga balita pagkitabo din sa Mindanao o gabisan pa sa Visayas. Atong ka na to sa usa ka food supplement Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom o tungod sa panalangin sa Diyos, mga kaibigan, na imo kining tambal sa kadaghanan. O ang ato usab nga nindot nga plus ang aromable oil. May salalaing gibati sa lawas sa masakit sa likod, sakit sa tiyan, panuhot, rheumatitis, kabuhi, mga paso, talipaso, katol-katol sa panit, mga samadigsoon niya ang atong haplas nga aroma. For external use lamang kinigsoon haplas na kinisya o dinisya para gyud ingunad nga panginom. Ang atong haplas igsoon aroma herbal oil, ang atong giila pinagpalang lana o pinagpalang haplas. Labad imong ulo, haplas lang imong agtang imong ulo. Sakit imong likod, haplas lang igsoon. Aroma herbal oil, kanunay siyang partner sa atong Vegemax. Napanaingon nga, pastura, murag magtiayo ning Vegemax o aroma ba? Asawa, mao ang Vegemax, bana kuno ang aroma. Og usa sa mga temeran igsoon sa atong produkto, kanunay mag-uban. Gawas sa Bufarco Pharmacy. Vegemax na gudias magkaroon ng atong Bufarco Pharmacy. Maayong pagpaminaw kanyong tanan di ay. Salamat di kayo kang kaibigang Jocelyn Abapo. Oban ni Nanay Miding di sa laak. May buta kanyong tanan di ay. Og kang Mirian kahapon ay buntag no. Salamat yung gugma para sa blaton sa Diyos. Kang kaibigang Bibi di sa Lagunglong. Salamat di kayo. Kaibigang Alma Lutrago. Kagawad Mayang de Villieres, Bitol ang Black Lumiston, salamat gigayo. Mausap niya sa ato magkabigan sa Sungko, pinangulan ni Gan Bibi Apatog, sa Kulasian, pinangulan ni Gan Maning Pardo. Igan Nobisinto, kanyang tanan, dagang salamat sa inyong patayong papaloyos ng programa. O bisan pa sa Vegemax, ato pinakamain sponsor sa ato mga dealers, dagang salamat yung tanan. Nga katamang ka na to, aromay mong available itong produkto diya sa inyong inyong mga dapit. Og sa atong partner station sa Bigsoon. By the way, Bigsoon, ang atong Mindanao Visayas Headlines na hook up kini siya sa Kapin Corinta kay Estasyonan. Og diya usab Bigsoon, napalit atong produkto nga Vegemax o aroma sa mga estasyonan nga asa kita nakaukap sa atong programa ganiyang Mindanao Visayas Headlines o ang atong atong programa ganiyang ang pinagpala musika o kining atong Mindanao Visayas Headlines. Morning pasodan paampo ko sa akong bato sa abdong mahilis na ni sa ngalan ni Jesus. Pasodan, pasalamat lang ko nakagawas na mi sa ospital gabi. Almost 2 weeks jud mi. Uy! Igan Cecil o ba Barangay Kapunan. Ang ginong Diyos, mag-auban ka nimo o magkatabang ka nimo sa imong kaimtang. Igsoon, di na ko maglangan, ania ang uluan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita pito mong adto sa Buanga del Sur, mga kaibigan. Deep Edo Region 9 nagpasalamat sa mga magtutudlo atol sa Teachers Month.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kaso sa dengue sa Bohol, Misaka na og dul-an 3,000 ang hiyap og 20 ka individual na ang natala nga namatay.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Magtutungha sa Valencia City National High School patay human sa insidenteng nitabo sulod sa tunghaan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang senior citizen na lumos sa Bukana, Davao City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Aos atong balitang higay nun mga kaibigan, lalaking nga nagka-brief ginrescue matapos nga nagsaka sa kahoy sa Molo, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Katapusang uluan tudling sa atong balita, duwa ka individual ang nadakpan pinagi sa bypass operation sa Tabon, Bislig City, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mo ka ng uluan tudling sa atong balita, tud ka nato sa produkto ng Vigimax Plus sa pinagpalag kapsula. Ang sulod ani igsoon, oil o dili powder. Pasudan, wala ni expire Vigimax kay tulo ka botelya akong dala. There is Surigao tapos naapabilin daan. Dili na mo out. Oh, dugay pa na expire, no ugay pa. No. Dugay pa mag-expire igan. Napon na siya yung nakabutang diha sa garapa niya kung kano sa mag-expire. Kanang imong tulog ka garapa nga Vigimax nga imong gidala diha sa Dinagat Island. Salamat po. Bunta ka niyong kaibigan Marisa Sintilia Storigosa. Sheila Dukila Contawi maayong papaminaw o Anabela Payaw Moringa. Atong oras, kaibigan, 44 minutos pagkalipas alas 5. Katong adunay mga concern matungod sa itong produkto. Adunay mga pangutana. Mga kaibigan, mahimo kang mutik sa itong numero nga 09-27-71-12-12. I-text lang yung pangutana, baka PM ka sa akong messenger o di baka comment ka sa itong Facebook Live. Mahimpuntag diha kang Pastor Rudolfo Lake. Diyas sa kakawon, no? Salamat sa pagpaminaw sa program Pinagpala Musika. Ayong tanan diya, may buntag. O karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Deep Edo Region 9, nagpasalamat sa mga magtutudlo atol sa Teachers Month. Aron nihatag nato ang detalye ni maong report atong dawaton si kaibigang Francis Ralph Liemet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo sa Mbuanga del Sur, kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Gipasalamatan sa Department of Education, Region 9, ang tanang matutudlo sa rehiyon tungod silang sinsiro nga pagpangalagad, kakugi o dedikasyon sa pagtudlo alang sa pagpalambo sa edukasyon o sa pagtabang sa mga estudyante. Matud pa ni DepEd Region 9 Regional Director Ronilo Alfirmo, dakong bahin ang mga magtutudlo sa kalampusan sa mga estudyante o sa panayang paglambo sa sektor sa edukasyon o pagpaningkamot aron mapalambo ang kahibalo o kabalidad sa mga kabataan-unan. Gipasidunggan karong bulan na ang mga magtutudlo pinaagi sa celebration sa Teachers Month nga gisaulog gikan sa bulan sa Setyembre hangtod Oktubre 5 nga ang World Teachers Day nga nahimong higayon aron ipakita og pag-ila og pagpasalamat sa ilang dakong kontribusyon. Pinaagi sa Teachers Month, gipasiugda sa DepEd ang kinungdanon sa serbisyo sa mga magtutudlo, ilabay na silang papel sa paghulma sa kugmaon sa mga estudyante. Dindili lamang ilang pagtudlo sulod sa klase ang ilang responsibilidad, kundi dili apil usab ang pag-iya og pagkalima sa mga tinun-an. Ang mga magtutudlo adunay dakong papel sa pagdasig sa mga estudyante aron mapadayon sa pagkabut sa ilang mga damgo og mga tumong sa kinabuhi. Pinaagi silang suporta og pag-iya sa mga kabataan-unan sa pagatubang sa mga hagi o pag-andam sa ilang kaugmaon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Mbuanga del Sur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil pinagpalang lana. Kini ay inyong kaibigan Francis Ralph Yibet para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Yibet sa baong report. Ang produkto ng Vegemax o Aroma mapalit diha sa istasyonan sa Barangay Radio Dias sa Gipo, Sambuanga del Sur. Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Sambuanga del Sur at tutag Bohol. Kaso sa dengue sa Bohol, misaka na og dul-an 3,000 ang ihap. Og 20 ka-individual ang natalangan namatay. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Misa ka na nga ito sa 2,942 ang natala nga kaso sa dengue sa Bohol, lakip ang 20 ka nangamatay base sa pinakabag-ong datos sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit gikan sa Enero 1 hangtod Setyembre 12, 2026. Gikan sa dul-an 3,000 ka kaso, 12 ang kumpirmado nga namatay tungod sa dengue. Mas taas kini kumpara sa samang panahon ni adtong 2025 nga adunay 1,877 ka kaso og 5 ang namatay. Pinakadaghan ang kaso gikan sa Tagbilaran City, gisundan sa Talibon, lungsod sa Ubay, Tubigon og Inabanga. Matod ni Leonides Sanyel, Dengue Program Coordinator sa Provincial Health Office, dili sakto ang pagtuo nga panahon lamang sa ting-uwan kasagarang musaka ang kaso sa dengue. Matod niya nga mas aktibo ang lamok panahon sa init tungod kay mas paspas kini gutmon og mahimong mas agresibo sa pagpangita og dugo. Busa iyang gipahimangnoan ang publiko nga dili lamang panahon sa ting-uwan o ting-init magbantay batok sa dengue, kundili kinahanglan ang padayon nga paglikay og pagmonitor sa tanang panahon. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol, alang sa Vichimax Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil, kini si Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Bigang Nora Canelio Acas sa maong report. Ang produkto nga Vigimax og Aroma mapalit niya sa istasyonan sa Hot FM Tubigon Bohol. Busa magkaibigan, anak mo sa Tubigon, pagita ang istasyonan sa Hot FM. Nadia at bang sa Mater Dei College, na gamayin kalideksoon na subayin na padulong nga to sa Luyo, na imong makita di ang istasyonan sa Hot FM. Ato na sarang soon nga medyo ubay-ubay na gyud ang nahimong casualty sa dengue diha sa Bohol. Kining atong Vigimax soon, dako ni katabang sige pang dengue kay paspas magkapataas og platelet. Dagadig soon akong dungog ang mga doktor, mga nurses may bulong. Usay mga tanaw unsa man imong gipainom nga nung paspas ni saka iyang platelet. Kay pag mapakan gani sa lamok nga dalag virus nga dengue igsuon ang atong mga kabataan o bisan kita mismo. Ang atong platelet maubos o ya once maubos igsuon may mugitang critical anang. Akong anak igsuon nagka-dengue ni siya. Niabot og 23. Nasa kuyaw siyang kaimtang salamat sa Dios nga ang tao nakasurvive ako anak. Ang Vigimax na ko katabang igsuon para paspasipataas atong platelet. Gani niya mong testimony ni adtong naimong victim sa dengue. Ato minawan igsuon kini mong testimony.
5: Si Roger Kuwa ni Pastor sa taga Hubang San Francisco, Agustan del Sur.
1: Yes, Egan, unsa may adtong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
5: Mag-testimony lang ko sa Vigimax, Pastor. Ikaduhan ako na ayo aning Vigimax, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidengue na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang platelet is 18.
1: Oo.
5: Nga akong ipatumar og Vigimax, Pastor, tulo lang ka kapsula, naka-recover dayon sa Pastor ning balik ang iyang normal nga pitpit.
1: Na-admit sa ospital ato higayon na.
5: Oh, na-admit, Pastor, na-admit.
1: So gipainom nimo og Vigimax, so kalit lang nga misaka ang iyang platelet.
5: Oh, Pastor.
1: Okay, salamat sa Dios.
5: Ako na sa ako na pod ang gigamit sa Vigimax, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanang ubos sa akong kusog nang pagbakod nako makadaon, Pastor, kay sayo man ko sa akong uma.
1: Oh.
5: Kapiling sakit kay bakod, Pastor, mag-aguroy na ko sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon ko nga mapalit ko Vigimax, nga palit ko, Pastor, o 20 ka kapsula. So, kung natumar ka, Pastor, 5 lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangin, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong aganan sa ihip, Pastor, o mga ito pagkahuman ako, Pastor, mga blakadla, wala na ko gibati, Pastor, sa akong silid.
1: Okay, salamat kay Iga sa alas pagtawag. Atong nabati among testimony nga ang iyang apo gidengge Vigimax magigamit sa Dios aron igsuon mutaas ang platelet. Napalain testimony mitungod sa dengue.
6: Paliyo
1: Palaila, din taga-asa.
6: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
1: Ay, Tagum. Aso?
6: Tagum po.
1: Ah, sige, Alex.
6: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
1: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
6: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, hinalo sa gatas, hinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka umpa, nakagawas din sa hospital.
1: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, ang Vigimax Plus?
6: Opo, Vigimax po, inhalo sa gata.
1: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
6: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng Vigimax. Nabuto ang one.
1: Nagubag?
6: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo po.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Kaya.
7: So, Bohol, nga na itaas ang kaso sa dengue. Ang Vigimax o katabang diya, anak na mo igsoon, no? Kaya delikado ng virus na dengue. Labi na pag-ubos kayo ang platelet. Ha? Ang Vigimax tested and proven nga magkapataas o paspas magkapataas sa platelet. So, anak mo diya sa Hot FM, Tubigon Bohol, o diya sa Talibusab na tayo pipila ka mga dealers diya. At ang oras, mga kaibigan, 53 minutos pakalipas alas 5, laing balita, mga kaibigan. Magtutungha sa National o sa Valencia City National High School patay human sa insidenteng nitabo sulod sa tunghuaan. Aron hihatag na ito ang detalye atong dawatong report ni kaibigang Charimi Pahangin. Nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo!
8: Mindanao, Visayas Headlines!
9: Gidagdarang patay ang usa ka magtutungha sa Valencia City National High School human giingong nahulog gikan sa ikaapat nga andana sa senior high school building sa maugduhaan sa Valencia City. Naitabo ang serende pasado alas 6 sa gabi ini atong September 16, 2026 human sa regular nga klase igpapauli na ang mga estudyante. Gidala pa ang biktima sa balay tambalanan apan giklara kining patay pasado alas 10:28 sa gabi. Sa gipagawas ka pahayag sa Valencia City National High School, nagpahayag ang administrasyon o kasabo sa pagkamatay sa ng estudyante o miparayag o pagkitambayayong sa pamilya sa biktima, sa Parents Teachers Association o PTA, sa Philippine National Police o sa ubang maikatungdanang otoridad alang sa padayong investigasyon. Gipasiyog daw sab sa tunghaan nga hangtod garon, wala pa'y napabutot ang motibo o hinungdan sa hitabong insidente. Tungod ni ini, gihangyo sa eskwelahan ang publiko nga likayan ang paghimog, pagpangagpas, pagpakailap og wala pamatud-ing impormasyon ug pagpost og mga spekulatibong istorya sa social media samtang nagpraayon pa ang imbestigasyon. Gihangyo usab sa administrasyon ang pagsabot sa tanan sa pagrespeto sa privasiya og kasabo sa pamilya sa namatay ug giawhag ang komunidad sa paghatag og pag-ampo, simpatiya ug suporta sa mga naulila. Balitang Herogratos sa Vegemax Plus Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Nanukad na lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Crazy Igan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
8: Mindanao Visayas Headlines.
7: Dagang salamat kaibigang Charmy Pangin sa baong report. Taga Bukid noon or paboro sa Valencia at tumo sa Alcuino Emporium. Nadi atong produkto nga Vigimax o Aroma. Pag naapot mo diya sa WAO, at yung building atong tindahan. Diya papalit ang produkto ng Vigimax Aroma. Ang inyong papalit diya sa itong tindahan sa adyong building at bang sa bagong merkado na ginatrabaho pa, dakot na katabang para sa itong radio program, mga kaibigan. So, busa diya papalit mga kaigan ko at mga pinanggang pipaminawan sa WAO. Apil sa taga Banisilan. Laing balita, mga kaibigan! Senior citizen na lumos sa Bukana, Davao City. Alang sa detalye atong dawato ng report ni kaibigan Noine Magrafisora Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigan Noine, ibalita mo!
8: Mindanao, Visayas Headlines!
10: Daling gitabangan sa mga silingan ug pamilya ang usa ka 77 anyos na lalaki nga nalumos sa dagat sa Santo Niño Seaside, Bukana, Davao City, alas 11:20 sa buntag, September 17, 2026. Sa pagkikinabi kang Peter Castro, ang Barangay Disaster Risk Reduction Management Council or CONBDRRMC Bukana, niingon nga sa pag-abot nila sa lugar aduna nay mga tawo nga nag-CPR sa biktima aron kini maluwas. Matud pa naligo ang biktima subay sa iyang naandan matang buntag apan posible kining nakas sinati og heart attack nga nagresulta sa iyang pagkalumos. Samtang nagkahiusa ang BDRRMC og ang Central 911 sa pagdala sa biktima sa Southern Philippines Medical Center or kon SPMC aron maatiman sa mga doktor og kasamtangan na kining nagpaalim. Balitang hatod ka nato sa Vigimax Plus, Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus, Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
8: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Nione Rafisora Kainoy sa maong report nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Balitang hiligay nun mga kaibigan, lalaking naka-brief gin-rescue matapos ka nagsaka sa kahoy sa Molo, Iloilo. Kung ano atong sayron pinagi sa report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
8: Mindanao, Visayas Headlines.
11: Na-rescue sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Force ang 21-anyos na nagsakal sa kahoy sa barangay West Tabugabog, Molo kahapon sa ngapon. Ante 3, nagwaras ang lalaki na nagkapangayo sa ilim nun kagsang uloy nagsaka sa kahoy. Ginpayag sa ngiloy nga ginapabulong niya ang iya bata tungod may nervous breakdown. Sa ngalan sa video ang splasa pinapalang kapsula, kag-aruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nagka-report. Nagikan din sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Turug na baskog ba? Ayayay!
8: Mindanao Visayas Headlines.
1: Madamog inyong salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report. Katapusang balita mga kaibigan. Dua ka individual ang nadakpan pinagi sa bypass operation sa Tabo na Bislig City, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Rinalyn Rosit Martinez. Nanukad sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
8: Mindanao, Visayas Headlines.
12: Sikop ang duha ka individual human gipahigayon sa mga kapulisan sa Bislig Component City Police Station ang bypass operation batok sa illegal nga droga sa may Purok Uno, Dampingan, Barangay Tabon, Bislig City, Surigao del Sur, natupit sa 15 pulang sa September 2016. Hinugdan nga nasikop ang 56-anyos nga laborer o 40-anyos nga karpintero, pulos residente sa Dampingan, Tabon, Bislig City, Surigao del Sur. Ang mga operasyon gipangluhan sa Bislig City Police Station o sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Armando E. Martizano OIC sa Bislig Component City Police Station, kauban ang RID 13, Surigao del Sur Police Provincial Office, PIU o PDEU, Surigao del Sur Police Provincial Office, uban sa coordination sa PDEA. Na-recover gikan sa presyon ang 4 ka-heat cells sa Shea, nga gitong adunay shabu, nga mitimbang og 3.86 gramos, nga mukantidan sa standard value, nga kapin 26,248 kapesos. Apil ang bypass na money o uban pang mga non-drug evidence. Kasamtangang gitanggong na sa Bislig Component City Police Station ang duha alang sa usong disposisyon o giandam na usab ang kaso alang sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
8: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Rinalyn Rosette Martinez o ba DXRM Matagbina, Surigao del Sur ang atong produkto ang palit sa mga istasyonan. Maayong pagpaminaw kaibigang Dennis Cabrera diha sa Tubigon, Bohol. Og kang Igan Mardi Asnar Corato og kang Nida Virsusa Tixon. Mga Igan, kapsan tag-uras sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Og mausab sa atong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan ako kini si Pastor Dan Tanggalio. Temporaryong manamin itong magaingon. Prevention is better than cure. Ampi mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
8: Mindanao, Visayas Headlines.
13: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon Region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
14: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
15: Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

0: Maayong buntag kaninyong tanan mga higala na welcome na usab sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Punta mga higala no, naamo diha sa maayong nga kahimtang. Punta mga higala
1: lang
0: ang makagagahom nakakita siya sa kahimtang sa matag usa. Di haram mong kung tao sa higala magkanang magkulang no di sa atong pagsalig. Kay usahay mong kung higala kung naanay mga balatian o mga pagsulay di sa atong kinabuhi. Diha ta mawad-an og paglaom. Nawala ang atong pagtuo, pagsalig diha kaniya. Og mo na igala nga ako kamong giawhag no, giabi-abi nga sa matag programa nato every morning no. Mag-uban-uban ta ninyo. Og paminaw nato kung unsa ang mga butang, mga tambag nga makatabang diha kaninyo. Busa ako kamong gi-welcome sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Ang Kaayuhan sa Kinabuhi higala no, nagikan kana sa makagagahom. Ang tanang butang atong nadawat, gikan kana kaniya. Busa higala no nga ang usang nga tumong aning atong programa nga mapaambit diha kaninyo ang kahibalo no. O masayod mo o makabaton mo kaalam kung saan pag-atiman ang inyong kinabuhi karon. Anabitang kamautang mo amping, no? Diya sa atong mga panglawas. Importante ka ayon na siya higala. Busa ampingan nato kanunay ang ato ang kinabuhi karon, no? Dili nato sayangon. O na may giingon higala nga panultion, habang may buhay, may pag-asa. Bisan higala god, o baka sinati tagpait o kanang mga kahimtang nga dili maayo or lisod nga mga kahimtang, atong hinumduman nga habang may buhay, laging may pag-asa. So napay paglaom higala, no? Kung nag-antos ka karon sa imong balatian, basin mauna ni ang solusyon di sa imong pag-ampo. Kay abi manggod ni mo higala no. Kini manggong atong kumpanya ang Health Code International sa CMD no. 20 years na ni siya dinhi sa Pilipinas. Og sulod sa 20 ka tuig ani nga kumpanya higala, daghan na sa mga kahigalaan nato, mga kababayan nato, ang na-restore ang ilang health. No? Masabot na-restore, natabangan ba diha sa ilang mga balatian? Mga balatian nga mga komplikado na bitaw, complicated na, natabangan pa. O katong tanan nga natabangan higala, magbuoto sa makagagahom, no? E bisan unsaon pa nato higala kung panahon na gyud nimo nga mohawa nining kalibutan na di man ta makapugong, no? Dili man nato mapugan ang kamatayon. Kung unsa lay gitugot higala nga dili pa late, no? Mobitan ang ginaingon ako. Dini sa atong programa nga mintras napay panahon, mintras kaya pa nimo. Kung nakita nimo nga kini mao'y solusyon, buhata dayon. Ayon na umag-umaa higala, no? likayan nato ng batasan nga maingon ta nga ugma na. Ugma na or sunod na. So muna higala nga ana ako dinhi sa kahanginan aron i-remind ang matag-usa sa kung unsao no pag-angkon ang maayong panglawas. Kay sa ako nang gikasulti nganong kining produkto sa kumpanya ni Healthcore International nganong daghan man siyang natabangan no? Kaya naman ko yung mga higalaan nato nga nakagamit ani no for bypass operation no? Duha ka bara diya sa iyang kasing-kasing. Naman tayo mga operasyon ani diha sa hospital higala, no? Available maning mga operasyon ani. Pero muna iingon, wa may libre. Kung kuan ka, siman, para aning atong higala nga natabangan, siman siya. Doon na sila healthcare, no? Nga insurance. Nga kung katong bara sa kasing-kasing, kay ang kada bara sa kasing-kasing, dito sa iyahang doktor, ang offer is 1.5 million, no? Tanggalon tong baraso. Kay duha man, mga 3 million pod, no? Pero wala man siya ikabalaka matod atong iyahang doktor kay covered man sa ilahang health insurance. Pero dili magud nato matag-an ang kinabuhi higala kung muanha ka o kanang or mudawat ka o kanang operahan ka. Mabitaw na nga kinahanglan ka mo sign o mga kinahanglan mo pirmahan, no? Para kumbaga ni decision ka sa imong kinabuhi. Ay, gusto ni muna. Dili man mosugot yang asawa, motong nisulay o gamit, no? Sa produkto ni Healthcore International muna yung atong CMD ni Healthcore International nga ginabutang nato sa atong 6 liters, no? Nga 100 kapatak nga 200 pesos ra. Og sulti ang tamo higala. Kining higala nato nga natabangan hangtod karon. Wa na gyud nibalik tong chest pain no sa iyang dughan nga iyang nasinatian sa una. Nga dunay bara ang iyang kasing-kasing. So yung anak ka amazing no. Kining nga produkto ni Healthcore International. No? Una nga ginaawhag tagyod mo mga higala nga every Saturday naa ang ato ang CMD caregiver. Andam siya nga mo hatag kaninyo diha sa mga panginahanglan ninyo no ani nga produkto no 100 kapatak diha sa 6 liters nga tubig. Ataka nato na higala dayon mo inom ta every morning og 3 ka baso. Ato nang balik-balikon nga process 1 week no sa kasimana dayon dapat di mahurot higala continuous na siya no. Kaya ang atong allowance no natay time bound no 3 months up to 6 months mo nay hinay-hinay nga pamaagi higala nga matagaan og ka baguhan ang imuhang kalawasan no? Tagaag ka hupayan. So, muna nga akong ginaingon, kung mauna ni ang tubag sa imong pag-ampo, sulay lang. Muna, ang schedule nato higala no sa atong CMD caregiver every Saturday, no? Naa siya 8 AM hangtod 12 PM. No, ayon na ninyo paabtag alauna higala. Kay basin wa na mo'y maabtan ba, no? Muna schedule sa atong CMD caregiver. So, ang atong location sa atong istasyon, no? Naata sa Panabo, Wharf Road, no? At bang ni siya sa fusion nga gasolinahan ay building diha nga A Square Building, no? Pangutana lang asa ang istasyon sa Infinite Radio o pangitaa ang istasyon o pag doorbell ang higala, pangitaa asa o si CMD caregiver kaya magpapatakas sa diha sa imong tubig. So kung doon na kay mga pangutana higala, open ang atong CMD caregiver diha sa mga pangutana, sa mga consultation, no? Na kay concern diha sa imong lawas, isulti lang, no? Mas maayo man ang imong iingon higala kaysa imong tagoon. So karon higala mo proceed ta, no? Unang-una, ang papasalamat nato diha sa makagagahom pinagi sa atong mga prayer every morning, no? Kay kining pagka mapasalamaton higala, mubongan ni siya kalipay diya sa kasing-kasing. O mahimo na ni mga kinaiya ang pagka mapasalamaton, malipayon, o muna'y muhatag ka ni mong paspas nga healing o recovery diya sa imong balatian.

So, karon mga higala, no, atong basahon ang verse, no, daily verse nga atong ginapaambit, no. Mabasa na to ni higala diha sa Isaiah, no. Atong basahon din, he, nag-ingon,

balikon ako og basa higala, no? But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. So, ang pulong din higala, naghisgot, no? Katong mga tao kuno nga naglaom ya sa Ginoo. Kumbaga, marinyo nila ang ilahang kusog, no? Kumbaga, maluya man sila, pero mubalik dayon ang ilang bagong kusog, no? So, kini nga verse higala, no? Ma-apply nato ni sa atong kinabuhi karon. Ilabi na kanimo higala nga naa ka diha sa balatian or mga pag-antos, no, sa kinabuhi, health og financially, no? Usahay mawad ana tag paglaom. Mao magini isa higala nga kana bitawng kanang naa kay balatian, no? Sa kadaghan na nimog na sulayan, sa kadako na sa kwarta nga imong nagasto, wa nakakasabot, naglibog na ka, o na-hopeless na ka. Nakaingon na ka nga, usahaon naman eh. Di na magid siguro ko maayo ani. Kay daghan naman ko giadtuan, daghan naman ko giinom nga mga tambal, mga tablitas, mga tao nga mga ilado diha sa pagpanambal, wa magihapon ko maayo. Di na gyud siguro ko mauli an ani. Nga na ba higala, no? Mo gina ang normal higala nga imong bation. Kay tungod sa imuhang status, no? Mo po ni ang normal gyud nga response sa tao, no? Nga normal, no? Pero giingon din ni sa ato ang verse, no, sa Isaiah, pero kadto mga tao nga si kinsa ni salig or nilaom diha sa makagagahom, marinyo nila ilang kusog. Kumbaga, higala ba kana bitong di kamawad ang paglaom, no? Mawa man imong paglaom karong adlaw, pero pagkaugma nagalaom ka, no? Kanang naagihapon kay tinguha nga maulian lagi gigihapon ko, no? Matabangan lagi gigihapon ko, maabot ra gid ang panahon nga taayo ko. Kung duna kay paglaom, no? Kay kini pagtuo, pagsalig, paglaom, connected na sila higala. So muna kung nagtuo ka nga ang makagagahom, mutabang siya kanimo. Kay gamhanan man siya. Kung nisalig ka higala diha sa iyahang mga panabang, di ka mawadag paglaom. So muna nga naa kay kusog permi, bisan og naglain imong lawas, no? Bisan og daghang nakag mga problema, mga pagsulay, dili gihapon makita nga ikaw naluya tungod kay naamang kay paglaom nga tabangan sa makagaga. Ang hope higala importante kaayo ni diha sa journey sa imong hili. Kay kana bayang mo take nakahigala sa atong tulo ka baso every morning, no? Tulo ka baso nato nga water therapy. Dapat sa pag-take nato ana, mulaom gyud ta nga masolusyonan ta, no? Maangko nato ang kaayuhan. So mo na kung mo decision ka nga mo under

So mo na nga ginahanglan gyud nato higala nga matulog og sayo, no? Kay para nga relax ang atong huna-huna, no? Kanang malikayan nato ang stress, no? Kay kusog magud higala maka-stress kanang bila, no? Mo na kusog kaayo nga maka-stress kanang pulang ka sa tulog. O dako po na siya o kanang epekto, no? Diha sa ato ang system sa lawas. Gawas sa kanang dugo higala, no? Nga magka-anemic ka. Pagdugay ka matulog, musakit pag yun na imong ulo. Imong mata musakit. Kaya ang atong mata, kinahanglan po na higala o pahulay, no? Ang good news, no? Kaya naaman tayo CMD Perfect Solution, no? Ipatak na to sa atong mata 3 times a day. Katong mga kahigalaan na itong dry eyes, katong mga naikatarag, glaucoma, pterygium, or sore eyes, astigmatism, mga eye diseases, no? So, mupatak ka ito para ma-cleanse ang imong mata o mataga ang mga minerals nga gikinahanglan para ma-fight niya ang mga diseases, no, diha sa mata. Muna ang produkto ni Health Code International Higala, makatabang ka nato diha sa atong mga problema, no, diha sa atong kalawasan. O muna nga makaayod siya diha sa atong kinabuhi. So muna higala nga kung nahibawaan nimo nga dunay solusyon, no, para sa imong health. Ayon na ugma-ugmaa. Kama yung kanga pwede pa na sa sunod. Basin higala, maulahi ang tanan. Amo na giingon nga wa kailaing basulon kundi lang imo lang kaugaling. So karong Sabado, no, sa buntag, alas 8 sa buntag o alas 12, no, sa udto. Ako kamong giawhag nga adto, no, aron nga ang atong CMD caregiver, no, maalag matagaan mo niya og mga tubag, no, diya sa inyong mga pangutana. So free consultation na siya higala. So kung gusto ka magpapatak sa imong 6 liters para na nakay mainom every morning, at pagdala lang 200 pesos. Patakan nimo na, papatakan nimo na dito kay ang 100 kapatak, 200 pesos lang na higala. So muna na imong imno, no, every morning. Part na sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. So muna higala nga ang ato ang istasyon, no, malokita diya sa Panabo City, no, sa Wharf Road at bang ni siya sa Fusion nga gasolinahan ang atong Infinite Radio, no. Every Saturday na ang atong CMD caregiver karong Saturday. Palihog og higala nga desisyon ni, no, para rani sa imong kaayuhan, no. Ang atoa lang ni ini higala, ako lang ni mapaambit kaninyo. O kung naaman mo'y silingan higala, awhaga sila nga mo adto, no, para pod nga makabot pod nila ang mga panginahanglanon diha sa ilang mga panglawas. Rosa higala, no. Padayon ta, no? Padayon ta sa pagbuhat tungon sa man ang atong nabati na dungog kanunay sa atong programa. Kay mo na sikreto higala nga maangkon ninyo ang kabag-uhan na sa inyong panglawas. Ang ako lang hangyo kaninyo, no? Unungan ninyo, no? Kung sa 1 week or 1 month nahurot ang inyohang imnon para sa tulo ka baso, kipalihog gigala, ipadayo na siya, no? Tulo ka bulan, unom ka bulan. Unsa ra man ang 200 pesos higala, no? Gamay ra kay na siya nga amount. Kay ang health yun higala, mahalon yun na siya. Mabita na sa hospital, dagko kag billing. Kay ang health, pinaka-expensive na siya nga butang, no? Una akay 100,000, na akay 1 million, no? Sa hospital, kulang ra na
depende sa imong sakit. So mo na higala, pila ra man ang 200 pesos, no? Di man ka malugi ana, di man ka mapobre ana higala. So pero ako lang i-remind, no, dili ni para sa tanan. Sa katulang mo tuo, mo salig, no? Og nilaom nga matabangan sila dia sa ilang balatian. So busa higala, ayaw kalimot ha, every Saturday. Dagang salamat sa kanunay nga pagsubaybay sa atong programa. To God be the glory. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: si MD. Wala pa day ka maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, tana, palit ko. Asama ko makapalit ana. Pero si Indy, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay na gyud ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indy makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one mana. Tanan imong problema sa lawas,

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 og sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Uy, Mare, asa man ka paingon?
4: Ngita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: O diyang kaibigan, paliyog pa nila o taga-asa?
1: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay noong ako na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharagyod ka buka kong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabi.

0: Praise God, no? Dalay gud ang Ginoo, dalay gud ang Ginoo.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usang nga tus duha katulo o pwedeng gamiton katulong nga tus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable, tinaw o klaro nga pananaw. Viscoma Eye Drops.
3: Palanda, taong sumalis nanay ni mo. Ngano naglubog naman sa katre?
4: Ay, nasakit si nanay Palanga. Taas kaayo ang yung sugar, Palanga.
3: Uy, ay pagkumpiyansa, Palanga. Paim na din siya ng Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Power 10 Pro Bio Capsule?
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Oh, Palanga. Kinsa man ang nagsayo-sayaw sa inyong sala?
4: Si nanay ug tatay na, Palanga.
3: Naayo na dahil si nanay ni mo?
4: Oh, Palanga. Tungod sa Power 10 Pro Bio Capsule, normal na ang sugar ni nanay. Ug nilagsik pag yun siya. Power yung kaayo ang Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Ingon yun niya na ka-powerful ang Power 10 Pro Bio Capsule, Palanga. Sama ka-powerful sa atong pagpangga o pagmahal ni mo.
4: Sana all!
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: You're tuned in to the best. The frequency. 90.9. The station. Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9. Radyo Kalusugan. 90.9.

0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
4: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister.
5: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
6: TerraMax Herbal Capsule.
5: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sa goal nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
6: TerraMax Herbal Capsule.
7: TerraMax Herbal Capsule.
5: Diri na ta sa orihinal. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
9: Mangustin,
8: purple corn,
9: guyamano,
8: malunggay,
9: ginseng,
8: turmeric,
9: barley,
8: agaricus mushroom,
9: grape seed,
8: robusta coffee,
9: at stevia.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Ito ay anti-high blood,
8: anti-cancer,
9: anti-diabetes,
8: anti-insomnia,
9: anti-constipation.
8: No sugar added,
9: no palpitation effect,
8: non-acidic.
9: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: problemado ka ba kay wala kay uniform of sigala? Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Indang de Pedro, nagaloy sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin ana mga upat na kabak sa amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya.